Alas 8 sa 6 na po na umaga. Paulit-ulit. Magandang umaga mga kabandido. Ito po ang inyong Morning Report Pilipinas live sa inyong paboritong istasyon na radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Isang oras tayo nagbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyo na bumabalot sa ating lipunan. Ngayon po'y araw ng Martes, September 22, 2026. Kahapon pala may pasok. Hindi pala lahat ng buong bansa walang pasok. May mga ilang areas lang kung saan yung matinding convergence ng mga protest actions. May nagdeklara sila ng walang pasok. Diba? Pero katulad ng Maynila, Quezon City, ganyan. Pero ibang lugar may pasok. Pasay may pasok eh, di ba? Natuloy yung impeachment. Interesting yung impeachment. Ha? Ang hinahantay, ang inaabangan ko eh yung resulta ng caucus tungkol doon sa Amici Correa na ginanap pa nung nakaraang linggo at kung ano ang magiging desisyon ng mga senador natin. Sila ba'y lalabag sa batas? Susunod sa batas? Mag-iimbento ng batas, iikutan yung batas, o magpapatintero tayo sa batas. Ano ba talaga balak nila, ha? Kasama, suporta natin sa engineering at technical side na si Jersey Martisano. Ngayong araw ng Martes, September 22, 2026. Ako po si Ira Panganiban at ito ang makapaksa nating tatalakayin ngayong umaga. Pressure area, tinitignan na nagmagiging bagyo, may medium chance, tatawagin itong Queenie, papasok sa bansa, nagbabadya! Diesel, gasolina, kerosina, nakaw! Ang laki ng itataas, buti na lang, nagpakarga ako kagabi. Ay, kuryente pala pinapakarga ko, hindi pala produktong petrolyo. Saksak nga lang pala sa pader ko sasakyan ko. LTFRB humilit sa COMELEC na exemption para sa fuel subsidy at kanilang libreng sakay. Pagkakaroon ng sariling negosyo ni VP Sara Duterte, kinwestiyon ni Senador Rapi Tulpo. Bakit ikaw wala kang negosyo? Eh yung wanted sa radyo mo na tuloy-tuloy pa rin. Di ba negosyo mo yun? Pagkakaroon ng sariling negosyo ni BP Sara, kinwestiyon ni Senator Tulpo, BP Sara, nagtayo ng negosyo kahit bawal sa 1987 Constitution. Di ba mayor pa siya nun? Social media use ng 16 na taong gulang pababa, pinalilimitahan ni Interior Secretary John Vicramulya. Tatlong website na nagpo-promote ng karahasan, pinabablock ng Philippine National Police. Pangulong Bongbong Marcos, itinutulak ang responsable AI para sa mas accessible na government services. BP Sara, masayang nakita mismo ng ICC ang judges ang kalagayan ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Vice President Sara Duterte, bumisita sa burol ng dalawang estudyante na nasawi sa South Cotabato school shooting. At kapatid ni Kim Chu, si Lakam Chu, arestado sa 120

apat na bilang ng qualified theft case. Yan po ang mga paksa natin ngayong umaga. Pag-aaralan at himayin natin ang mga ito. Pero bago ang lahat ng yan, before everything else. Before everything else, masamahan si Pungko.

Pensya na po kayo. Pensya na po kayo. Mark Mallorca, good morning, Idol Ira from Ologopo City. Done, like, and share. Si Menchi May, good morning, Sir Ira P. Good morning, Menchi. Si Randy Santisas, listening, sabi ni Randy. Si Carlito Cabiles, good morning, Sir Idol. Si Shirley Uyang, good morning, Sir Ira, kape-kape. Early listeners natin, ha? Wala pa yung mga nagko-comment. Mamaya, ang dami na yan. Mga nagko-comment, mga nagbibigay ng kanilang mga opinion sa mga issue sa ating bansa. Ha? Ha? Ha? Sa magiging taya ng panahon ngayong araw ng Martes, September 22, 2026. San Costo, good morning po, Sir Ira V. Panganiban, good morning, Roxanne. Posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong araw o bukas sa ang low pressure area na binabantayan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas ayon sa PAGASA. Namataan ang low pressure area sa layo humigit kumulang 1,805 kilometro silangan ng Eastern Visayas alas 2 kaninang madaling araw. Sinabi ni PAGASA Weather Specialist Alcazar Aurelio, meron itong medium chance na maging tropical cyclone pagsapit ng Huwebes o Biyernes kapag nasa loob na ito ng PAR o Philippine Air Responsibility at naging tropical cyclone, tatawagin itong Queenie na magiging 17th tropical cyclone na pumasok sa monitoring area ng bansa ngayong taon. Wala pa naman direktang epekto ang low pressure area sa palagay ng panahon sa Pilipinas dahil malayo pa ito sa bansa. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulan, kulog at kidlat na dala ng sabsaban o throw ng low pressure area mararanasan sa Eastern Visayas, Caraga, Bohol, Davao at Davao Oriental. Posible dito flash floods at landslides, dulot ng katamtaman hanggang maaaring malalakas na ulan. Makakulimlim din naman na may pulupulong pagkulan, kulog at kidlat ang mararanasan sa Palawan, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro dahil din sa habagat. Nagbabala ang PAGASA na maaari rin magkaroon ng flash floods o landslides dahil sa severe thunderstorms. Bahagya maulap hanggang maulap na kalangitan naman na may pulupulong pagulan, pulog at kidlat ang mararanasan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dala ng localized thunderstorms. Mahina hanggang katamtaman na hangin mula Hilagang Silangan pa Hilagang Kanluran ang maaasahan sa Northern Luzon at Eastern Section ng Central at Southern Luzon na magdudulot ng pag-alon sa karagatan na aabot ng 1.2 hanggang 2.8 meters ang taas. Gayun din sa Visayas, sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Southern Luzon, mahina hanggang katamtamang ihip na hangin mula naman Timog Kanluran, Pakatimugan na magdudulot ng 0.6 hanggang 1.8 meters na taas na alon sa mga baybayin. Ito din ang inaasahang kondisyon ng pag-ihip ng hangin sa nalalabing bahagi ng bansa sa direksyon Timog Kanluran, pati Pakatimugan sa parehong taas ng alon sa baybayang dagat. Ang araw ay sumikat kanina alas 5:45 ng gabi ng umaga. 5:45 kanina umaga. Lulubog mamaya ang alas 5:53 ng gabi. Akalain mo 8 minutes na lang ang lamang ng liwanag sa dilim. 8 minuto na lang ang liwanag sa dilim. Mami dang Queenie Pacquiao ba ito? Sinong Queenie Pacquiao? Queenie lang. Ano ang bagyo eh. Hindi naman bagyo si Queenie Pacquiao eh. Kayo naman oh. Talaga oh. Si Mami Dang nanonood. Comment. Peter Nikele, Beach Trash Putin. Hello, hello, Boss Idol Ira at mga ka-MRP, kaya DZRJ, kabandidos. Good morning, Pedro. Joe Latore, good morning, Sir Ira. Good morning, Joe. Rekurasyon, maayong buntag, Sir Ira V. Panganiban. Good morning, Rekurasyon. I'm Samoya Bernante. Morning, MRP. Morning, Boss Ira, Sir Ira. Chill, chill lang. Oo nga naman, oo nga naman. Diba? Si Ryan Catalan. Good morning, Ryan. Alam ko, nanonood ka. Alam ko yan, alam ko yan.

0: hindi naman magandang balita. Hindi magandang balita sa ating mga motorista at sa gumagamit ng mga produktong petrolyo. Malaking taas presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba ngayong araw na ito ayon sa Department of Energy. Sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 8 pesos and 82 centavos kada litro ang diesel, 4 pesos and 88 centavos kada litro ang gasolina, at 6 pesos and 47 centavos kada litro ang kerosina. Ulitin natin, batay sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 8 pesos and 82 centavos per liter ang diesel. Ang diesel, ang diesel, 8 pesos and 82 centavos per liter ang itataas. 4 pesos and 88 centavos per liter ang itataas ng gasolina. Ulitin natin, 4 pesos and 88 centavos per liter ang itataas ng gasolina, at 6 pesos and 47 centavos ang itataas kada litro ng kerosene. Ba? Mas malaki pa yung increase ng kerosina kaysa sa gasolina. Parang hindi na makatarungan ito, di ba? Oo, isang linggo lang, 5 piso mahigit . Ngayon, sa diesel, 8 pesos. Kaya parang tama yung pagkapakagkapili ko ng kuryente na lang ang kunin ko . Oche, di ba? Nauna na sinabi ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na nakaapekto sa presyo ng langis ang pagsasara ng Petroline Oil Pipeline ng Saudi Arabia na maaaring abutin ng 3-5 linggo ang assessment sa pinsala. Dahil sa laki na inaasahang dagdag presyo, sinabi ni Abad na maaaring hilingin ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis na hatiin o stagger ng pagpapatupad ng taas presyo upang mabawasan ang biglang epekto nito sa mga motorista at consumer. I-stagger mo man yun, kahit gawin mo pang... Di naman nila gagawing linggo-linggo, di ba? Gagawin nila yan, mga every other day. E di ganun din, di ba? Yung mga solusyon ninyo, palyatibo . Di ba? Maghanap kayo ng solusyon na magkakaroon tayo ng stable energy supply. Yung mga hihilingin namin na gawing staggered, hindi bigla ang 8 pesos, gawin nating 8 pesos pagdating ng Martes, tapos gawin nating 3 pesos sa Martes, 6 na pag additional 3 pesos sa Miyerkules, additional 2 pesos sa Huwebes, di ba? Edi 8 pesos din yung buong linggo. Di ba? Wala rin, anong pinunta? Saan din tayo nagpunta ron? Di ba? Yun din. Minsan talaga walang imagination. Alam niyo yung gobyerno natin, yung mga executives natin sa gobyerno natin, walang imagination. Lahat sila relying on the old formula that does not work anymore. Una dito. Humiling ang Land Transportation Franchising Regulatory Board sa Commission on Elections sa payagang magpatuloy ang ilang public transport program sa gitna ng election spending ban paugnay ng 2026 Barangay at Sanggunian Kabataan election. Ang KLTFRB Acting Chairman Greg Puo Jr. kabilang sa hinihingi exemption na ang service contracting program, EDSA Busway Extension at Love Bus Libreng Sakay, Fuel Subsidy Program at mga nagpapatuloy na aktibidad sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Saklaw ng fuel assistance ang one-time subsidy na 12 pesos kada litrong fuel discount para sa mga kwalipikadong operator at driver ng public utility vehicles. Sa liham kay COMELEC Chairman George Garcia na may petsang September 15, iginit na LTFRB na mga programa ay nagpapatuloy na government initiatives at hindi election-related o partisan activities. Ani po, layunin na mga ito na mapanatiling tuloy-tuloy, abot kaya, ligtas. Maasahan pang publikong transportasyon lalo na sa gitna ng pagtaas na presyo ng produktong petrolyo. Kauna na pansamantala itinigil ng LTFRB ang pamamahagi ng 12 peso per liter fuel subsidy dahil sa election ban habang hinihintay ang paintulot ng COMELEC. Iniyak naman ang ahensya na kapag pinayag ang magpatuloy ang mga programa, mananatili ang mga requirements sa eligibility, documentation, validation, accounting at auditing at walang magiging partisipasyon ng mga kandidato o partidong politikal sa pagpapatupad ng mga ito. Puntahan na muna natin si Jojo Sikat nasa Senado at pag-aalamin natin kung anong magaganap ngayon doon. Phil Jeffs, Division Chief, nakatakdang humarap sa 20th araw ng paglilitis kay VP Sara ng Impeachment Court. Si Jojo Sikat, live mula sa Senado. Jojo, good morning.
1: Yes, gandang umaga kasamang Ira. No? Nakatakda ng humarap ngayong araw sa 28th araw nga ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte bilang testigo ng prosecution si Philippine Government Electronic Procurement System o PhilJEP Division Chief Rendel Sopeña. Nauna nang hiniling na impeachment court na mag-produce ng mga procurement record ang PhilJEP kung saan may kontrata ang GenCorp at government agencies mula taong 2020 hanggang kasalukuyan. Sa impeachment trial kahapon kasamang Ira, lumalabas na lumaki ang sales ng GenCorp Industry Incorporated noong mahalal si Vice President Sara Duterte noong taong 2022. Bagamat sa General Information Sheet ay hindi lumabas sa kumpanya ang pangalan ni VP Sara bilang incorporator o director. Tinukoy ni Security and Exchange Commission Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo De Rosario na kapansin-pansin ang biglaang pagtas nga ng sales ng GenCorp. Napuna ito ng tanungin ni Attorney Erwin Matthews De Rosario tungkol sa sales ng kumpanya kung saan batay sa audited financial statement ay mula sa mahigit 28 million noong 2021 ay umakyat pa ang sales sa mahigit 300 million noong 2022 na ayon kay De Rosario, ito yung mga panahon na nanalo tanumpang Vice President si Duterte. Tulad sa Metro City Chow Foods Corporation, wala rin dividendong idiniklara ang GenCorp mula 2021 hanggang 2024. Nabusisi naman itong si Senator Bamakino kung bakit kasama ang GenCorp industry gayong hindi naman lumabas sa General Information Sheet ang pangalan ni VP Sara sa mga incorporators o director ng kumpanya. Sagot nitong si De Rosario, nakadeklara kasi sa SALE ni VP Duterte ang GenCorp mula taong 2024 hanggang 2025. Ako, si Jojo Sikat. Yes, kasamang Ira.
0: Alam ba nila, nagtatanong ba yung mga di ba rin na abogado? Dahil hindi naman gagawin na abogado yun. Yung mga senator judges, kung ano ibig sabihin ng no bid dividend no payout record, naintindihan ba nila yun? Naintindihan ba nila na kapag ka ang kumpanya mo ay hindi nagdeklara ng dividends ng anong term doon? Yung excess revenue, etc., etc. Ibig sabihin, either dalawa lang yan. Either break-even ka, wala kang kinita, o lugi ka.
1: O may utang ka.
0: Diba? Yun lang yan eh. Yun lang
1: yan. Natanong yan kahapon ni Senator Sherwin Gatchalian at ni presiding officer, pinaliwanag din ni presiding officer Francis Jesus Cudero, no? At sinagot naman niya nitong si De Rosario.
0: Ngayon, kung tatanungin mo, let's be honest, tatanungin mo, ang halaga niya 21 million 5 years ago. Tapos this year, ang halaga niya 300 million. Tatanungin kita, di ba? Magkano halaga ng piso nung Enero?
1: Ah, siyempre, iba yun. Hindi yun. Nasa 50
0: pesos ang dolyar. Di ba?
1: Oo, ang dolyar na is teka, 52, hindi lang. 54. Siguro, mga bago tumaas yun lang is nasa 54, ganun. Oo.
0: 54, magkano na ngayon ang dollar?
1: Ay, 63, oo.
0: Diba? Ilang buwan lang yan?
1: Ay, syempre, ano ba yun? Anim, anim na buwan lang, mahigit.
0: Anim na buwan lang, di ba? Ilang porsyento itinaas?
1: Ay,
0: 25%.
1: 25%. Nako.
0: In 6 months. Di ba?
1: Oo.
0: Ngayon, isipin mo, kung i-relate mo yan, so, dun sa inflation, di ba? Dun sa cost of money, dun sa ano.
1: Correct.
0: Di ba? I mean, ewan ko kung nagne-negosyo itong mga senador natin o kumukuha ng...
1: At saka sinabi rin ng defense panel kahapon na si Attorney Michael Cowa na talaga namang tumataas naman taon-taon ang income at saka dyan sal-in, no? Eh, ang sabi nga niya, mas maganda nga tumataas eh. Nagdedeklara. Ang sama, yung isa kang public official, kung ano ang deklara mo noon, parang bumababa, medyo mas questionable pa nga yun eh.
0: O, bilangin natin yung ilang mga congressman at saka ilang mga senador na gano'n ang ginagawa taon-taon.
1: Diba? Meron.
0: Silang buksan natin yung sal-e nila at busisiin natin nila.
1: Meron akong ano eh, hindi na siya senador ngayon. Ano? Pero nung mga panahon senador siya, nagdeklara ng statement of assets and liabilities noon ay nasa 2 million lang. Mas malataas pa yata kung ikaw ay magiging government official, Ira.
0: No.
1: Ang kanyang net worth ay 2 million lang, ha? Senador na siya.
0: Eh, gay pa lang, mas malaki na net worth ko sa kanya eh. Di ba?
1: meron. Kaya yung dineklara yun noon, ano, hindi lang siya senador ngayon, ano? Parang napailing lang ako, sabi ko mukhang mas mataas pa yata yung net worth ng mga ordinaryong empleyado ng Senado, no? Para lang masabi na maliit yung ano. Oo, kaya nga, mas maganda nga yung ano, mas masasabing ano eh. Sinasabi lang ngayon na explain well, pero antayin natin pagka nasa panahon na ng pagrepresenta ng mga tulad na sinasabi ni Poa, pagka panahon na ng aming pagpepresenta ng testigo ay handa kami sagutin punto by punto o punto libista, no, punto por punto sasagutin itong mga alegasyon kay BP Sara. Malamang yung sinasabi mong punto libista ngayon kasamang Ira na sa dividendo, isa yan sa magiging sinasabi mong isa yan sa mga magiging depensa ng defense panel. Kasi hindi naman nila pwede sabihin yan pag tinanong namin eh. Ang tanging sinasagot lang nila pagkapanahon na ng kanila, kaya nilang depensa. O kasi madadali sila sa merito, kaya malalaman yung hakbang nila.
0: Hindi pa. Pero ito lang masasabi ko. Tayo ako ng negosyo. Kung ganyan ang akusasyon nila sa ill-gotten wealth, nagtayo ako ng negosyo noong 2005. Ang puhunan namin, 300,000 pesos. Yung negosyo namin ngayon, 21 years later, is now worth over 15 million pesos. Oh, 'di ba? 'Di ba ganun din yung computation nila kay Sara? So ibig mo sabihin ill-gotten.
1: Kasi ganun naman ta. Oo. Kaya nga 'yan yung ano eh, mas maganda nga yun na nagdedeklara ng tunay, eh, no? Kaya nga lang masasabi ill-gotten kasi lumaki. Pero kapag dumating na nga sa punto ng mga depensa, doon, malalaman ng taong bayan kung bakit gano'n, bakit ganyan. Katulad yan, napaliwanan mo kanina sa usapin sa dividendo, no?
0: Oh.
1: At yung pagtaas na ng kita ng negosyo ng BP Sara. At yun nga lang, sinasabi nga nila kahapon, may paglabag daw ito, no? Sa article, yung sinasabing patuloy na kasama sa corporation, itong si BP Sara, no? Yun ang iginigit kahapon, na may paglabag daw ito sa Article 7 ng Section 13. Kasi sa Constitution daw dapat presidente, vice-presidente, miyembro ng mga gabinete at yung mga kanilang deputy at assistant ay hindi daw dapat maaaring ma-engage sa mga negosyo. Ayun naman, tingnan natin delikado. Kung paano naman niya sasagutin.
0: Delikado yung ano niya, yung tinatahak nilang linyang yan, ha? Kasi yung ipinakitang sal-e ni Pangulong Bongbong Marcos, merong mga anim na linya ng negosyo na pagmamay-ari ni Pangulong Bongbong Marcos na nakalatag sa SALN na yon. So delikado yung tinatahak nila na direksyon na yan. Baka yung principal nilang malintikan dahil sa direksyon nilang yan.
1: Oh, kaya nga ma-try natin kung ano yung magiging depensa, no? Hindi natin alam kung ilalabas niya ng defense, no? Na meron. Oo. Antayin natin sa buwan ng Nobyembre, no? Baka nga maging Oktubre kasi nabawasan yung mga itong mga tinatawag na testigo ng prosecution na iharap nila.
0: Sige, at pakonti ng pakonti yung testigo nila eh. Akala ko yung napakalakas silang mga kaso napakalakas biglang pakunti ng pakunti di ba?
1: Tapos meron silang ini-attrust na isa no, sa SEC. Tapos ngayon, ito na, si Phil Jeff. Tapos next week naman, si Baste Duterte, no, ng mayor ng Davao City. Alamin natin kung ito'y dadalo nga doon sa supena na ipapadala ng pinadalan to pero dahil nga sa next week ulit nagpadala ulit na panibago supena kay Baste Duterte, no, yung mayor ng Davao, itong impeachment court. Yun ang tabayalan natin kasamang IRA yung kaganapan ngayon sa ika-28 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Ako si Jojo Sika at nag-uulat para sa DCRJ Radio Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Jojo Sika at binibigyan tayo ng update mula sa Senado. Walang bibitaw, tuloy-tuloy tayo pagkatapos sa ilang mahalagang paalala. Ang oras mo natin, alas 8:33 na po ng umaga.
2: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Hello everyone, for those who are always tuning in and listening to DZRJ 810 AM Radio Bandido TV, here I am again, once again inviting you to watch and to listen also to Power Tonight with Elvira every Saturday from 5 to 6:30 p.m.
3: Watch and listen to Power to Unite every Saturday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen Morning Report Pilipinas, Monday to Friday, 8 a.m. to 9 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: A las 8.35 po ng umaga, magbabalik ang inyong Morning Report Pilipinas sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV. Huwag ninyong kalimutan ang ating mga social media channel, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ 810 AM Radyo Bandido. Nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ang DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report Pilipinas. Si Rekorasyon, ano ba tong si Roughly Tulpo? Wala sa hulog ang kanyang argument. Ano ba naman yung pagkatapos mong mambastos, ito ka na naman. Questioning mo about the business of BP Indaysara. Ikaw, wala ka bang negosyo? Kaya you lost a million of followers mo sa FB dahil sa iyong pang aangas. Dami na nagagalit dun sa mga ano ah. Dun sa mga dun sa dalawa kong kaibigan ah. Mamaya na natin pagtuunan ng pansin yan. Pumunta muna tayo ng Palasyo ng Malacanang. Pangulong Marcos at Presidente ng European Commission magpupulong. Andun si Chona Yu. Chona, good morning.
1: Good morning, Sir Ira. Puno ang schedule ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero lahat ng aktibidad ay gagawin ito sa Palasyo ng Malacanang. Unang makakausap ni Pangulong Marcos sa telepono si Her Excellency Ursula von der Leyen, ang presidente ng European Commission. Gagawin ito sa study room sa Malacanang. Hindi naman tinukoy kung ano ang pag-uusapan ng dalawa. Pagkatapos nito ay mayroong private meeting si Pangulong Marcos dito rin yan sa Palasyo ng Malacanang. At susundan ito ng meeting kasama ang ASEAN Business Advisory Council. Dito yan sa Palasyo ng Malacanang din. At pagkatapos ito ay mayroon siyang meeting kasama naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas. At after nito ay mayroon pa siyang isang private meeting at susundan ng special meeting kasama yung Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector. Ito'y gaganapin din sa Palasyo ng Malacanang. At syempre pa yung Palace Press Briefing ni Palace Press Officer Claire Castro mamayang 12:30 ng tanghali, dito yan sa Malacanang.
0: Yung ano, Chona, na-address na ba natin yung issue ng sobra na eh, tuloy-tuloy na naman yung energy cost increase sa bansa. Last week, halos 6 piso yung tinaas ng presyo ng basic average price ng fuel. This week, 8 pesos, 6 pesos, 4 pesos. Nasa 7 pesos, 7.50 ang average increase. That brings it to a 13 peso average increase in 2 weeks time.
1: Diba? Oo. Nasa mahigit 100 pesos na nga actually yung presyo ng diesel. Ano? Kasi kanina nagpatupad na naman ng malakihang oil price hike yung mga kumpanya ng lagas. At nahiya pa sila ha. Yung increase parang yung staggered basis pa sila kasi pakiusap ng DOE sana staggered. Aba, yung mga oil company, 7 pesos ang tinaas. Nahiya pa sa piso bukas na lang DOE.
0: Hindi, yun nga yung sinasabi ko. Diba? Napaka, ano, napaka unimaginative nung solusyon kasi i-stagger natin. I-stagger nyo ng gaano katagal. I-stagger nyo ng 8 oras. Diba? So, ngayong umaga, 4 pesos. Mamayang hapon, dadagdag yung 4 pesos. Ganun yung stag, ganun yung buti, version ninyo na stagger, di ba?
1: Buti nga kung 50-50 ang stagger, eh 90-10 eh. 8 90 pesos mamaya yung piso na pa sila sa
0: Pusko, nadali ka na naman kanina umaga ng atake sa puso na papasok.
1: Habang nagmamaneho, tinitingnan ko yung mga gasoline station. 101, 102. Naku po.
0: Nagsisisi nga ako eh. Sa bagay, 7 years ago ko binili yung diesel eh. Okay pa yung presyo eh. Pero ngayon, parang bebenta ko na yung diesel ko. Bibili na lang ako ng electric eh. Di ba? Dahil lumalabas sa electric vehicle, ano eh. Ang per kilometer cost mo, 1 piso eh. O, isipin mo yun. Magkano ang per kilometer cost mo sa crudo tsaka sa gasolina, 'di ba? Mahigit piso.
1: Mahigit. Ang mag-electric pagka mga katulad mo na after 5 years nagdi-dispose ng sasakyan, eh katulad ko na lifetime, hindi pwede.
0: De, darating din tayo doon sa ano yan, may life cycle yan, maniwala ka sa akin. I mean, I've been into cars for a while and I know I know na we will reach a point where, kasi sa ibang bansa ganun na eh, na maski yung mga digusuli ng kotse, lalagyan na nila ng tinatawag na, may tinatawag sila dyan eh, programmed obsolescence, sabi nila. Na hanggang 5 hanggang 7 taon na lang talaga ang isang kotse, pagkatapos nung wala ka na magagawa, kailangan i-dispatcha mo na. Kasi kailangan nila magbenta ng bagong kotse. Diba? So hindi po pwedeng habang buhay yung kotse mo. Diba?
1: No. Paano naman kami medyo nakaangat-angat lang sa laylayan at nakabili na sa sasakyan.
0: Benta mo yung kotse mo ngayon, di ba? Tapos pan-down payment pa ng pare-bagong kotse mo, gano'n. Gano'n ang trap sa atin ng ano, ano yung pinag-aralan natin nung bata tayo, license fair, free market. Yan ang trap ng free market.
1: Yan ang problema.
0: Oo, di ba? Hindi katulad pagka-komunista kayo, di ba? Diba? To each according to his abilities, to each according to his needs, from each according to his abilities. Alam ko pa yan. Pinag-aralan ko yan. Kala mo nung araw hindi ako komunista. Di ba? Di ba? Alam ko pa lahat siya. Alam ko pa yung mga dialectics nila. Di ba? Kala nila sila lang ang marunong nun. Di ba? Di ba? Abayaan mo na. Andun sila sa Senado. Nag-aaway-aaway. Sige, pakinggan natin sila.
1: Anyway. Normal na dito sa Palacio ng Malacanang matapos yung lockdown kahapon. Eh ngayon, back to normal, bukas na yung mga gate dito sa Malacanang at back to work na rin yung mga empleyado dito sa Palacio ng Malacanang.
0: Yung St. Jude, back to normal na rin yung traffic?
1: Mga rich kid, isang bata, kaya isang driver, isang sasakyan.
0: So kung 5,000 yung estudyante nila, 5,000 kotse yung dumadaan pagdating ng alas 7 ng umaga.
1: 5,000 yaya, 5,000 driver, 5,000... Yan na
0: yun. Sige na, okay na. Wala na tayo magagawa ron. Pagbabayaan na kita. Goodbye.
1: Magandang umaga mula rito sa Palacio ng Malacanang. Ako si Shona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Walang pag-asa. Traffic na naman ako. Doon ako sa Solano Gate dadaan. Yun, nung bata kami, nagtataka sila, bakit nung bata tayo, walang traffic sa Katipunan, walang traffic sa Ortigas, walang traffic dyan sa St. Jude, dyan sa may Malacanang, di ba? Walang traffic dun sa mga paaralan, na mga high school, di ba? Nung kasing panahon ng martial law, ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., alam nyo po mga kababayan, uso ang school bus. At yung school bus nung araw, hindi yung school bus ngayon na light ace. O kaya ay NP300 na nabara na Nissan. Di urban, no? Ang school bus nung araw, as in laki ng bus na bumabiyahe ng EDSA. Totoong school bus ho, na ang mga pasahero umaabot ng 50. Sige, mag-mat tayo. Kung halimbawa sa Ortigas, kung naka-school bus, lahat ng estudyante pumapasok sa Lasal Green Hills sa Ortigas, kung may 5,000 estudyante ron, sa 50 estudyante bawat bus, 500 lang o 100 lang, 100 bus lang ang kailangan para maghatid na estudyante ron. Imbes na 5,000 kotse. Gets nyo yung math? Gets nyo yung geography? Gets nyo yung physics? Ha? Nung lahat ng bagay na yon? Sabihin ng mga magulang, hindi naman safe yung mga anak namin, baka kidnapin. Eh, kailangan gumising ng anak namin ng alas 4, alas 5 na umaga para sunduin ng maaga pag malayo yung paaralan ng mga anak namin. Unang-una po, dapat sabihan natin yung DepEd, pwede ba ayusin nyo yung mga paaralan para nakakalat ng maayos yung mga magagaling na paaralan sa buong Metro Manila? Eh kung taga Paranaque ka, bakit ka magpapaaral sa Lasal Green Hills sa Mandaluyong? Eh may Lasal Alabang. Di ba? Pagkakas pa sa inyo. Merry Korasyon, happy many returns of the day to Sir Johnny G. Shirley Uyang, Sir Ira, pahit ka ng white flower o tiger bomb sa ilong leg at dibdib. Hindi na yata may perk sa akin yung mga ganun. Mami Dang nanonood, Alvin and Tintin na Reyes de Matulak. Good day, Ira. Good day, Alvin, Tintin. How are you today out there in New Zealand? Kena Gray, bakit puro kita lang sa negosyo ang hinuhuluan nila? Tanongin rin nila ang mga losses at overheads. Ang business minsan panalo at minsan ay talo. Kena Gray, ang dividends ay minsan mataas. Ang nakukuha katulad ng pandemic, halos one-third lang ang natatanggap namin compared nung walang pandemic. Kena Gray, magpatulo sila sa broker at yun ang makakasagot sa mga tanong nila. Si Leti Prias, good morning Sir Ira. Si Rapi Tulpo na yan, may negosyo yan ng Pizza Hut sa Amerika. Siya mismo nagsabi sa kanyang programa sa radyo. Galit na naman si Leti Prias. Huwag masyado nagmumura. Evangeline De Salisa, good morning po. Hindi ba nahihiya si BBM sa mga foreign visitors na ang Malacanang ay naharang ng barbed wire, 10-wheeler truck, container van? Anong klaseng presidente siya? Mark Mallorca, Idol Ira, hindi nila gets ang geography at physics, pero gets nila ang zoology. Puro kahayupan lang ang alam ng mga... Evangeline De Salisa, mag-body-body pala si Panganiban at FL, kaya pala ganyan ang linyahan ni Panganiban. Actually, si dating CJ Artemi Panganiban, ano na eh, proponent na siya ng ano eh, ng modern reading ng konstitusyon. Nung araw pa. Panahon pa ni Noynoy. Ali panahon pa nung Chief Justice eh. So hindi wag naman natin daanin sa ganun. Kinwestiyon naman ni Senator Judge Rafi Tulfo kung bakit hindi nag-divest si Vice President Sara Duterte sa kanyang posisyon sa kumpanya matapos maupo noong 2022 sa kabila ng pagiging abogado at pagkakaroon ng maraming abogado sa paligid niya noong kampanya sa pagka-vice-presidente. Sa kanyang manifestation kahapon, sinabi ni Tulfo na catch-22 senaryo ang kinasadlakan ni Duterte kaugnay ng pagdedeklara ng pag-umayari ng mga kumpanya sa kanyang salin. Nagtatakaan niya siya kung bakit walang nag-advisyo kay Duterte na kinakailangan niyang mag-divest. Diba pag binigay mo sa trustee yung ownership ng shares mo sa isang kumpanya dahil papasok ka sa gobyerno, is that's equivalent to divesting, di ba? Natutong ko lang. Led Nonasa, si BBM wala nang ginawa, puro Sara Inday, kaya bagsak gobyerno. Tumutol naman ang depensa sa pagkilala sa corporate documents ng JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil sa naunang ruling na nagbukod sa dalawang kumpanya mula sa mga subpoena request. Sa 27 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, dininig ng Senate Impeachment Court ng mga ebidensya sa alegasyon na nakapag-ipon siya ng unexplained wealth, hindi idineklara ang kanyang pagmamayari sa kumpanya at nilabag ang pagbabawal sa pagkilahok sa negosyo. Tumutol si defense lawyer Justin Nicole Gular sa pagkilala at pagpapatunay sa corporate documents na summary na inihanda ni Securities and Exchange Commission witness Gerardo Del Rosario. Kinit naman ni prosecution lawyer Erwin Matib na patutunayan ng prosecution ang koneksyon ni Duterte sa dalawang kumpanya na nindigan ng depensa na hindi nabanggit ng JTC at Pikimong sa articles of impeachment laban kay Duterte. Sinabi naman ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis G. Escudero na hindi kailangan ng prosekusyon ng testimonya ni Del Rosario para patunayan ang leak ni Duterte sa dalawang kumpanya. Bukod kay Del Rosario, nagsampi na rin ang impeachment court kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para tumistigo sa pagdinig tungkol sa pakikitungo ng city government sa isang pangkorporasyon o manoy may kaugnayan sa kanyang kapatid. Si Iniciasat naman ng House Prosecution Panel ang posibleng legal na implikasyon ng pagkakadeklara ni VP Sara sa GenCorp Industries Incorporated bilang kanyang negosyo sa Salen kahit hindi umano siya lumilitaw bilang stockholder nito sa mga corporate record. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Lano Del Sur Representative Zia Alonto Adjong, lumilitaw sa mga record ng SEC na ang JTC Group of Companies Philippines na iniuugnay sa negosyante si Jaime T. Cruz ang may hawak ng halos 55% ng GenCorp. Tinukoy rin ang prosekusyon ng pagkakalista umano ni Duterte sa kanyang sal-in sa GenCorp kahit hindi siya lumitaw bilang stockholder nito. Kainman nilinaw ni House Prosecution Advisor H. Barbers na hindi pa nila masasabi kung may paglabag sa anti-dummy law at kailangan pang turuin ang relasyon ni Duterte, Cruz at JTC.

Ito naman si Leti Prieso, magsasabi ka ng BOBO, didemo, yung mga hayop. Hindi ka nagmumura ng ganun. Di ba? Ikaw naman, huwag ganun, di ba? Let's speak. Asar ka na, konting Pino, di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo, wala namang mura sa chat mo, di ba? Ikaw naman di ba? Huwag tayong ganun. Huwag nating dalhin yung sarili natin, di ba? Dun sa level na tayo na yung mali. Kahit lalo na kung tayo yung nasa tama. Tatay Strauss Fernandez, Mayong Buntag by Ira, ang prosecution abetted by the majority Senate judges, puro addition, multiplication, puro debit, walang credit. Sabi nga namin, nung kami nagrarally pa sa UP, itaas natin ang antas ng diskusyon. Tayo dun sa mga term natin, demonyo, hayop, di ba? Bobo, ang pangit pakinggan eh. Isinusulong naman ni Interior Secretary John Vic Remulla mas mahigpit na limitasyon sa paggamit ng social media ng mga batang edad 16 pababa at pagharang sa mga website na nagpo-promote ng karahasan kasunod ng pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato. Sinabi ni Remulla na hihilingin niya sa Kongreso na pag-aralan mga parukalang naglilimita sa social media access ng mga minor de edad at magbibigay daan sa pag-block ng mga website na may content na nagtataguyod umano ng nihilism at karahasan. Kasama rin sa mga nais ng hakbang ang mas mahigpit na regulasyon sa mga legal at loose firearms at pagbibigay ng pagkakataon sa PNP na inspeksyonin nang may paunang abiso ang kaligtasan ng mga lisensyadong baril na sa mga tahanan. Ang mga panukala inilatag matapos sabihin ng DILG na may nakitang indikasyon ng mga investigador na nalantad ang suspect sa mga school shooting sa ilang online groups at content na umano'y may kaugnayan sa kaharasan at extremist ideologies.

tinutulak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas malawak ngunit responsable at ethical na paggamit ng artificial intelligence upang gawing mas accessible at efisyente ang mga serbisyo ng pamahalaan. Sa mensaheng binasa ni Cabinet Secretary Benher Avalos sa ceremonial launch ng eGov AI sa eGov PH Super App, sinabi ni Marcos na dapat papakinabangan ng mas maraming Pilipino ang mga umuusbong na teknolohiya. Sabi nito, inilunsad ng Department of Information and Communications Technology ang eGov AI, isang AI-powered assistant na napakapaloob sa eGov PH Super App upang makatulong sa publiko sa pagkuha ng impormasyon at paggamit ng government services. Ayon sa opisyal ng eGov AI portal, layunin nitong gawing mas accessible, efficient at inclusive ang pakikipagtransaksyon sa gobyerno. Binanggit din ng Pangulo ang mababang antas ng AI adoption sa bansa. Ikinatuwa naman ni Vice President Sara Duterte na personal umunong nakita ng mga hukom ng International Criminal Court ang kalagayan ng kanyang ama na si dating Pangulo Rodrigo Duterte nang dumalo ito sa status conference noong nakaraang linggo. Maasa rin ng Vice Presidente na matatalakay ang kalusugan ng dating Pangulo. Unang personal na pagdalo ni Duterte sa status conference ng kanyang kaso noong September 16. Nauna niyang i-waive ang personal na pagdalo sa dalawang nakaraang status conference. Hindi pa nagpapasya ang ICC Trial Chamber 3 sa usapin ng fitness ni Duterte na humarap sa paglilitis.

0: Arestado ang kapatid na aktres na si Kim Chu na si Lakambini Lakamchu. Kaugnay ng kaso qualified theft na isinampalaban sa kanya. Dinakip si Lakambini, 45 years old, ng mga tauhan ng Quezon City Police District. Alas 4 sa isang hapon noong Sabado sa Barangay Wakwak, Mandaluyong City, sa bisa ng Waro de Pares ay inilabas sa ng Quezon City RTC Branch 84. Nakatakda sa 5.838 million pesos ang piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng pulisya habang hinihintay ang commitment order ng korte. Naharap sila Lakambini sa 124 counts ng qualified theft matapos makita ng QC ng Quezon City Office of the City Prosecutor na may sapat na basihan upang isang pamakaso kaugnay ng mga umano'y mga withdrawal at online transfer mula sa corporate funds ng House of Little Bunny Philippines Incorporated, negosyong kaugnay ng magkakapatid. Betty Prias, sensya na sir. Sobra na sila kasi. Salamat. Okay lang. Next time, a little restraint, sabi nga nila. Diba, huwag na masyadong ano. Itaas natin ang antas ng ating diskusyon. Diba? Yun yung gawin nating motto pag nagko-comment tayo. Sana, mauna na ako. Tapos na oras ko. At papalik na sa akin si Angelo El Monte sa kanyang RJ Patrol. Susunod dyan sa inyong Morning Report Pilipinas. Alas 8 hanggang alas 9 na umaga, Lunes hanggang Biyernes. Dito pa rin po sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band. Ang DCRJ 810 AM Radyo Bandido. Ako pa rin po si Ira Panganiban. Keep cool, stay focused at sports lang! I love you all. Peace. Bye-bye muna ako. I gotta go. I'll see you tomorrow. Bye-bye, guys. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Monday to Friday on Radio Bandido TV. Seen on channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ at 10 a.m. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Sobrang excited. These two will pass, di ba? Sabi nga. Lahat naman ay lilipas. Lilipas din yan, Foundation Incorporated. Every time na may masaya, huwag tayong magpakalasing sa saya. Dahil baka bukas makalawa, tapos na yung saya, malungkot naman ang papalit. Pag malungkot, bagsak lahat ng balik at may sumaklob na buong mundo sumasaklob sa'yo. Take peace inside. At lilipas din yan, ha, mga ka-RJ Patrol. Huwag tayong masyadong gawing big deal yung nangyayari sa ating buhay. Tulad ko halimbawa, may setback ulit kanina, oh, pero mo, papasok na ako sa parking area dito sa may Luna ba ito, kalye na yan. Biglang nag-change traffic, pabalik, ginawang one way. The usual na dinadaanan ko, ah. Naglabas ng mga security guards at sasabing hindi na pwedeng pumasok ng ito ang direksyon. Palabas na po yung one-way traffic dyan. O di paano? Ikot po kayo sa ikadalawang block, bloke pa. Ayun. Na-delay tayo sa pagdating dito sa studio. Kasi nga, i-bottleneck dito sa mismong Makati Avenue. So, bago ka makakanan sa susunod na block, bloke, intersection, takes you 10-15 minutes. Eh, imbis na photo finish tayo dito, late. Pero sabi ni Idol Ira, huwag tayong magmura. Maging Pino naman tayo. Pino put. Ay, sorry po. Pino. Abay taran! Pinuhin natin ang ating kalamayan natin ang ating mga damdamin, mga ka-RJ Patrol. Para hindi may mga nangyayari daw po sa ating internal vital organs kapag either may anxiety tayo, overthinking tayo, sobrang saya, may tama daw po yung mga internal vital organs natin. Sobrang lungkot, sobrang galit. Oo, ingat po tayo. Marami tayong kilala na na inatake dahil sa sobrang galit. Sobrang takot. Oo, nakaka-atake rin yung sobrang takot. Kaya ako minsan nagkakabiroon sa punerarya. Ano po? Eh, kasi nga, common knowledge, yung yumao ay mahilig sa ganun. Kulukadidang. nahuli yata sa sobrang panic, inatake. Ako, huwag niyong gayahin yun. At gayahin niyo ang aking Manoy Gino. Meron akong Manoy, Manoy Gino. Pag may mga escapades at kuminsan may kahalong monkey, business in monkey, ipinagpapaalam niya sa wife. At yung wife naman nagko-concede. Agree. Means, ibig sabihin, kinukonsente. O di walang away. Huwag niyong gagayahan yung iba na nag-hide and seek. Pag nahuli, magdo-double time yung palpitation. Minsan, sa akto, inaatake. Inaatake sa puso. Papayagan nyo ba mangyari yun sa buhay nyo? Manage nyo ang stress. Manage natin ang stress, mga ka-RJ Patrol. Bueno, manong report, DMW, Department of Migrant Workers, umapila sa Senado, natulungan na maisulong ang karagdagang pondo sa susunod na taon. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
1: Pila ang Department of Migrant Workers sa Senado na tulungan sila na maisulong ang dagdag na pondo ng ahensya para sa susunod na taon. Sa pagdinig na paano kalang budget ng DMW, pinunuan ni Senator Rapi Tulpo kung bakit binabaan ng Department of Budget and Management ang inilaang pondo para sa ahensya gayong maraming krisis ang nagaganap ngayon na naapektuhan ng mga overseas Filipino workers.
2: Nagtataka ako, ba't binawasan ang budget ng DMW? Malit na nga, lalong nilitan. Anong nangyari? Anong nangyari sa DBM? Nasaan ang DBM natin dito? Siguro walang kamag-anak na OFW to.
1: Sa ilalim ng National Expenditure Program para sa susunod na taon, ibinabasa 11.6 billion peso ang pondo ng DMW na mababa kumpara sa 11.745 billion na budget nila ngayong taon. Malayo rin ito kumpara sa hiling nilang 37.67 billion peso. Hiniling ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac sa mga senador na mabigyan sila ng dagdag na 4 na bilyong piso kasama na ang 2 bilyon para sa Overseas Workers Welfare Administration. Bulto ng dagdag na pondo ay ilalaan sa repatriation, alagang OWA at Action Plan, gayon din sa Congressional Migrant Workers Scholarship Program. Nangako naman si Senate Finance Committee Chairman Senator Joseph Victor Ercito na bagamat masikip ang fiscal space ay gagawa nila ng paraan na madagdagan ang pondo ng Department of Migrant Workers.
3: Masikip man yung ating, sabi ko nga, elbow room natin, gagawa natin ng paraan dahil hindi naman natin pwedeng pabayaan ang ating mga OFWs, no? Na sila pong bumuhay ng ekonomiya natin for several decades, di ba? So kailangan sa oras ng kagipitan nila eh nandiyan ho tayo, no?
1: Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandiro TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jojo Sikat. Oh, si Ran Santisas, first to greet. Ba, Ran Santisas is listening. Thank you, Ran Santisas. Ma'am Ina Gray, good afternoon, Sir Angelo. Good afternoon, Ma'am Ina Gray. Rekorasyon, mayang buntag, Sir Angelo. A nice wardrobe. Checkered polo. Ba, superb ba yan? Nagmumukha ba akong politiko, Rekorasyon? Usually kasi parang ano daw image ng politiko kapag naka checkered polo ka, checkered ano, shirt ka. Rick Oracion is watching with you. Yes, Rick Oracion, bye. Happy birthday to the next Radyo Bandido anchor, Sir Johnny Gomez. Love. Sabi ni Rick Oracion. Yes, happy birthday sa ating idol Johnny Gomez. Johnny Gomez live. Oh, alala ko tuloy yung ano, nakausap ko diyan sa isang notary public, parang pangalan niya Stanley Fernandez. Attorney daw siya. At sabi niya staff daw siya ni the late Tony Calvento. Oh, Tony Calvento, sabi ko, naging talent po 'yan doon sa ABS-CBN. Tapos yan yung taong nadyaryo dahil sinampal niya ng kanyang clutch bag yung editor ng People's Journal. Pumutok yung mukha ng editor. Sinampal niya ng kanyang clutch bag. Mantakin mo naman, nung binusisi yung clutch bag niya, may lamang baril, caliber 45. Hindi ba naman puputok yung kilay mo at pisngi mo doon? Ibakal yung laman ng kanyang clutch bag. Ang programa niya doon sa dating network natin ay Calvento Files. Pero nung medyo naging controversial siya, medyo pinagpaalam doon sa kanyang programa, tuloy yung kanyang staff na naulila niya. Ang tawag nila sa programa niya na ngayon, Calvento Flies. Lumipad siya palabas ng network. Isa pa report, Ace Barbers, nanawagan ng mas mahigpit na parusa sa kumpanyang hindi nagsusumite ng financial reports. Report ng DZRJ reporter, Jong Manlapas. Jong.
4: Nananawagan si House Prosecution Spokesperson Ace Barbers ng mas mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan sa pagsusumite ng financial reports ng mga kumpanya at mas mabigat na parusa sa mga hindi sumusunod. Ito ay matapos lumabas sa Senate impeachment trial na ilang kumpanyang konektado kay Vice President Sara Duterte ay walang nakatalang audited financial statements sa Securities and Exchange Commission o SEC. Ayon kay Barbers, mahalaga ang mga ulat upang malaman ng regulators kung saan nanggaling ang pondo ng kumpanya, paano ito kumita at saan ginastos ang pera. Iginit naman ni Prosecution Spokesperson Atlano del Sur, Representative C. Alonto Adjong, na mahihirapan ng SEC na mamonitor ang mga kumpanya kung kulang ang impormasyon tungkol sa kanilang operasyon at negosyo. Nananawagan din siya ng mas aktibong pagmamonitor sa business interest ng mga opisyal na saklaw ng constitutional restriction kabilang ang Vice Presidente. Samantala, sinabi ni Barbers na dapat tiyaking sumusunod ang mga kumpanya at tapat na idinideklara ang kanilang tunay na kita. Nilinaw niyang panukala lamang niya ang mas mabigat na parusa at wala pang iniaing batas o bagong tuntunin ang SEC kaugnay nito. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Jong Malapas. Uy, malapit na. Malapit ba o matagal pa? Medyo dragging yung nagiging kandak ng impeachment lately. Medyo parang deadly boring. Sabi ko nga, wag na tayo masyadong excited. Magandang umaga. Are we up finding ourselves chill, sabi nga ni Rick Oracion. Sir Angelo, ikaw lang ata ang naapektuhan sa pagtaas ng gasoline kasi everyday nasa main studio ka nag-e-air. Yes, Rick Oracion. Talagang totoo yun. Alam mo, nadaanan ko ang medyo dismayado na tayo. Medyo pasok. Araw-araw, andito ako, Rick Oracion. 101, 102, 103, diesel yung kotse ko. Diesel powered, fueled by diesel. Yari tayo dyan. Dati kasi, panic pa ako, 23 pesos pa lang yung diesel. At mas mataas dati ang mga say 15 years, 20 years ago. Mas mataas ang presyo ng gasolina, biglang nabaliktad. At hindi ko maintindihan yung explanation ng Aramco na mas mahaba daw tinatakbo ng 1 litro ng diesel kaysa sa gasolina, kaya dapat itaas yung diesel. Maniwala naman ako sa explanation nyo. Nakita nyo na most in demand na fuel and diesel dahil sa transport yan halos lahat ang gumagamit. Yung mga private motorist, mas gusto namin yung diesel kasi nga hindi masangsang yung amoy ng tambutso pag nasa likod ka ng sasakyan. Para ka lang nagsusunog ng kugon o dayami. Di pares ng sa gasolina. Mahalata mo yung masangsang na amoy talaga, yung carbon monoxide pag gasolina ang fuel ng sasakyan mo. Mabilis ka ang gasolina. Mabilis tumakbo. Mabilis kasi sunugin. Medyo masangsang din talaga ang amoy. Kung sa typical na example ng carbon monoxide, yung gasolina medyo masangsang talaga. Jaime Samoyo Bernante, morning troops, RJ, morning Sir Angelo, pag traffic, chill lang, cool lang, iwas gulo. Tama ka, Jaime Samoya Bernante. Tama si Rico Rasyon, apektado nga ako. May parking pa ako, nagbabayad ako ng parking. Meron pang, Sir, ano sabi? Mag e-car ka na, sobrang tipid po. Tama ka, Ma'am Ina Gray, Ma'am Ina. Di ba si Ira, si Idol Ira sa umaga, binanggit niya, meron siyang diesel car, pero bumili siya ng e-car. Walang piso bawat kilometro ang gastos sa electric car, e-car. Oo nga po, pero parang mayroon pa rin akong apprehension sa kotseng lahat pinatatakbo ng electronics. Kasi dito sa ating bansa, binabaha, Ma'am Ina Gray. At hindi exempted kahit anong advanced city dito sa National Capital Region. Binabaha, walang exempted. Isipin mo na lang yung madaitan ng tubig baha. Kapag hanggang halos, hanggang hita na, lagpas tuhod na, kabahan ka na, tapos naka e-vehicle ka. Hindi mo ba naisip yun na pag nasabawan ng tubig baha yung electronic components ng kotse mo, para kang baka malitsun ka sa loob. Apprehension lang po yun. At saka isa pa, di ba, pag gasolina, sensitive din po sa yung gasoline-fueled yung car mo. Sensitive din po sa tirik, di po ba? Kasi may distributor cap yan, may spark plug na kapag nastalsikan yan ng tubig, tirik yung kotse mo. Spark plugs mo, yung distributor cap mo, yung dinadaanan ng mga kuryente na nagsusupply ng kuryente sa yung makina. Iba po yung diesel kasi, kahit hanggang hita, hanggang bewang, tinatawid ko eh. Dahil medyo parang truck yung diesel truck ko eh. Ang diesel engine po, sealed, sarado po yan. Hanggat hindi yung exhaust manifold niya, yung papasok na intake na hangin, hindi nasabawan ng tubig yun, tutuloy yan na parang daga or ano ba tawag mo dyan? Parang daga na lumalangoy sa bahayan kahit hanggang bewang na yung baha. Kaya kang itawid ng diesel engine. Tsaka yung fan ng radiator mo, yung automatic na kapag nakasense ng tubig, hihinto. Di ba? Mayroong ganun na yung fan. So, hindi tatalsik yung tubig sa loob. Pag ka-level na nung fan yung tubig, pumapasok sa engine bandang compartment sa loob, hihinto po yung tilamsik kasi hihinto yung fan, yung pag-ikot. Kapag na-sense niya may humaharang. So walang talsik po. Pero kapag gasolina, kahit walang talsik, inasabawan yung spark plug mo, tirik. Yung mekaniko ko, meron akong German car, yung Opel. Sinasabihan ako, kapag sir, tatawid ka sa baha, dala mo itong digasolina mo, patayin mo makina. Pag medyo mataas, patayin mo muna makina, humingi ka ng tulong, bayaran mo ng tutulak, itawid mo muna sa baha nang nakapatay yung makina. In such a way, hindi mahahamper yung operation ng makina mo. Samantalang tumatawid sa baha dahil nakapatay yung makina. Tinutulak ng mga tao, manpower. Pagtawid mo, medyo bigyan mo ng mga 3 minutes para tumining lahat yung pumasok sa bandang compartment ng makina mo, yung tubig. Saka mo pa andarin. Presto, andar ulit. Tatakbo ka, walang hassle yung biyahe mo kapag gasolina. Pero kapag diesel, tumawid ka kung hindi naman hanggang dibdib yung baha, kayang-kaya mong tawirin. Sealed kasi yung makina ng diesel. Anyway, break tayo on a Tuesday, oras impunto alas 9:30 ng umaga.

0: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, and Johnny Gomez. We've got you covered from sign-on to 12 noon, Monday to Friday, on Radio Bandido TV. Seen on Channel 224 Sky Cable. Simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Kami ang inyong abogado ng masa.
2: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
1: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
2: Nang
1: Ang Buhay at Batas.
2: Libreng payo ng abogado.
1: Solusyon sa problema mo.
2: Dito lang sa DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
0: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood, at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radio Bandido TV.
0: Watch and listen RJ Patrol, Monday to Friday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: RJ Patrol.
4: Alas 9:33 o 32 pa lang. Dito sa RJ Patrol. Nandito tayo sa DZRJ 810 kHz on AM. Radio Bandido TV. DTT channel sa cable 224 TV. Sino ba si Pontius Pilate? Sa ating pagkakaintindi, mga ka-RJ Patrol. Alam po ninyo, nakakatuwa na manood ng impeachment trial kasi nakikita natin yung presiding officer, si Senator Cheese Escudero. Napaka-lenient, ibig sabihin, maluwag siya. At the same point, in-explain niya yung itinatakda ng batas. Maluwag siya, hindi siya mahigpit. Yan ba'y sinyales sa signos ng isang pagiging Pontius Pilate? Yung gumaganan, kumukuha ng yung hugasan ng kamay. Sa amin sa probinsya nung araw, hindi uso yung kubiertos eh, kutsara, tinidor. May ano, sa long table namin, palaging kasama namin tatay namin, merong nakagawian na namin na merong yung hugasan. Yung tabo na malaki, doon kami lahat maghuhugas bago umupo kaharap namin yung mga plato namin para kumain. Kaya master na master ko yung style, ano, yung kumain ng nagkakamay. May tinutulak mo yung kanin papasok. Hindi yung parang style nung nakikita ko sa India, yung mga kapatid nating Bombay. Binibilog pa yung kanin na parang ano, sandamukal. Tapos isasakmal sa bibig. Sasalpak sa bibig nila yung kanin na bilog na parang baseball. sa amin hindi. Tinutulak nga. Marunong kami ng ano, ethical old school na pagdampot ng kanin at pagkain. Uy, si Ate Bing! Si Ate Bing, Febe Iglesias Bermejo, ang ating Zumba Queen dyan sa Davao City is watching. Oh, yes. Good morning, Sir Angelo. Keep safe po kayo lagi. Yes, Miss Ate Bing. Ikaw rin. Push mo palagi yung regular Zumba para talagang fit na fit ka dyan sa Davao. Kumusta yung mga kamag-anak natin dyan sa Davao City. Oh, kumusta kayo dyan? Isa pang report, Comprehensive School Safety Act, aprobado na sa Pinal at ikatlong pagbasa sa Senado. Report ng DCRJ reporter, Jojo Sikat. Jo.
5: Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 2426 o ang Comprehensive School Safety Act sa botong 17 pabor. Wala namang pagtutol at wala rin nag-abstain. Nagpasalamat ang sponsor ng bill na si Senator Bob Aquino para sa pagsuporta ng mga kapwa senador na aniyay na papanahon ng itong panukala matapos ang panibagong shooting incident na nangyari noong nakarang linggo sa isang paaralan sa South Cotabato kung saan tatlo ang nasawi. Iginit ni Aquino na walang dapat na ikatakot ang mga kabataan sa eskwelan kung saan sila natututo at nangangarap. Sa ilalim niya ng panukala ay magkakaroon ng malinaw na sistema para sa prevention, emergency response, support at recovery kung saan bawat paralan ay magkakaroon ng localized safety plan na angkop sa kasalukuyang sitwasyon at pangangailangan. Nananawagan din ang senador sa pamahalaan na madaliin ang pag-aproba ng panukala para sa pagtiyak na ligtas ang mga paralan at mga komunidad para sa mga estudyante at mga guro.
6: Walang dapat ikatakot ang ating mga anak sa eskwelahan kung saan sila'y dapat natututo at nangangarap. Sa ilalim ng panukalang ito, magkakaroon ng mas malinaw na sistema para sa prevention, emergency response, support at recovery. Bawat paaralan ay magkakaroon ng localized safety plan na angkop sa kanilang sitwasyon at pangangailangan.
5: Sinabi naman ng Senate President Sherwin Wingachalyan na very timely ang pagpasa sa panukala at importante ang batas na ito para mapigilan at maging handa ang mga paaralan laban sa karahasan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. Happy happy birthday sa ating former COMELEC chairman, long time mayor ng Mandaluyong City, Mayor Benjamin Ben Abalos Senior. Idol ko sa golf. Ang galing niya maglaro ng golf. At consistent siya ang presidente dyan sa Wak Wak Golf Club. Dyan sa show at saka papagitan ng Show Boulevard at sa kabila Ortigas. Isa buong bloke yan, Wak Wak Golf Club. Ang galing niyan ay Mayor Benjamin Abalos Senior. Gusto kayo at happy happy birthday po. Happy happy birthday. Naalala ko minsan naging judge ako sa isang karate tournament dyan sa Mandaluyong City. Sometime nung siya ang mayor dyan. Kadaupang palad ko po yan dyan. Naalala ko in-interview ako ng isang taga Channel 5 noon. Ako yung chief justice . Ako ang head judge sa isang tournament dyan sa may circle sa kanilang city hall. May gymnasium yan sa third floor ba yun? Banda, malaki. Parang auditorium. Dumating po ako dyan. Tapos nung sinabi ng desk yata ng Channel 5, interviewin mo yung Chief Justice. Yung Chief Judge, ako po yun. ako po yung news director ng ABS-CBN. Si Sam Tongson, Samantha Tongson. Yun yung reporter. Si Sam. And eventually, lumipat po siya sa ABS-CBN, si Sam. Naalala ko lang. Incidentally, sabi ko, samantalang ini-interview ko, during the course of interview, being the chief judge of this tournament, I am also the news director of Radio Patrol in ABS-CBN. Edit nyo na lang sa studio nyo. Kasi alam ko, baka bawal sa ABC-5. I-air eh. Yung pag-identify ko sa sarili ko, nasa kabilang network ako, news director. Magandang umaga, Tito A. Ah, si Press Jerry Santana is watching. Yes, good morning, Press Jerry Santana. Looking forward to our trip to the farthest north this weekend. Diba? Pupunta tayo sa farthest north of Luzon. Oh. At ating babatiin. O, advance na. I-advance na natin pagbati sa kanyang pang-80 taong pamamayagpag dito sa ating mundo or pananatili sa mundo. Praise the Lord. O, si Retired General Romeo Pagalilawan. Happy, happy birthday po this coming weekend yan. Friday, September 25. Yes. It's a birthday. Diyan sa Tugigaraw, Cagayan. Oh. Mensi May. Good morning, Sir Angelo A. Good morning, Mensi May. Tama ba? Huwag tayong magmura. isa pang presidente ang gusto kong batiin. Ang presidente ng Team Alpha. Oh. Team Alpha Shooting Club. Si President Nelson Lu. Nelson Lu, President. Press, happy, happy birthday. Cheers for a happy birthday celebration. Team Alpha, President Nelson Lu. Oy, kumusta ka, bay? Kababayan ko po yan, taga Davao din po si President Nelson Lu. Oh, kumusta kayo? Si Ma'am Ina Gray, tama rin po. Naka-experience po ako ng flash flooding. Ang dala ko po na car ay Toyota Celica Sports. Lower than tubig po hanggang dibdib po. Kaya lumabas po ako, iniwan ko at baka matangay ako ng baha. Oo. Matangay ako ng baha. Nasira po lahat ang electronics ng car. Puro putik po ang katawan ko. Lumutang ang car ko tapos lumubog ng mapuno ng tubig. Yun po. Pag yung rule of thumb, yung payo ng ating, sorry po sa sad experience, Ma'am Ina Gray. Oh. Eh, kapag di gasolina, Celica is a sports model ng Toyota. Ano po? Oh, ang ganda nun. In the 70s, 80s, yan ang sikat. Toyota Celica. Eh, alam po ninyo, yun nga po yung payo. Ipatulak mo muna pag tatawid ka sa baha. At ang kotse mo ay di gasolina. Patayin mo makina, itulak mo at para makalagpas sa baha. Paglagpas, patiningin mo yung pumasok na tubig, papasok yan. Kung mataas, sabi mo hanggang bewang, papasok hanggang compartment yan sa loob ng kotse. At lowered pa yung kotse. Sports car. Pasok hanggang upuan mo yun. Oo. Talagang babad ka sa tubig baha doon. Kung nasa loob ka ng kotse. Oo. Mahirap talaga yun. Huwag talagang isugal kapag mataas talaga yung baha at di gasolina yung makina ng kotse mo. Isa pang report, Dumagat Remontado IP o Indigenous People sa Tanay, tinulungan Napolcom, PNP at LGU nagsanib puwersa sa outreach program. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
7: Direktang inilapit ang serbisyo katulong sa mga katutubong dumagat remontado sa Barangay Kayabo, Tanay Rizal sa Isinagong Joint Outreach Program ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinangunahan ng Napolcom Calabarzon ng aktibidad bilang bahagi ng pag-unita sa 42nd National Crime Prevention Week. Pinangunahan ito ni Acting Assistant Regional Director Maria Mitos Dator kasama sina Chief of Technical Services sa Division Attorney Joycel Sopeña at Rizal Provincial Officer Attorney MacLord Talamayan. Katuwang ng Napolcom ang PNP Regional Community Affairs and Development Division, Rizal Police Provincial Office at Tanay Local Government Unit. Dumalo rin sina Police Colonel Eliezer Barbers Jr., Provincial Director ng Rizal PPO, ang Deputy Chief ng Arcada, mga kinatawan ng Office of the Municipal Mayor ng Tanay, Barangay Official ng Kayabo, at mga kinatawan ng Integrated Bar of the Philippines Rizal Chapter. Naghatid ang programa ng essential support, legal assistance at public safety advocacy sa mga residente. Layunin ang magkasanib na aktibidad na palakasin ang tiwala ng komunidad, paigtingin ang crime prevention awareness at mailapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga katutubong komunidad. Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Romel Madrigal. Oh, IPs, malapit sa puso natin yan, yung mga indigenous people. Oh, mga IPs. Oh, may mga, alala po nyo yung panamin. Yung it is a government agency panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr. Ano po? Panamin. Sino po yung chairman doon? Appointed chairman, si Manda Elizalde. Yung panamin po, yun ang may hawak sa mga indigenous people. Lalo sa Mindanao, ang daming indigenous tribe doon sa Davao. Andyan yung Blaan dito sa Davao del Sur. Aakyat ka, merong, dito, bababa ka. Manobo, Bagobo ang tawag, Bagobo sa amin. Tapos merong Ita, Ata. Ata sa amin, hindi Ita. Merong Mansaka. May Kamayo. Yun sa Davao Oriental. Tinuturing nilang indigenous. Yung Mandaya, ang tawag namin dyan sa Davao Oriental. Mga Mandaya. Charito Cabrera, Diana. Present, Sir Angelo. Good morning. Good morning, Charito Cabrera, Diana. Kumusta si former Congressman Miao Miao Barsaga dyan sa Dasmariñas? Napapanood ko, nagpa-practical shooting si Congressman Kiko, former Congressman Kiko. Tapos, nag-ano pa siya, parang nag-aral pa siya ng boxing. Puro lang ulat. Anyway, hindi niya 40 yun. Balikan na lang sa politika, Congressman Miao Miao sa 2028. Nakita ko rin, humawak ng baril. Went into practical shooting. Yung sport ko po yan, yung tumatakbo po. From the draw, tumatakbo. Sino ba coach niyan? Ang dami ka agad nag-bus. Mali-mali, pati yung pagkakasuot na rig. Yung holster, mags, mga mag pouches, magazine pouches. Mali po, naka-tuck out pa yung t-shirt. Sa ibabaw ng naka-tuck out na t-shirt, itinali yung rig, shooting rig. Ay nako, napakabadoy po. Sino ba nag-coach kay Congressman Miao Miao? O para lang talaga magkaroon ng content yung kanyang post. Minsan ano naman, ayusin naman para hindi kayo mapulaan. O di ba? Mahirap din naman yung papasok kayo sa isang field na akala nyo ay magdodraw ng ayoko nang pumuna. Rest my case. Nakasabihin nyo, gusto lang yung magkaroon ng recall. Matandaan siya ng mga botante pagdating ng 2028. Kaya always present sa social media. Kahit badoy. Isa pang badoy dyan sa mga Philippine movies o kaya mga TV series. Yung mga probinsyano, yung mga ganyan. Taga-ABS po ako pero pinupuna ko talaga. Mali-mali lahat yun. Yung kukuha ka ng artista, role portray niya general, active general na man in uniform ng AFP or PNP. Pero ang kukunin mo yung otsentahin na tulad ni dati kay Eddie Garcia or sino isa? Jimmy Fabregas, Jaime Fabregas. Hindi maniniwala ang tao na marunong ng totoong senaryo. Kasi ang men in uniform, lalo pag commission officer ka, from teniente hanggang general, may mandatory age of retirement yan na 56. Matikas pa. Huwag mo ilagay yung otsentahin at gaganap sa papel na general, hindi po maniniwala yung tao doon. Delphine Borja ba yun? Oo, si Delphine Borja. Thank you. Jersey Partisano, yung ating technical engineer for today. Eh, maniniwala ba tao dyan? Pwede mong gawing commander ng NPA ang papel. Pwede yun. Kahit 80 anyos na pwede. Pero yung ganun, 80 anyos na gaganap sa papel na general, nasa active duty pa, ay malabong mangyari yun. Walang ina-appoint sa gobyerno na mahigit 60 bilang isang general. My report, Senator Rodante Marcoleta, hindi na interesado makilahok sa impeachment trial dahil sa ani ay paglabag sa konstitusyon. Report ng DCRJ reporter Jojo Sikat. Jo.
5: Sa kanya ipinadalang statement, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na hindi na siya interesado na makilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kahit pa sa gagawing butuhan sa pagdilitis. Ayon kay Marcoleta, nakipag-ugnayan na siya sa Senado at sa impeachment court, 2 buwan na ang nakalipas at patuloy siyang naninindigan ng pagkakatalaga kay Senador Francis Chis Escudero bilang presiding officer ay labag sa konstitusyon. Malinaw aniyang nakasaad sa record ng 1986 Constitutional Commission na ang nais ng mga framers sa saligang batas ay si Senate President at ang magpe-preside sa impeachment trials maliban kung ang nililitis ay Pangulo ng Bansa. Idiniin ni Marcoleta na hindi pwedeng ipilit ng Senado ang kanilang internal rules para baguhin ang voting thresholds na itinakda ng konstitusyon. Dagdag pa ng senador na kapangyarihan ng Senado sa pagtatakda ng rules ay pawang procedural lamang at hindi constituent. Malinaw niya na ang internal rules ay hindi maaaring mag-amyenda, magpalawak o mag-override ng mahalagang utos ng konstitusyon. Dagdag pa ni Marcoleta, kung i-adapt ng impeachment court ang voting threshold na taliwas sa nakasaad sa konstitusyon at kung questionable rin ang presiding authority, ang kambal na paglabag na ito ay tiyak na sisira sa legitimacy at integridad ng impeachment trial. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Maraming salamat, Jojo Sikat. O, isa pa nagbe-birthday yung pamangkin ko dyan sa Davao, si Richie Almonte. O, happy, happy birthday, Richie. Ilabas na yung pansit dyan at masigabong nilagang itlog. Huwag kakalimutan yung pulang, ano, pulang kabayo. Usong-uso yan sa mga teenager, no? Yung mga pulang kabayo. Hindi ko kaya po eh. Masyadong ano, mataas yung content ng alcohol. Oo, eh, at saka parang hindi balanse yung pagkakatimpla sa beer na yan. So, nag-i-stick po ako dun sa luma, old school beer. Iba na ang may pinagsamahan, di ba? Siyempre, Pilsen tayo. Gulat naman ako sa post ni Mayor Menchi Abalos diyan sa Mandaluyong. Happy birthday, Daddy Ben. Sabi, Ben Abalos Senior. Eh, ang mukha, biglang tingin, medyo hindi ko suot yung reading glass. Kamukha ni Gas Abelgas ng Sokko. Hindi po, eh, medyo ano, mas senior po ako si Chairman Ben. There are no tyrants where there are no slaves. Yes. Parang kasabihan lang dito sa atin na walang maloloko kung walang magpapaloko. Di ba? Kapag may nagpaloko, edi trabaho naman ng manloloko yung manloko, eh sad, malungkot. Eh, may nagpaloko eh. Guilty tayo paminsan-minsan kapag hindi tayo nag-iingat o hindi tayo nag-iisip. Minsan may ginagawa tayo, bigla lang susulpot sa cellphone natin, may hiningi or ano, eh maya-maya eh pumayag tayo. Yung pala pagkatapos, na-scam na tayo. Evangeline Disaliza, si Edu Manzano pwede pong gumanap na general. O kaya ay si Efren Reyes Jr. Tama ka, Evangeline. Bata pa sila, wala pa silang 60 yata. Tama ba? Si Edu Manzano? Yumuyo ko sa akin yan. He's a black belt judo practitioner sa La Salle de La Salle. During days, ako po yung nagjadjad sa Rizal Memorial Coliseum sa mga martial arts tournament. Kaya alam niya, master yung rank ko, black belt siya. Expert po yung black belts, yung masters, red and white ang belt. Charito Cabrera, Diana, napanood niyo Sir Angelo, yung matandang yumakap kay Ngag, tinuhod si nanay, tinulak niya. At Charito Cabrera, Diana, napaka-observant mo ah. Oh, napanood ko yun. Parang ano, nandidiri siya sa, lalo pag medyo matanda na or hindi masyadong nakapag-ayos. Medyo halata doon sa video na hindi siya happy na kuyugin ng mga medyo mga mahihirap. Sabihin na natin, taong mahihirap. Eh kasi hindi nakatikim ng pinanganak na may kutsarang ginto. Itong si President Bongbong Marcos. Hindi yan nakatikim ng hirap. Siyempre, at early age, kita mo yung mga family portrait, mga pictures nila ni the former president. Pet siya. Ang lit-lit pa niya noon. Di siyempre, pampered, spoiled brat. Ano pa tawag mo doon? Kapag ano siguro, tingin niya, hindi man lang nakapag kulon, spray ng kulon yung lalapit sa kanya, parang feeling niya, hindi niya ka-level. Hindi niya yan, ano, halos itulak niya or lalagpasan niya. Kita mo, may ano, may dalang bata pa, lumihis yung mukha niya, bata pa yun. Ah. Ang bata, ang baby, kahit walang kulon, walang perfume, mabango talaga. Kahit walang ligo. Yan naman, isa sa mga tinanong namin sa mga psychologists namin sa network dati. Bakit yung baby, kahit nakalimutang paliguan, ang bango-bango pa rin. Sabi ng psychologist, ginawa ni Lord yan na sila na mabango kahit walang paligo, walang ano, mga ano, ina-spray na pabango, yung mga baby. Para hindi sila pandirihan na alagaan. Ikadal ng mga tao. Talagang dadamputin mo talaga sila. Yun, kapag medyo burgis, yun ang problema dun. Napanood ko nga, Charito, kaya nag-agree ako sa'yo. Tinuhod si nanay. Kumusta kayo dyan sa Molino Bacoor, si Nanay Lina na Habadan? Andiyan ba? Kumusta po kayo sa inyong panunood? Nabanggit ko kanina si Chis Escudero, di ba? Modern Pontius Pilate. Hugas kamay. Wala akong kinalaman ha. Kung ano man ang maging outcome dito sa impeachment trial. Tulad ni Pontius Pilate sa Biblia, di ba? Pontio Pilato. Naghugas kamay kasi biro mo mas gusto pa ng taong bayan doon sa Israel na palayain yung dalawang magnanakaw, mamamatay tao. Si Jesus Christ na wala namang napatunayang kasalanan, yun pa ang sinisigaw na ipako sa krus. So nakita ni ano yun, yung injustice na gagawin kay Jesus Christ. Pero wala siyang magawa dahil ano, tawag ng claim ng majority claimer. Di naghugas siya ng kamay sa harap ng mga tao. Hugas kamay. Chis Escudero is doing his job. Neutral lang po siya. Hindi siya bias papunta sa defensa. Hindi rin siya bias papunta sa prosecution. Alright, so bye-bye natin. Abangan natin yung mga susunod na kabanata dyan sa impeachment trial. Meantime, thank you for joining me sa Tuesday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye.
8: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
9: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
10: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
12: BBC News with Alex Ritson. The White House has launched an online television channel named Trump TV. It comes just hours after major television networks in the United States have suspended their pooled coverage of the White House in protest at President Trump's decision to ban CNN, MS Now and Politico from the building. British Columbia in Canada is suing OpenAI for failing to report violent activity on ChatGPT to the police. It says the company refused to share the chatbot history of a teenager who killed 8 people in a mass shooting in February. The head of the UN's Agency for Palestinian Refugees has called for Israel to be more flexible in allowing equipment and supplies needed for reconstruction in Gaza. Christian Saunders told the BBC that almost all of the people in the territory are living in desperate conditions. Britain is to provide military support to Saudi Arabia in its war with the Iran-backed Houthi rebels in Yemen. The Prime Minister, Andy Burnham, has said he's agreed to a request for assistance with what he's called defensive air-to-air refueling. A former Haitian government official and 17 former Colombian soldiers have appeared before a court in Miami on charges connected with the assassination of President Jovenel Moïse 5 years ago. Investigators say a lot of the planning and financing of the operation took place in Florida. The Colombian army says 3 soldiers have been killed in a landmine explosion in the central region of Meta. The government has blamed a dissident faction of the FARC rebel group. And the head of FIFA, Gianni Infantino, has said he's open to reforms on decision-making at World Football's governing body. His failed attempt to sell stakes in major tournaments to private investors caused widespread calls for his resignation. BBC.
13: You're listening to the news from the BBC.
0: Radio Bandido, 8:10 a.m. It's free.

naaalala dahil pinaalala ko sa inyo ng ilang araw na. Ito pong ika-57 kaarawan ng inyong lingkod si Johnny Gomez, mga kaibigan. Welcome po sa inyong malayang palatuntunan dahil ang layunin natin ay maiangat ang kaalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan nationwide and worldwide. Si Jersey Martizano ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Kaya spooting ako eh dahil birthday daw. Dito man tayo bumawi sa ukay-ukay na suot ni Johnny G. Ngayong araw na ito, ako si Johnny Gomez, mga kaibigan, tuloy-tuloy. Ito pong ating balayang talakayan sa palatuntunan. Doon po sa mga nagnanais magbigay ng kanilang mga komento sa pamamagitan po ng ating text line. Ang numero na dapat po ninyong i-text ay 0917-751-3804. Hindi nakapasok si Boss Manuel ng Laguna kahapon. May mga katarungan kay dating kalihim Rafael Rafi Alunan III. Ipagpasensya po ninyo, Boss Manuel. Ang dami pong tawag, ang daming text, ang daming chat, ang daming DM. Hindi na po kami magkanda. Anong tawag dito? Hindi na kami galaw sa dami po ng komento na tinanggap ng palatuntunan kahapon. Inuulit ko, 0917-751-3804 para po sa ating text line. Doon sa mga nakatunghay, nakamasid, nagbabantay at naghihintay sa Radyo Bandido TV sa pamamagitan po ng Sky Cable Channel 224 sa ating Facebook at YouTube accounts ng Radyo Bandido TV. Bukas na po yung ating kortina. Sabi nga ni Boss Angelo Almonte, Idol, salamat sa pagbati. Piniin po ako ni Double A natin, Angelo Almonte, at binati tayo kaninang umaga. Alright, so dire-diretso po itong ating malayang talakayan. Si Ma'am Angel Atienza, bumabati rin. Kahapon pa ito bumabati, no? Hanggang ngayon, hindi matapos yung pagbati. Akala ko nga po, dun sa Ma'am Angel, di ba, tinext kita kanina? Akala ko may cash gift akong na-receive. Dahil may notification ako natanggap mula dun sa e-wallet. Ay, tuwan-tuwa si Johnny G. Akala ko naman, talaga may cash gift. Yung pala, reminder na meron akong kailangan bayaran. Anak ng baka naman talaga, oo. Salamat po ng baigi at marami. Alright, uy, si Boss Johnny Cotrani. Nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan, Idol. Thank you so much. Salamat po ng baigi at marami. Doon sa mga nakakakilala kay Boss Johnny Cotrani, isa po itong institusyon pagdating po sa diplomatic at bilateral relationship ng Pilipinas at ng India. Kasama na rin po ang iba pang mga Muslim countries. Kaya nakikinig at nanonood, marunong mag-Tagalog. Boss Idol, salamat po ng maigi at marami. Pati na rin dun sa ating mga kapatid na mamamahayag sa iba't ibang mga networks na nagpahatid ng kanilang pagbati sa inyong lingkod. Ako po'y lubos na natutuwa dahil kahit magkakahiwalay tayo ng highball ikaga, magkakahiwalay ng network, talagang siksikliglig ang ating samahan. Salamat po ng maigi at marami. Si dating Senadora Ana Dominico Seteng, bumati. Thank you, Madam Senator. Si dating Kalihim Corazon Alba De Leon, dating kalihim ng DSWD at dating Mount Pinatubo Chair, dating kalihim at chairperson ng Civil Service Commission at Vice Chair ng Philippine Red Cross. Bumabati po sa inyong lingkod. Thank you so much. Baka kulang na yung isang oras o dalawang oras natin. Puro pagbati, ha? Ang ating natatanggap sa palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Mamaya nga, Ma'am Angel, yung ruleta, ihanda mo at magpaparaffle tayo ng problema. Ha? Mamaya, ihanda yung ruleta para makapagparaffle tayo ng problema. Yung ating celebrity BFF, si Johnny Cabrera.

0: Cabrera. Jolly, Jolly, ayun, Jolly. Jolly Cabrera, nakikinig at nanonood. Contemporary nila Rene Salud ni... Sino tong isa? Yung incarnation, tapos si Ricky Reyes. Ayan, magaling na Budista yung ating celebrity BFF na si Jolly Cabrera. Salamat po ng maigi at marami. Pero habang tayo po ay natutuwa at nagpapasalamat dito sa mga pagbati na ating tinanggap, sagutin ko lang ito ha, importante lang, oo. Parang kayo rin lang ito, importante. Salamat po ng maigi at marami. Alright. Eh habang tayo po'y busy dito sa ating ginagawang pagtunghay sa mga balibalita ngayong araw, pumapasok tayo sa day 27 ng day 28, okay, ng impeachment proceedings. Please correct me if I'm wrong. Alright. Dahil parang kahapon yung day 27. Sige nga, kayo na nga mag-compute magkano na yung gastos ng sambayan ng Pilipino dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Kayo na nga bahala, kayo na nga bahala, i-multiply nyo sa 25 million a day. Tingnan po natin kung magkano na yung inilalabas na salapi ni Juan de la Cruz dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Habang tayo po'y nakaantabay, inaabangan, Boss Jersey, thank you sa pagbate. Ha? Ito pong mga importanteng anunsyo at mga ikang ay pag-uncover ng mga issues surrounding the Vice President at yung sinasabing irregularity sa OVP at Department of Education na kanyang dating pinamumunuan, eh kahapon nagpahayahay muna tayo. Okay? Nagpahayahay tayo dahil inaantok po yung ating mga kababayang Pilipinong nakatunghay eh. At minabuti po nating kausapin si dating Tourism Secretary at dati pong kalihim ng DILG na si Rafi Alunan III. Pero hindi ako satisfied dun sa naging batuhan ng impormasyon sa pagitan ng inyong lingkod at ni former Secretary Rafi Alunan. Sabi ko nga kay Ma'am Angel, I was hoping na talagang may touch ng politika at alam po ninyo yung kapangyarihan ng DILG to somehow provide the needed assistance pagdating po dun sa kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino, especially those na naghihintay, nag-aantabay sa wala naman pong hinihintay na katuparan ng inyong mga pangarap na magkakaroon tayo ng barangay at SK elections this November. Para tayong batang sinusubuan ng kendi. Para tayong batang sinusubuan ng kendi na tinatakam. Ayaw pang pirmahan ni Bongbong Marcos yung pong pagpapaliban ng barangay and SK elections to 2028, eh samantalang dyan din naman po papunta because the push of Congress of both houses, the lower house and the Senate, eh dyan po papunta eh dun sa extension or extending the term ng ating mga barangay officials at ng sangguniang kabataan. Ilang ulit na natin binanggit dito sa palatuntunan, it has to be apolitical. Dapat po ang barangay at ang SK ay apolitical. Ibig sabihin, wala pong influence na nakukuha mula sa lokal, mula sa national, na mga elected officials. Hindi po sila dapat kontrolado. Eh parang yung ating mga barangay at SK elections, ang style na ginagawa ngayon, ipagpapaliban para magkaroon ng dalawang taong extension pa. Ito pong mga halal na opisyal na barangay at ng sangguniang kabataan para gamitin sa nananapit na halalan sa 2028. Hindi na po ito miss, hindi na po ito kathang isip unless and until ito pong mga local government officials at ang ating mga national elected officials ay magdeklara ng laban, ng fight, ng gera laban po sa paggamit ng politika dito po sa pinakamaliit na unit ng ating sosyedad, mananatili pong bukas ang isipan at diwa ng ating mga kababayang Pilipino na sadyang ginagamit itong barangay at sanggunitang kabataan para po sa kapakanan nitong mga tumatakbo sa lokal at pangnasyonal na halalan. Ayan. Pinaalala kasi ni Ma'am Chato. Ngayon biglang ginurgur yung lalamunan ni Johnny G. Ha? Alright, sige. Salamat po ng maigi at marami. Okay. Sabi ko nga kanina, habang hinihintay pa natin yung ibang mga kaganapan, ito muna yung ating pag-usapan dahil alam po ninyo, magkakaroon po ng balawakang kilos o tigil pasada, anak ng baka. Hindi na tayo natapos-tapos. Nag-strike na kahapon, hindi nyo pa itinuloy. Ha? Para ibig sabihin, isang strike na lang sana. Si Idol Paul Galang, magandang umaga po sa inyo at nakikinig, nanonood sa palatuntunan. Binabati rin ang inyong lingkod. Ito, contemporary ni Sampaguita, ni Freddy Aguilar, the late Freddy Aguilar, ni Mike Hanupol. Ha? I'm sure kilala ni Boss RJ Ramon Jacinto natin. Ito pong si Ginoong Paul Galang. Salamat ng marami at maigi, Idol, sa iyong ginawang pagbati. Si Boss Alan Visitacion, bumabati rin sa inyong abang lingkod. Salamat po ng maigi at marami. Again, yung ating mga kapatid sa kabilang himpilan, Idol Ryu Lau, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Mamba Chato, ito, nakikinig po si ano? Nakikinig si Boss Ronnie Ramos natin, Idol. Magandang morning sa iyo. Ha? Paboritong libangan ni Ma'am Chato, yung pakikinig kay Boss Ronnie Ramos doon sa kabilang himpilan eh. Oo. Baka next week magkita po kami ni Boss Ronnie. Makapag pa-picture man lang kay Idol Ronnie, tapos ipadala ko sa inyo, Ma'am Chato, ha? Para makita po ninyo na sangang dikit kami ng ating Boss Idol. Ayun! Salamat po ng maigi at marami. Alam po ninyo, kaingat kayo ha, dahil baka meron kayong ma-receive na mga notification at baka meron po kayong ma-receive na mga friend request mula sa akin. Huwag po muna ninyong tatanggapin dahil kaninang umaga pa, Ma'am Angel, parang nararamdaman ko merong attempt doon sa aking business page. Ha? Hindi po yung Johnny Gomez Live, si Ma'am Angel at Yensa ang nag-maintain ng Facebook page na Johnny Gomez Live. Yung aking business page na Johnny Gomez, kaninang umaga ko pa nararamdaman na merong pong attempt. Hindi ko mawari dahil every time na ako'y nagbubukas either ng Facebook o ng Messenger, meron pong link na ibinabato yung aking action na ginagawa. Kaya pasintabi, no? Pasintabi. Kung meron po kayo, again, kung meron po kayong matanggap na anything may kaugnayan po sa Johnny Gomez at Johnny Gomez Live, idamay na natin, Ma'am Angel. Messenger man yan, friend request man yan. Ako po ay humihingi muna sa inyo ng pasintabi. At wag na wag po muna ninyong i-entertain kung ano man po yung inyong matatanggap. Kunwari ay galing sa akin sa pamamagitan po ng business page na Johnny Gomez at Johnny Gomez Live. Okay? Kanina pa ito eh, siguro mga dalawang oras na. Dalawang oras ko nang nakikita na merong abnormality, ika nga. Hindi tama. Okay? Yung nangyayari dun sa aking Facebook page. Binabardagol yung Facebook page ni Johnny G. Anyway, si Modi Floranda, yung pong national president ng Piston, eh sa kanya po nang galing yung anunsyo na magkakaroon daw po ng dalawang magkasunod na araw ng nationwide transport strike. Simula po ito sa Setyembre 29. Next Tuesday po ito hanggang Setyembre 30 para daw po iprotesta yung patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sabi natin kahapon, palakpakan natin ang tinambaan ng magaling na mga business leaders natin at itong ating mga economic managers, pati na rin ang Balacanang, saluduhan po natin ang bonggang-bongga dahil hindi po natuloy yung taas sa presyo ng produktong petrolyo starting today, beginning today until Monday of next week sa halagang 10 piso kada litro para sa krudo. Dahil dun sa ginawang pagtaya at ipinatutupad ngayong araw na ito, hindi po umabot ng 10 piso. Kaya palakpakan natin ang bonggang-bongga hanggang sa mabingiikang yung tainga nitong mga tinambaan ng magaling na mga taong gobyerno na ito. Ha? Hindi daw po umabot ng 10 piso kada litro ang itinaas sa krudo. Kaya marapat lamang na tayo po'y mag-celebrate to the max, ika nga. Papurihan at pasalamatan natin. Kung kinakailangang ipagtirik po natin ang kandila bilang pasasalamat, kaya lang sayang naman. Magkano namang bayad ngayon sa pagtitirik ng kandila? Donation. Pero sa iba kasi may presyo talaga no? May presyo talaga. Pero sa iba daw po ay donation. Ayan. Kung kinakailang, kung meron kayong sobrang pera riyan, ha? Ipagtirik nyo ng kandila bilang pasasalamat. Itong mga tinamaan na magaling na ito. September 29, ito po yung sabi ni Modi Floranda. Dahil sasabayan daw yung muling pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo na halos mahigit 10 piso yung itataas. So meron pa rin, there is still this a threat of an additional increase. Kasi simula pa lang ngayong araw na ito ng pagtaas, sinasabi, nangangamba daw po ang Piston na tataas na naman ng 10 piso next week. Anak ng baka naman talaga, oo. Although sinasabi ng Department of Energy na hindi daw po tayo aabot doon sa presyuhan ng produktong petrolyo nung talagang nasa kalagitnaan at the height, ika nga, nitong gera sa pagitan ng US, ng Israel at ng Iran. Ha? Hindi daw po tayo aabot diyan. Okay. Sunod-sunod na po ito. Sunod-sunod dahil bare months na pinaabot po ng bare months ng gobyerno. May ayuda naman daw po. Kaya wag daw po sanang mag-alala yung ilang mga vulnerable sectors of the society. Dahil meron pong dilulutong ayuda ang Malacanang at yung ating mga economic managers. Alright. Sabi po ni Modi Floranda, yung daw protesta ay nakaumang para dun sa panawagan sa pamahalaan na i-abolish yung value-added tax. Hinihintay pa raw po ni Secretary Garin kung kinakailangan pong tanggalin yung value-added tax at excise tax dito po sa fuel products. Hinihintay pa po ng Department of Energy. Oo. Yung pong rekomendasyon coming from the economic managers ni Bongbong Marcos kung kinakailangan na pong supilin at tanggalin itong value-added tax at excise tax. Pero sa ngayon, sit back and relax. Ganyan daw po muna tayo. Sit back and relax. Habang pinag-aaralan pa, hanggang kailan kaya pag-aaralan ito, ha? Hanggang kailan kaya pag-aaralan? Anak ng baka naman talaga, oo. Okay, sabi ni Jeff Pasco, it's more fun in the Philippines. Ramdam na ramdam daw po natin ang alagang PBN. Sabi ni Vincent Jude Paldo. Hindi naman yata yung Paldo na Paldo as in marami. Ha? Baka Paldo yung pronunciation nito. Kasi kapag ka yung din ay naroon sa unang syllable dun sa P and A, the first two letters, kapag ka naroon yung diin, Paldo, ibig sabihin marami. Oo. E parati natin ginagamit yung salitang Paldo kapag ka maraming pera, maraming projects, maraming kurakot, etc., etc. Without reference ha, dito sa ating kabayan na si Vincent Jude Paldo. Ayun. Salamat, idol. Okay, sabi ni Boss Isidro Tacuban, the government crisis management should have adopted a subsidy budget for oil price hike to address the burden among transport operators and drivers. Aba, hindi lang po sa operator at driver. Dahil every time na tumaas po ang presyo ng produktong petrolyo, ito proven na ito. Kahit pa hindi po natin nararamdaman yung pagtaas ng pamasahe, ramdam na ramdam po natin yung pagtaas ng presyo ng pangunahing bilyo. Because of the logistical requirement. Kunwari, kinakailangan kumuha ng bigas. Lapitan mo na, Nueva Ecija, huwag ka nang lumayo. Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, dadalhin sa Maynila, sa Nepa Q-Mart, sa Quezon City, sa Pasig Mega Market. Okay? Kunwari, dadalhin, hahanguin mula dito sa mga kalapit bayan ng Metro Manila. Kalapit probinsya ng National Capital Region. Eh, alam po ninyo, kapag ka tumataas yung presyo ng diesel at ng gasolina, eh, ipinapatong po nung ating mga traders dito sa mga food products ito pong presyo ng konsumo dun sa additional o dagdag na presyo na kanilang ibinabayad sa mga gasolinahan. Okay? Kaya yung operators, drivers, teka muna. Ang uring manggagawa, yung pong sumisweldo ng minimum, yung pong nagbubunot at na, ano ba tawag dyan, nagbubuhat ng sariling katawan. Katawan. Nagbubuhat ng sariling katawan. O, nagbubuhat, ano ba tawag dyan, flex ika nga. O, para makapaghanap ng trabaho, makapaghanap ng pagkakakitaan sa maayos na pamamaraan. Hindi lang po operator ng jeepney, ng TNDS, ng bus, ng tricycle, ng taxi, ng motorcycle hailing units. Hindi. Lahat po tayo apektado. Lahat tayo apektado din eh. So the moment na sumipa itong presyo ng produktong petrolyo, susunod na dyan yung presyo ng pangunahing bilihin. I am telling you. Okay? Kasi past on po ito eh. Ipapasa sa consumer. Ipapasa po dun sa mga mamimili. O eh, pero ang aride na ginagawa ng gobyerno, dahil nga naman organized group ang transport, nagagamit kasi pagdating ng eleksyon eh. Ha? Nagagamit. Napapangakuan. The more the merrier ika nga. Kapag marami ang miyembro, the merrier, kaya dito po nakatuon ang posisyon at atensyon nitong mga bundat sa salapi at takaw sa kapangyarihan na mga elected and appointed government officials. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live, tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Alright, nagbabalik ang inyong balayang palatuntunan. Dire-diretso tayo dito sa inyong balayang talakayan. 0917-751-3804. Yan po ang ating text line. Si Romel Madrigal, may bitbit at hatid na balita. Mel, magandang morning sa iyo. Please come in.
1: Mga bagong reforma at pulisiya sa pangangasiwa ng buwis, tampok sa Aboitiz Accounting and Tax Forum 2026 na ginanap sa Taguig City.
2: Ibinahagin ni BIR Commissioner Charito Martin Mendoza ang mga hakbang ng ahensya sa ilalim ng BIRDS Reform Agenda na nakatuon sa pagpapalakas ng tax administration at serbisyo sa mga taxpayers.
3: Kabilang sa limang pangunahing haligi ng programa ang digitally connected services, accountable audits, pagpapalakas ng revenue performance at protection sa tax base, mas empowered at ethical na personnel at stakeholder focus service at engagement.
4: Tinalakay rin sa forum ang mahahalagang development sa tax policies at reforms na may direktang epekto sa mga taxpayer, accounting professionals, finansektor at mga negosyo.
5: Kasama ni Commissioner Mendoza sa pagtitipon sina Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng Strategic Reforms Group at Deputy Commissioner Larry Barcelo ng Legal Group.
6: Sa pamamagitan ng patuloy ng pakikipagdialogo sa stakeholders, layunin ng BIR na mapalawak ang pag-unawa sa mga pulisiya, mapabuti ang tax compliance at gawing mas accessible ang serbisyo ng mga taxpayer.
7: Ang forum ngayong taon ay may temang Master the Core, Create the Next.
8: Ako si Romel Madrigal nagulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras 36 na minuto na. Makalipas po ang 10 in the morning si Ma'am Ena Gray. At yung ating Filipino community, ay nakong agang bumati ni Ma'am Ena kanina, nag-private message kay Johnny Gomez. Parang anong oras ba sa inyo niyan, Ma'am Ena? Parang alas 7 pa lang yata o wala pang alas 7. Dinis sa Pilipinas, bumati na ang ating Ma'am Ena Gray. Yung ating Filipino community mula po dyan sa Australia, magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga mula po dito sa Pilipinas. Yung ating boss idol, Joseph Franz Guzman, Boss Rico Racion ng Las Piñas, si Ma'am Charito Cabrera Diana mula po sa General Trias, sa Cavite, si Boss Jaime sa Moya Bernante, mga nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan, at Ontor HEJWJ28 nanonood mula po sa YouTube, bumabati sa inyong lingkod. More power, more blessings, barangay election postponement at term extension po. Ayan, build better maleta at terorismo dito daw po sa ating bayan. Salamat, idol. Thank you so much. Okay. Teka muna, ha? Si Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas. Nakikinig at nanonood. Okay, salamat po ng maigi at marami. Nakapagpa-full tank na si Architect noong weekend, Saturday, Sunday. 105 per liter. Naku po naman, oo. Pambihira daw po yung itong gobyerno na ito, ha? Puro unprecedented. 62 pesos ang exchange rate kada dolar. Utilities, food essentials, puro pataas. Rating lang daw po ni BBM ang negative, anak ng baka. Aha! Tiis-tiis lang daw po tayong mga kabayan. Maganda yung tinuran, ano? Bago tayong pumalaot sa ilang pang mga isyong political. At yung mga nagbibigay ng komento doon sa rally na gagawin sa September 29. Maganda yung tinuran ni dating kalihim Rafi Alunan kahapon patungkol dun sa pagiging handa. Kasi sabi ko nga, yung salitang resiliency at pagiging resilient ng ating mga kababayang Pilipino, ito po ay overused and abused. Inaabuso yung salitang resiliency. Inaabuso yung pagiging resilient ng ating mga kababayang Pilipino. O total, resilient ka naman. Matatag ka naman, eh. Ha? Kahit siguro patuloy na tumaas yung presyo ng produktong petrolyo. Wakir yung ilan sa ating mga kababayang Pilipino. O total resilient ka naman kahit siguro tumaas, patuloy na tumaas yung presyo ng bawang, sibuyas, kamatis, bigas. Wala ka namang gagawin kundi bumili pa rin. Total resilient ka naman. Meron pong mga binanggit si dating Secretary Rafi Alunan ng mga activities na ginagawa nung kanyang civic society group dyan po sa area ng Muntinlupa na nakikita yung spirit of oneness dahil kumbaga iisang direksyon yung tinatahak nung kanilang mga kasapi. Pero remember, yung Hillsboro is a gated community. May pera yung mga taong nakatira riyan. So kapag ka sinabi ng grupo na mag-stack tayo ng dilata, may kakayahan silang mag-stack ng dilata. Mag-stack tayo ng bigas. May kakayahang mag-stack ng bigas. Mag-stack tayo ng mga inuming tubig. Yung mga nasa pet bottles, may kakayahan silang mag-stack ng inuming tubig. Subukan nating gamitin yung palawak na bakura ng isang miyembro. Total, hindi pa naman ibinebenta, wala namang structure, gawin nating magtulong-tulong tayo para dun sa urban farming. Walang maninita, dahil they all belong to this gated community and they are all members and some of them are officers of the HOA, yung pong asosasyon ng mga may-ari ng bahay. So yung mga gwardiya, sunod-sunuran sa kanila. Okay? Kung meron pong mga ipapasok na mga kargamento, meron sigurong ipapasok na mga maliliit na mga traktora to convert yung idle land into an agriculture-ready parcel of land, wala pong magiging problema. Dahil dun sa Homeowners Association, they can easily come up with a program, with a plan of action. At ang gagawin lang ng HOA officers ay ipapakalat doon sa ibang mga may-ari or tenant ng lugar. And the security office will abide ng kanilang mga direksyon. Paano mo gagawin sa Pretil sa Tunduyan? Paano mo gagawin sa Tayuban sa Divisoria? Sa Barangay Bampang sa Pasig? Sa 9 de Pebrero sa Mandaluyong? Sa pinagbuhatan sa San Juan. Sige nga. Sa Commonwealth. Sa Payatas, sa Quezon City. Paano mo gagawin yan? Yung mga lugar na aking tinuran, may mga kababayan tayo riyan. Isang kahi, isang tupa. Wala pong regular na income. So that idea of mag-imbak, pagkain, tubig, gamot, ito po yung madaling sabihin kapag ka meron kang readily available resources. Though hindi ko kinukontra dahil talagang maganda yung pong kanilang sinimulan. Pero kung paano po ito dadalhin sa national level, that is another thing. And how Malacanang will do its share in providing direction para maibaba sa grassroots, para maibaba sa ating local government units, at maibaba sa barangay, maibaba sa pangkalahatan ng ating mga kababayang Pilipino. Again, the idea is crystal clear. Maganda, maganda yung idea nung samahan ni Rafi Alunan. Pero execution-wise, baka parang wish ko lang eh. Baka parang wish ko lang. Kaya po ako nag-segue Dahil may nabasa ako dun sa isang PM na tinanggap natin patungkol dun sa Tigil Pasada na binabanggit ni Body Floranda. Ang sinabi po nung isang nag-PM, doon daw kayo mag-ano. Sa Strait of Hormuz kayo mag-rally-rally. Parang doon nyo ipagsigawan yung inyong mga disgusto. At hindi nyo naiintindihan kung bakit pumapalo yung presyo ng produktong petrolyo. Eh, miski ako, aminin ko, mambang po ako, sir. Eh, lalaki. Lalaki yung nagpadala ng ano. Mambang din ako eh, pagdating dun sa presyuhan ng produktong petrolyo. At paano nag-a-arrive sa ganitong presyo ang ating Department of Energy. Okay? Ang alam lang natin, and this is an open discussion, every week, yung previous week na trading sa Mines of Platts, Singapore, eh, dito po naka-angkla yung magiging presyuhan the following week. Kunwari, yung trading na nangyari last week, ito po yung presyo na i-implement pagdating ng Tuesday. Palagay ko, hindi rocket science yan. Madali nating maintindihan. Aha. Na dependent yung presyo ng current week sa produktong petrolyo dun po sa trading na nangyari week prior. So naiintindihan natin yan. Nagkakaintindihan tayo riyan. Di ba? Pero ang hindi natin maintindihan, bakit po yung presyo ng produktong petrolyo ay sumirit pataas kahit hindi pa tayo umo-order nung presyo sa mataas na halaga. Ang sinasabi po ng ating mga economic managers, no, ay epekto daw po ito ng batas patungkol dito sa oil deregulation law. Pero never na tayo po ay nakakuha ng tamang information on how this government is doing its share in providing the needed cushion bukod dun sa ayuda. O yung pala naman, eh, nakikita natin may problema yung oil deregulation sa kasalukuyang panahon. O eh, ano pang ginagawa ng ating mga mambubutas ng bangko sa Kongreso? Ano pang ginagawa? Ilang kongresista meron tayo? We have about 300 congressmen. Tapos meron kang 24 na senador. Walang makapagbigay ng tamang direksyon on how to provide cushion. Hindi na nga po solusyon yung aking hinihiling. Hindi na po solusyon. Cushion na lang. Ha? Kung paano pong mamimitigate itong sobrang sirit na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tataas ng 5 piso, 6 na piso, 8 piso, 10 piso, tapos ang ire-refund sa iyo ay sentimo. Eh para tayong sini-GAGO. Ginagawa po tayong tang-GA. Kung ang nakikitang culprit ay yung oil deregulation law, kung ang nakikitang culprit is the value-added tax and the excise tax, eh ano pang hinihintay ninyo? Bakit hindi ninyo aksyonan? Maari hindi po ito yung solusyon na hinahanap natin sa ngayon, pero baka ito yung makadagdag dun sa cushion na hinihiling ng ating mga kababayang Pilipino. At sabi ng gobyerno, kailangan kasi natin balansehin. Hindi tayo pwedeng mag-apura sa pagtanggal ng value-added tax. Hindi tayo pwedeng mag-apura sa pagtanggal ng excise tax. Hindi tayo pwedeng mag-apura to repeal or amend the oil deregulation law because there will be a direct impact pagdating po dun sa ekonomiya, dahil nga naman yung pong mga nasisingil na mga buwis ay ginagamit sa pagpapatakbo ng mga programa ng gobyerno. So, madi-displace daw po yung ating mga kababayang Pilipino. Anak ng baka naman, oh. Kailan pa aaksyon kapag kapatay na si Johnny Gonas? Kapag kapatay na ang kabayo? Okay? And obviously, iisa lang po kasi yung kanilang nakikitang ano eh, nakikitang solusyon eh. At ito yung ayuda. Ito yung ayuda na ibinibigay doon sa mga tinatamaan ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, operators and drivers. Paano po yun nagpapasok ng buwis? Ha? Paano po yun nagpapasok ng buwis? Kunwari ako, hindi ako operator. May-ari ako ng sasakyan. Nagpapakarga rin ako ng gasolina. Yung presyo ng gasolina ang ikinakarga ko mas mataas pa kaysa dun sa ikinakarga ng ating public utility vehicles kasi discounted yung kanila eh. So ako, itsa pera sa equation. Hindi ako karama, hindi ako kasali. Bahala ka sa buhay mo, Johnny Gomez. Bahala ka sa buhay mo, architect. Nagpa-full-tank si architect Angelito Castillo Pilias eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ha? Eh hindi po dapat selective. Kapag gumagawa po tayo ng aksyon, it has to be for the benefit of the many, for the benefit of all. Eh kung ang gagamitan po ninyo ng inyong aksyon are those individuals na nakikita po ninyo na boboto sa inyo in 2028, eh kawawa po talaga si Juan de la Cruz. Kawawa po talaga yung ating bayan. Kawawa po talaga yung ating mga abang manggagawang Pilipino. So, tama in a way yung sinasabi ni Rafi Alunan, we have got to change our character, our mindset. Kailangan po nating maghanda on our own. Tama yun. Pero saan kukuha ng resources? Kung ninanakaw naman yung pera na dapat sana ay maiku-convert into plans and programs of the government. Ha? Kung hindi ninanakaw at hindi ginagamit na dahilan yung pagpapaaspalto taon-taon sa ating mga lansangan, kung ginagamit ng maayos, efficiently and effectively yung pong pondo ng bayan for these projects at hindi pa ulit-ulit yung ginagawa, eh baka meron na tayong pinuntahang maganda sa kanakakita. Only in the Philippines talaga, taon-taon. Bubungkalin yung kalsada. Taon-taon, aayusin yung sidewalk. Taon-taon, may hinuhukay na, di ko nga alam kung naghahanap ng Yamashita treasure. Yung ilan sa ating mga local government units, taon-taon, binubungkal yung mga kalsada na yan. O hindi po ba kayo nanghihinayang sa mga salapi na yan? Hindi ba kayo nanghihinayang? I mean, katulad niya, meron tayong krisis. Taas ng presyo ng gasolina. Ang taas ng presyo ng krudo. Ang tinitingnan natin, operators ng public utility vehicles, drivers ng public utility vehicles. Paano naman kami? Paano naman tayo? Out of the picture? We are not part of the equation? E naiintindihan natin, at totoo naman yung sinasabi na mahirap itong discussion on pricing, especially if we are dependent on imported goods. Number one, dependent tayo sa exchange rate. Pangalawa, dependent tayo dun sa law of supply and demand. Eh versus kung tayo po ay ikukumpara sa ibang mga bansa na mas marami ang order, eh nakakakuha po sila ng supply at a discounted rate. Kunwari tayo, kakarampot yung ating order, eh baka mabigyan man tayo ng discount, eh kakaperanggot. So kapag ka duman dito yung produkto, ipoprocess ito, ibibenta kay Johnny Gomez, ibibenta kay Juan de la Cruz, mataas yung presyo. Kasi nga, may mga factors involved na beyond our imagination. Sabi ng iba, eh, wala naman kayong alam. Natural, wala talaga kaming alam. Bangbang nga eh. Pero hindi yata excuse yung pagiging bangbang ng ating mga kababayang Pilipino para lalo po tayong gipitin. Para tayo'y EGAGO. Para itreat tayo as TANGA. Ang tagal na yan, ha? Ang tagal na. Kailan pa matatapos itong ating problema pagdating dito sa issue ng produktong petrolyo? Ah, hindi papansinin yan. Bakit ikan nyo? Magkakabonus. Hindi papansinin yan dahil magkakaroon po ng 13th month's pay. Hindi papansinin yan dahil hindi naman apektado. Hindi naman tumaas yung presyo ng ano eh, ng pamasahe. Di po doon nagtatapos yan, ha? Hindi sa isyong transportasyon lang. There is a ripple effect. Pagdating doon sa presyo ng pangunahing bilihin, meron pong ripple effect. Pagdating sa presyo ng kuryente, meron pong ripple effect. Pagdating po doon sa pag-aaral ng ating mga tsikiting, bakit ikan? Dati nagkakarga ka ng gasolina. Halagang 50 pesos. Okay? Ngayon, nagkakarga ka ng gasolina, halagang 100 piso. That additional 50 pesos pang tricycle na ni Junior. Nakikita po ninyo yung domino effect. Hindi lang po ito epekto dun sa mga nagpapakarga ng gasolina. Pagdating po dun sa direct effect, lahat tayo damay dito. May pera ka, wala kang pera, damay ka sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. And why is the government silent? Bakit? Bakit silensyo? Bakit tahimik? Oh, eh sabi nung isang texter, wala daw mangyayari dun sa placard at mga kilos protesta. Wala po talaga mangyayari. Sabi ko nga kay Mar Balbuena, yung National President, Ma'am Angel ng Maribela. Kako, wala namang nakikinig na sa inyo. Ha? Wala nang nakikinig sa inyo. Bakit? Sanay na po eh. Resilient kasi. Sinanay na ng gobyerno ni Bongbong Marcos itong ating mga kababayang Pilipino sa pagiging dukha. Doon sa pagiging kalabit-penge. Ha? Doon sa paghihintay ng limos, ng mumo, ng abuloy. Sinanay na po tayo sa ganyang klase ng sistema. So, isang linggo bang magwelga ang Manibela, ang Piston, ang FedJDAP, ang iba't ibang mga transport organizations, TNVS, lahat. Idamay nyo na lahat pag sabasabahin ninyo. Wala rin pong magyayari. Wala rin magyayari. Bakit ikan? Unang-una, kayo mismo may problema. May problema kayong political eh. Wala naman kayo, hindi naman kayo tayo seryoso eh. Ha? Maging itong mga grupo na ito, hindi naman kayo seryoso. Nagpapakitang gilas lang kayo para mapansin. Sa totoo lang. Tapos biglang tatakbo kayong party list. Mga anak ng baka rin eh. Hindi ba? Tayong mga maliliit na kababayan Pilipino. Ginagamitan tayo ng sandok, mantika. Ginagamitan tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Sinasangkutsa tayo, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Nagpaparami lang kayo ng followers, tapos bigla kayong tatakbo sa eleksyon. Okay? Kaya nga ang tanong ko, how can the programs and plans of actions na and the initiatives na ginagawa ni Rafi Alunan makatatawid doon sa pagkakataon na maiintindihan ng ating mga kababayang Pilipino and people will agree, people will appreciate, and you know, people will go out in the open and join. Hindi po mangyayari yan hanggat gutom ang ating mga kababayang Pilipino. Hindi po mangyayari yan hanggat sunod-sunuran sa political, ano tawag dito? Yung affiliation. Yung ating mga kababayang Pilipino. In a way, tama yung sinasabi ng ilan eh, kailangan natin ang kamay na bakal. Kinakailangan natin yung pagpapatakbo na talagang merong tamang direksyon. Pero sino yan? Ha? Kanina natin makukuha yan? Kay Bongbong Marcos, meron pa siyang nananabing kulang 2 taon? Should Bongbong Marcos use yung disciplinary action para sumunod ang ating mga kababayang Pilipino? Or yung mauupo sa 2028? Hanggang kailan tayo resilient? Ito yung aking tanong eh. Hanggang kailan natin hihintayin itong knight in shining armor na magbibigay ng totoong pag-asa sa sambayan ng Pilipino? All programs, all projects, all initiatives, maganda. Pero ito po ay magiging mas maganda, napuwing si Johnny G, kaya ako'y napapikit, kung ito po ay mararamdaman sa grassroots level. Otherwise, kung tayo nagkwekwentuhan lang, di ba, ano sabi ko kay Rafi Alunan kahapon? Tayo mong pinupunta, na pinapansin ka ba, sir? Ha? O ang sagot niya, kung ikukumpara daw po yung engagement sa Facebook, sa YouTube, eh tabon na tabon eh. Doon sa political issues, hindi sila pinapansin. Yung kanyang grassroots engagement, ayun, kahit papano napapansin. Baka nga may yumayakap pa yung aking ano, yung aking kaklase sa, thank you Boss Edwin, pamantasan ng lungsod ng Maynila, si Boss Edwin Galvez. Pumati sa inyong lingkod. Kaklase namin ni Michael V sa PLM. Pati yung si Donette Ripusar pala. Ma'am, salamat ha sa pagbati. Dating opisyal ng National Youth Commission. Thank you so much dun po sa inyong mga pagbati sa inyong lingkod. Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
9: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year.
10: Making people happy, making them sing and dance.
9: The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
11: Oh, thank God it's...
12: Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on
13: the best food and treats for your dogs.
14: The best dog places to visit.
15: The best training for dogs. Hi. Coco, speak.
16: The best dog accessories and items.
17: The best dog hotels.
12: And really, everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang radyo. Bandido TV.
0: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Alright, nagbabalik tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, ikalawang oras dito sa ating birthday presentation, ikadalawampu't dalawa ng Setyembre 2026. Layunin po natin bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Mamaya pag-usapan natin, ito pong impeachment ni Inday, okay? Yung pong update dito sa impeachment proceedings dahil kahapon, yung pong kinatawan at opisyal ng Securities and Exchange Commission ang humarap dito po sa impeachment court at kanyang ipresenta yung pong mga kumpanya kung saan nananatiling direktor ito pong si VP Inday sa kabila ng kanyang pagkakahalal bilang vice-presidente noong 2020. Siyempre, nagpapalakpakan yung pong mga prosecutors, no? Dahil parating ginagawang basehan yung pong nakasaad sa ating saligang batas na nagbabawal sa presidente at vice-presidente at mga opisyalis ng cabinet, no? Ng gabinete na magkaroon ng business interests habang sila po ay alinmang pwesto

Dapat pasado. Okay? Let's do a SWOT analysis. Tingnan po natin. Magkaroon tayo ng discussion on that announcement and the suggestion coming from Boeing Rimutia. Let us try to provide itong mga strengths and weaknesses. Opportunity versus threat. Teka muna. Dito nga sa binabanggit ni Boeing Rimulya. Pasintabi ah, talagang hindi ko maituloy yung aking sasabihin eh. Ito, ginugurgur, Ma'am Diana, yung aking lalamunan. Strengths, weaknesses, opportunities versus threats. Okay. Ang barangay is the smallest unit of our society. Pinakamaliit na bahagi ng gobyerno. Meron tayong barangay chairman, tapos meron tayong barangay kagawan. Dapat tanggalin natin dun sa ating mindset yung idea na si kagawan reports to the chairman. Si chairman ang bida-bida, si kagawad yung kanyang alipores. Mali po yun eh. Mali yun. Kasi sinasabi ko nga, it has to be apolitical. Dapat walang influence ng national, walang influence ng local. The structure ng ating barangay and SK election is so unique. Dahil si barangay chairman, most often zanat. Kapag ka ikaw ay chairman ng barangay ng isang maliit na lugar, ha? Most often than that, kilala mo personally yung iyong constituents. Kuminsan nga, first name basis pa kayo ng constituent. Kaya very unique dahil madali sanang mapasunod ni Kapitan yung mga constituents. Kapag makatwiran yung programa na ginagawa ng barangay, because there is some sense of a personalized approach ni Kapitan. Kaya lang kasi yung ating mindset, elected official yan. Si Kapitan, little mayor yan eh. Si Kagawad, little konsehal. Yung struktura ng local government, mayor, vice mayor, konsehal. Yung mga konsehal reports to the vice mayor dahil si vice mayor ang umuupo sa sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, etc., etc. Okay? Either vice mayor or vice governor. So, ito po yung hierarchy pagdating sa local government. So, pinipick up natin at pilit nating pinapattern sa ganitong klaseng istruktura yung ating barangay. Kaya si kagawad ng barangay, akala niya, bossing niya si kapitan. Hindi po. That should not be the case. Okay? That should not be the case. Hindi po dapat bossing ang tingin kay kapitan. Dito tayo nagkakamali eh. At dito tayo merong malaking loophole. Dito tayo merong malaking gray area. Dito tayo merong malaking problema. Kaya sinasamba ng mga kagawad si Kapitan because of this idea na si Kapitan malapit kay Mayor. Si Kapitan ang taga-tanggap ng donasyon galing kay Mayor. Si Kapitan ang parating kausap ni Konsehal, parating kausap ni Vice Mayor, parating ipinapatawag sa City Hall. Kaya tayo po ay talagang naninikluhod at sumasamba kay Kapitan. That should not be the case. Okay, ngayon. Kung sasa ilalim ang bawat nananalo na barangay official sa eligibility

0: ng Civil Service Commission. Bakit ba kinakailangang mag-exam at makakuha ng civil service eligibility? Kasi nagtatrabaho po sa gobyerno. Okay? Nagtatrabaho po sa gobyerno. Kapag ka hindi ka eligible, wala kang eligibility coming from the Civil Service Commission, ang nangyayari po, yung mga pumapasok na trabahante ng gobyerno, eh puro ano kayo? Puro anong tawag dyan? Contractual. Puro contractual. O kung hindi man, eh hindi po kayo na pagbibigyan na magkaroon o humawak ng magandang pwesto. Yung promotion ay limitado. So, bakit kinakailangan si kagawad, si barangay chairman ay kumbaga eligible to be a public servant? Dito dapat papunta yung anggulo ni Boying Rinulya. Okay? Eh, sabi ko nga, maganda naman sana yung direksyon ni Boying Rinulya, kaya lang, ang problema ay nahahaluan ang usaping politikal. Pero bakit natin kinakailangan itaas yung requirement para po dito sa mga tumatakbo sa ating eleksyon? With all due respect to Ombudsman Boying, kung hihigpitan po natin yung requirement sa tumatakbong kapitan at sa tumatakbong kagawad ng barangay, kinakailangan po mas higpitan natin yung requirement sa tumatakbo sa lokal at national office. Hindi ba? Hindi po pwede yung ano, ha? Pasay na yan, masyado ng luma. Yung pong minimum requirement for a candidate to run doon sa kanyang chosen area. Ha? Masyado ng pasay, masyado ng obsolete. Kaya po dispalinghado itong ating gobyerno. Although there is no such thing as a perfect government. Look at Donald Trump ng Amerika. Very powerful yung kanyang bansang pinatatakbo. Eh kapag sinilip po ninyo yung curriculum vitae ni Donald Trump, hindi ko alam kung tayo ba'y matutuwa o tayo po ay mapapa-wow. Ayan ha. Mapapa-wow dun sa accomplishment ni Donald Trump. Tingnan nga natin, Donald Trump curriculum vitae. Ano ba natapos nitong si Donald Trump? Sige nga. Although negosyante ito eh. Okay. Donald Trump, sorry, is an American politician, businessman, media personality, and real estate developer, serving as the 45th and 47th President of the United States. Experienced executive leader with decades of experience managing large-scale commercial, real estate, hospitality, entertainment, federal government operations. Education. Bachelor degree of science in economics, concentration in real estate, class of 1968, graduate. At least itong si Donald Trump, graduate. Okay? Meron siya po isang degree holder at graduate sa Wharton School, University of Pennsylvania. Baka nagkita sila ni Mar Rojas. Ha? Baka nagkita sila ni Mar Rojas. Completed undergraduate foundational studies before transferring to the University of Pennsylvania dito po sa Fordham University between the periods 1964 and 1966. Graduated with academic and athletic honors in 1964 in the New York Military Academy. Donald Trump in 2 minutes. Okay? All right. Si Bongbong Marcos, tingnan natin. Ferdinand Marcos Jr. Curriculum Vitae. Tingnan po natin kung tayo po ay mapapa. Wow! Okay, sandali. Ito daw po yung overview, ha, ng Curriculum Vitae ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin. Okay. Educational background. Ang kindergarten ni Pangulong Bongbong ay sa Institucion Teresiana. Diyan po sa Quezon City, 1962 to 1963. Okay? Institucion Teresiana. Spanish yata ito. Parang may Spanish, Mexican, ano, no? Okay. Elementary, De La Salle, Green Hills sa Mandaluyong. Secondary, Worth School, West Sussex, England. Graduated in 1974. Secondary, meaning high school. Tertiary education, University of Oxford, St. Edmund Hall, England. Tapos meron daw pong postgraduate studies dito rin sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania. Oxford officials confirmed he did not complete a full bachelor's degree in philosophy, politics, and economics. Meron lang daw pong special diploma in social studies, pero never na nakagraduate sa philosophy, politics, and economics. Okay. So, kapag ka tinignan natin yung curriculum vitae, malalaman po natin kung merong guided by different scholastic principles at pwede niyang bitbitin on the way and the style of governance na gagawin ng isang elected leader. So, ang proposal ni Boying Remulla dapat eligible ng Civil Service Commission. Tayo, ang proposal natin dito sa programa, okay yan, pwede mag-start sa barangay na itaas yung pong minimum requirement para nga maihalal ng ating mga kababayang Pilipino. Pero hindi po dapat na mag-stop sa barangay yung upskilling. Kinakailangan po ito itaas, iangat doon po sa iba pang mga elected posts. Para naman sa ganun, umangat, tumaas rin yung pong uri ng pamamahala na meron tayo. You can just imagine na kapag ang ating leader ay merong pinag-aralan, nakatapos, merong mga learnings na nakuha mula sa mga paaralan. Di naman kinakailangan maging cum laude, summa cum laude, magna cum laude, kasi nagiging cum magnanakaw, summa cum magnanakaw, magnanakaw. Sok na sok yung magna cum laude kasi magnanakaw eh. Hindi ba? Kahit papano siguro kapag mataas yung pinag-aralan, merong intensyon ng pag-aralan ng batas. At kapag naiintindihan yung batas, baka magkaroon ng takot na gumawa ng kalokohan habang nakaupo. So that upskilling na binabanggit ni Boying Remulla should not stop from the lowest elected position of the government. Dapat ito pataas ng pataas, paangat ng paangat. Baka sakali dumating yung pagkakataon na makakita tayo ng mga talentadong Pilipino, ha? Na pwede talagang pagkatiwalaan para dito sa pamamahala. Kasi kung may know-how ka sa field of natapos mo, meron kang know-how dun sa umiiral na batas. Imagine, ha? Imagine kung ang isang kapitan ng barangay ay career. career official. Kumuha ng civil service eligibility, tapos nakapagtrabaho sa gobyerno, tumaas ng tumaas yung kanyang seso na tinatawag, career executive service officer. Tumaas ng tumaas, ibig sabihin, yung knowledge na kanyang nakukuha, palawak ng palawak. Imagine po ninyo yung isang maliit na barangay na pinamumunuan ng isang civil service eligible na barangay official at mulat yung kanyang isipan dito po sa pagpapatakbo ng gobyerno and how the government can, you know, help achieve yung pong gustong marating ng ating mga kababayang Pilipino, eh bakit nga ba hindi? Bakit natin hindi? Bakit natin pipigilan? Ako, hindi ba ako? Ito ah. Hindi po ako eligible ng CSC. Kaya ako, hindi ako pumapasok sa gobyerno eh. Hindi po ako kumuha ng examination for eligibility ng civil service. Okay? Pero, ako nga, eh, bago pa yung suggestion ni Boss Boying natin, napakasimple nung aking suggestion on how to empower barangay. Especially so, kapag yung ating barangay ay gagamitin as a focal point ng serbisyo, serbisyong gobyerno, serbisyong privado. Okay? Kapag ang barangay in-empower natin at nagkaroon ng pagkakataon na makapag-develop ng magandang business relationship even sa pribadong sektor, eh malaki po yung maitutulong sa ating mga kababayang Pilipino. Paano kaya yan? Paano tatakbong barangay chairman si Johnny Gomez kung hindi eligible? O sa bagay, wala pa naman yung suggestion ni Boying Rebulla. If I am the barangay captain, pinag-usapan namin ni Rafi Alunan yung intergenerational challenges ng ating mga kababayang Pilipino. Ano itong bagay? Ito po yung mga social issues, healthcare, job opportunity, education, livelihood, etc., etc., etc. Diba sabi ko, kung gusto po nating tulungan yung ating mga constituents na magkaroon ng trabaho, the barangay can be the focal point at pwedeng maging initial HR ng mga pribadong kumpanya. What I'll do is to meet with different businesses doon sa aking nasasakupang lugar. O kunwari, fast food, ikaw yung manager, ma'am. Ano bang requirement para matanggap na crew dito po sa inyong establishment? Bibigyan ka ni manager ng initial requirement. Akap, ito po yung mga requirements natin. Ngayon, ma'am, pwede ko po bang makuha yung contact person sa inyong HR? Dahil ako po ay susulat para bigyan ng priority yung aking mga constituents. Total, yung pong inyong fast food outlet ay nakatayo doon sa aking barangay na nasasakupan. No pressure. No pressure from you. Basta ako ang gagawin ko as the barangay chairman, makikiusap ako doon sa inyong HR, pwede bang i-prioritize niyo? Kasi baka may mga constituents ako na papasa naman doon sa iyong requirement at series of interview. All I am asking is give them the chance. Give them the opportunity to be prioritized. O kunwari nakasulat, nakuha natin yung contact number. Okay. Sige, Kap, anong gusto po ninyong mangyari? Ganito, ma'am. Maglalagay po ako ng paskil sa bulletin board announcing na ang barangay ay tumatanggap ng biodata ng curriculum vitae. And based on your initial requirement, kasi ang alam ko po, yung aking constituent, si Ma'am So-and-so, HR manager po ito eh, sa ibang kumpanya. Pero baka pwede niya po akong matulungan to screen the applicants para kapag ka isinubmit ko po sa inyo yung mga curriculum vitae, eh pumasa na po sa amin initially, at bahala po kayo kung bibigyan nyo ng pagkakataon na magkaroon ng round 2. Ika nga. Okay. Whole of government approach. And yung binabanggit natin parati na spirit of voluntarism. Di ba? Ma'am, HR, baka pwedeng every Saturday, 2 hours. Report ka naman sa barangay. Volunteer, wala sweldo. Pagpasensya mo na ako. Silipin mo lang yung mga resume na isasubmit natin. So anong naipoprovide ng barangay? Window of opportunity. So, kunwari, si constituent nakatira sa barangay ko at natanggap dun sa trabaho sa fast food. Walking distance lang. So, yung savings niya ng pamasahe, paon, etc., maiipon niya ito. Di ba, itong napaka-simpleng example will create a very, very big difference on how the public will perceive our local elected officials, especially the barangay, with integrity, with knowledge, and a true public servant. Hindi pa ako civil service eligible niyan, ha? Naiisip ni Johnny G. Eh how come kung ang ating mga barangay officials, matapos nilang maipasa yung civil service eligibility exam, tapos sila po ay mabigyan ng pagkakataon to re-study and upskill dun po sa mga requirements ng gobyerno and how a barangay captain would be able to do his share effectively and efficiently. E di ang ganda ng takbo ng ating barangay. Mawawala yung inhibition na lumapit sa barangay dahil walang napapala yung ating publiko. Walang napapala yung ating mga kababayan. Now, kung magkakaroon po ng pagkakataon na from the barangay, umakyat sa konseho, umakyat sa punong lungsod, umakyat sa punong bayan, umakyat sa punong panlalawigan, umakyat sa mga distrito ng mga kongreso. Ha? Umakyat hanggang sa presidente, yung upskilling na tinatawag. Well, baka dumating yung pagkakataon na makita natin na meron palang puwang ang progreso, ang development dito sa ating bayan. Kasi alam po ninyo ang problema natin kada eleksyon. Kung sino yung makita nating sikat. Kung sino yung makita nating by name recall. Kung sino yung makita nating parati nating napapanood sa Facebook, sa YouTube. Kung sino yung may makinarya. Kung sino yung may pera. Kung sino yung gumagamit ng guns, goons, and gold. Eh sila po yung parating nananalo eh. Okay? Sila po yung parating nananalo. Bakit ika nyo? Kasi sila yung parating tumatakbo. Kung lilimitahan po natin yung pong mga kandidato sa mga taong may alam, sa mga taong may pinag-aralan, sa mga taong may natapos, eh binibigyan rin po natin ang pagkakataong makapili ng karapat-dapat yung ating mga kababayang Pilipino. Magbabalik pa ang palatuntunan, bakalipas po ang ilang paalala.
1: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Sunny Masa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
2: Watch and listen to Sally Masa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen Johnny Gomez Live, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

Alright, last turan ang inyong balayang palatuntunan. Muli, ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Meron tayong 26 na minuto na lang. Alay,

0: back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang ang Senado. Si Jojo Sica, at unahin kong balitang bitbit mula sa Palasyo ng Malacanang. Daroon at nagbabantay ang ating kabandidong si Chona Yu. Chona, good morning sa iyo. Please come in.
1: Lalo pang pinalakas ng pamahalaan ang paggamit sa artificial intelligence feature sa eGovPH Super App. Pinangunahan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang paglulunsad sa eGov AI sa Manila. Ayon kay Abalos, ang Department of Information and Communications Technology ang nag-develop sa eGov AI features na Kuya A na isang built-in assistant na nagbibigay ng real-time guidance para matulungan ang mga users na madaling maka-access sa online public services. Libre ang paggamit sa feature na nagbibigay ng mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, tourism-related information at access sa mga batas, polisiya at guidelines. Binigyan din ng parangal ang top 30 teams sa eGovPH Hackathon 2026 awarding ceremony na nakapag-develop ng innovative digital solutions para masuportahan ang government digital transformation. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami si Chona Yu, nagbigay ng hatid ng balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Day 28 ng impeachment trial, may update ang ating kabandidong si Jojo Sica. Jo, magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Sa ika-28 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, inamin ng direktor ng Company Registration and Monitoring Department ng Security and Exchange Commission o SEC na nagre-rely lamang sila sa mga dokumento o records sa mga korporasyon na kabilang sa business interest ni VP Sara base sa impormasyon na ibinigay sa kanila ng House of Representatives sa cross-examination ng defense panel kinuwestiyon ni Attorney Justin Nicol Gular, si SEC Director ng Company Registration and Monitoring Department Attorney Gerardo Del Rosario tungkol sa kahilingan ng mga corporate record ng House of Representatives sa isinagawang committee hearing noon sa Kamara na kinumplay naman ni Attorney Del Rosario. Sa pagtatanong ni Attorney Gular, inamin ni Attorney Del Rosario na hindi siya personally aware sa content ng SALN ni BP Sara at wala siyang access sa SALN sa kahit sinong government officials at maging ang ahensya na kanyang pinapasukan sa SEC ay walang access sa sino mga opisyal ng pamahalaan sa SALN. Kinumpirma rin ni Attorney Del Rosario na walang alam ang SEC at maging siya na ang korporasyon na hinihiling sa kanila ng House ay nakalagay sa SALN ng Vice President. Dahil dito ay giniiti Attorney Gular ng defense panel na ang SEC ay nagre-rely lamang sa impormasyon na ibinigay sa kanila ng House of Representatives na hindi naman itinanggi ni Attorney Gular. Inamin ni Attorney De Rosario na base sa pagtatanong ni Attorney Gular na ang kanyang testimonya ay limitado lamang sa records ng kanilang tanggapan. Ako si Jojo Sica at nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigit marami balitang bitbit mula kay Jojo Sica dyan po sa Senado sa pagpapatuloy. Day 28 ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte Carpio. Si Boss Nong Villarasa nakikinig at nanonood ngayon. Banggitin ko lang muna yung mga pagbati po ninyo. Boss Rico Racion, salamat po ng maigi at marami. Si Architect Angelito Castillo Pilia, sabi niya, very very disturbing idol yung viral na video ni PBBM. Tinuhod at may slight nudge dun sa elderly na yumakap sa kanya. Hindi po first time na parang merong push, no, pagtulak na ginawa si Pangulong Bongbong Marcos kapag nilalapitan po siya noong mga taong gusto siyang yakapin. Hindi po ito first time, kaya hindi na po nakapagtataka. Okay? Hindi na po nakapagtataka na meron tayong ganyang nakikita. Ang Hillsboro, referring to the gated communities Alabang subdivision, parang Ayala Alabang Village yan. Mga elitista at mayayaman yung nakatira, sabi ni Architect Angelito.

0: Lito Castillo Pilias. Okay. End user daw po yung kawawa. Tayo yung mag-a-adjust dahil hindi po tayo yung chosen one. Kung may ayuda takers, nakikinabang dyan tambay, mga walang trabaho, pa kuya-kuyakoy, no? Kasi sila po yung nililigawan, the social classes na T and E. Yan yung madalas ligawan ng mga politiko. Okay. Hindi na po baka palakpak booking na sa cross ang witness. Sabi ni Ma'am Ena Gray. Okay. Kailangan daw po need sa kapitan o kagawad mataas yung lohika at common sense at mataas sa abstract reasoning. Dagdag ni architect. Kaya lang paano natin malalaman? If we will just rely on the minimum requirements, age, residency, citizenship, di ba? Tapos yung minimum educational attainment, hindi lalabas yun eh. Kaya kailangan talagang dumaan sila sa isang scrutiny, sa isang importanteng phase ng pagsuri ng kanilang nalalaman at kanilang kakayahan. Okay. Si Ma'am Shirley Uyang, magandang morning daw po sa atin. Salamat po, Jaime. Binati po tayo, Ma'am Charito. Magandang umaga. Salamat sa pagbati. Yung ating pambansang lagalag, si Boss Ryan Lianeta. Sabi po ni Ma'am Arceli Lazaro, happy birthday kay Ginoong Jojo Reyes. Ka-birthday ni Johnny Gomez. Happy birthday sa inyo, sir. Happy birthday, Sir Johnny. More birthdays to come. Enjoy your day, sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Ito nga, sana iwas gurgur yung lalamunan ko raw para nandito ka lagi na naghahatid ng good vibes whether you are pro or anti. Okay. Anti-Claire. Chat si Ma'am Charito Cabrera Diana. O sana daw po. Eh, okay sa all right yung lalamunan ni Johnny G para parating present. Pag merong batas sa Pilipinas tungkol sa death penalty, tapos stricto raw po yung implementation, wala nang korupsyon sa Pilipinas. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. Okay. Inabot na tayo ng day 28, sabi ni Ma'am Chato, sa impeachment proceeding, wala man lang earth-shaking evidence na ipakita laban kay Inday. Okay. Alright. Baka walang tumakbong barangay chairman kung gusto ni Boying na sila'y eligible. Aha. Ang problema, Idol, may hoarding sa krudo, sabi ni architect. Ha? Kumbaga, old stock yan na nabili sa mababang presyo. Eh, this is how the business community works. This is how the business community uses its power to dictate prices. Di ba? Galing talaga. Eh kapag binibaby po ng gobyerno, eh lalo pong nagkakaroon ng sungay. Oh, itong mga business community and business owners. Alright, sige. Sandali lang. Teka muna. Galing kay Kalipi, magandang morning, happy birthday daw. Mula po pagbati mula sa ano? Mula sa North Caloocan. Thank you. Happy birthday, Sir Johnny, si Boss Manuelito. Sana pahabain pa yung buhay mo para maghatid ng impormasyon sa masa. Salamat po. Thank you. Eh sana daw po humaba yung buhay ni Johnny Gomez. Salamat po. Ang mundo ngayon sakop ng globalisasyon kaya lahat ng conflict ay manipulado. Tayo po ay controlled, no? Ng mga influencers at ng mga sociopaths. Ha? Oh, yung mga may mga business interests na mga business leaders at ng mga world leaders, hindi ba? Kung pwede daw po tumawag, hindi po dahil ginagamit ko po yung telepono sa pagbabasa at hindi ko po kayo maikukonekta dito sa ating communication. Okay, salamat po. Alright, teka muna. Magandang umaga, sabi ni Boss Bayani Ricarte. Nasa 700 million na po ang nagagastos. All right? Nasa 700 million ang nagagastos dito sa impeachment. Yung ating bossing mula po sa si Boss David Ruferio. Bago na kasi yung bago na yung ano eh yung tanggapan ni Boss David. Nakalimutan ko tuloy, nakalimutan ko. Ha? Dating World Vision Philippines. Ayan. Salamat po sa pagbati. Thank you, boss. Thank you so much. Okay, salamat po ng maigis at marami. So ano na nga bang accomplishment? No? Day 28, ano na po yung ating na-accomplish? At ano na po yung ating narinig? Ano na po yung ating nakita? The problem with the impeachment proceeding, this is highly technical. Kahit po wala pang, sabi nga ni Ma'am Chato, Ma'am, if I may use the term, earth-shaking evidence na makapag-pin down kay Inday at makapagpapatunay na si Inday ay nanglustay, eh hindi po korte yung magpapasya. Those senators na acting as impeachment judges, sila po yung magpapasya ng fate ni Inday. Marami nagtatanong sa akin, Idol, nabalitaan natin, nabalitaan namin si Senator Marcoleta nagpiyansa na. Kailan daw po dadalo sa sesyon? Hindi pa rin po nakakalabas, nagpayatas facility si Senator Marcoleta. 3 counts, no? Ng kaso, yung kanyang pinyansahan at 30,000 peso each. So, 90,000 yung inilagak na piyansa ni Senator Marcoleta. Pero, meron pa rin kasi siyang hiwalay na plunder case na non-bailable. Kaya nananatili po sa piitan si Senator Rodante Marcoleta. Ayan ha, para sa inyong ano ha, para sa inyong kapakinabangan. Ito rin yung ating sinasabi, no? Thank you, former Secretary Bobby Tiglaw. Dahil dun sa listahan, ako, nawala yung aking magic kodigo. Dun sa listahan, si Marcoleta nakakulong, si Estrada nakakulong, si Bongo nagtatago because of the ICC warrant. Remember, the ICC warrant, hindi po ito nagtatapos kay Bato de la Rosa. Kasama dun sa pinalulutang na accomplice at accomplices ay si Bongo at si Inday Sara. So, yung pong kinakaharap ni Inday na impeachment at criminal case sa Quezon City Regional Trial Court, hindi pa po ito tapos. Dahil marami pa pong bala yung mga kalaban ni Inday na gagamitin to further paralyze VP Inday and ruin yung kagustuhan ng kanyang mga supporters na tumakbo sa 2028 elections. Again, may impeachment, may criminal complaint, meron pang sinasabing disbarment, tapos meron pang ICC warrant. Okay? So hindi po natatapos sa impeachment. Kaya ang ginagawa ng mga kaalyado, although sabi ng Malacanang, was in a pax. Ayan. Diyan sa impeachment proceeding, hindi daw po nila pinapakialaman. Pero nakikita naman natin yung arrive ng ilang mga senador na grabe po yung ginagawang pag-atake laban kay Inday to the hope and in the hope na talagang pigilan si Inday to, you know, makatakbo dito po sa halalan sa 2028. So, tapos meron ka pang Camille at Mark Villar. Okay? Kaya nga, hindi ba sabi ko, darating yung panahon kapag ka hindi po napigilan yung ginagawang pang-aabuso sa karapatan nitong mga senador na makapagbigay ng kanilang boto at mahusgahan si Inday batay po dun sa mga reglamento, merito, dimerito ng kaso. sino-shortcut eh. Darating ang time, I am telling you, si Aimee Marcos na nang matitira sa minority. What will happen? What will happen? Eh, merong ang nagtanong, eh, paano kung 15 na lang yung senador? Tapos 16 na lang. 16 pa rin yung threshold. Eh, no-brainer naman po yan. Di automatically, if the 16 threshold to convict and die remains, kung 15 yung mga senador na boboto, eh, null and void itong impeachment trial na ito. Null and void. Hindi na pwedeng ituloy. Okay? Ibig sabihin, magkakaroon ito ng ano, ng matitigil. O dapat itigil. Kasi you don't have the numbers to convict and die anymore. Wala na eh. Okay? So acquittal by default yung magyayari. Because you don't have the numbers. Kaya nga ginagawa po ng mga kaalyadong senador, eh kanilang ipinagpapatuloy yung kanilang pagnanais. No? Napigilan yung pong mga senador na kaalyado ni Inday para makadalo sa hearing, makadalo sa sesyon at bumoto. Okay? Tapos bumoto. Meron ko isang nabasa, paano daw pong boboto itong mga senator judges kung hindi nila nakita yung pong proceedings at inihiling tulad sa evening gown competition ng Miss So-and-so. Diba, kunwari, ikaw, judge ka sa evening gown, tapos absent ka, eh how can you judge the candidates kung hindi mo nakita personally how they do the catwalk? Paano yung elegance and you know, stage presence? Anak ng baka. Hindi naman po evening gown presentation at hindi po beauty contest itong impeachment proceedings. This is the problem with, you know, some of our kababayan. Masyado niyong ibinababa yung discussion ng impeachment dun sa level na angkop sa inyong pag-iisip. Eh mga ano ito eh, mga merong salita na nasa dulo ng dila ko, gusto ko sanang sabihin, kaya lang meron tayong sinusunod na standard sa KBP eh. Pero that analogy is BS, to say the least. Ha? Biruin mo, ikukumpara mo sa evening gown presentation itong impeachment proceedings. Paano daw makapag-decide yung judge nang hindi nga nakikita kung paano binitbit ng kandidata yung kanyang sarili na suot-suot yung evening gown? Stage presence, the facial expression during the catwalk, yung kanyang aura. Paano nga naman? The simple answer is that hindi po evening gown presentation itong impeachment laban kay Inday. Okay. After 26 days and spending a range of 700 million pesos, tama yung binabanggit ng ating ano ha. Ngayon nasa 28 araw na ating kabayan. Hanggang ngayon, ang nag-i-stick sa utak natin pare-pareho, still, no personal knowledge. The witnesses tapped by the prosecution either wala po silang personal knowledge at ginagamit lang nila yung ebidensya na nauna nang ipinasampina ng Justice Committee galing sa hearsay yung kanilang testimonyan, or hindi po sila pwedeng ituring na reliable witness at hindi sila master off the field, they are claiming after. Di ba? Ito yung lumalabas eh. No personal knowledge. So everything is, kumbaga sa paninigarilyo, second, third hand yung epekto dito sa mga witnesses na ito. The reiteration that there were smoking guns, as some public prosecutors keep repeating, has stopped because of the sub judice ruling. Oh, noong naghigpit si Chief Escudero, oh, bawal na kayong mag-discuss ng merito at demerito ng kaso, ha? Nawala yung mind conditioning initiative ng prosecution. At nag-rely na lang sila dun sa testimony ng mga witnesses. Na sabi nga, wala namang personal knowledge. Wala kayong personal knowledge at hindi po sila master of, again, the field that they are claiming after. Hindi ba? Hindi eh. Ano ba na-establish na? Number one, confidential funds were released. Pero anong hindi na patunayan? Kung yung confidential funds ay nailabas, si Inday ay wala pong personally na tinanggap or nag-benefit mula sa budget na ito. Okay, na-establish, ginamit yung pera, confidential funds. Pero para patunayan na si Inday ay nagkapera, tumanggap ng pera, sumausaw dito sa mga proyekto na ito para magkapera hanggang sa ngayon, floating in thin air. Claim pa rin lang hanggang sa ngayon. Pero there is no evidence that will convict Inday dito sa argumento na ito. Pangalawa, large amounts were withdrawn in cash. Diba sa Land Bank of the Philippines? Anong hindi pa rin po napapatunayan? Na si Inday ang nag-utos na doktorin yung mga resibo at gumamit ng mga peking pangalan. Article 1 of the Article of Impeachment tungkol dito sa confidential and intelligence budget. Hindi lang nakita yung trace ng kumpas ni Inday. Pangatlo, liquidation records contained serious anomalies. O ito po yung na-establish at na-presenta. Pero ano ang hindi klaro? That the 6.77 billion transaction totally was, kasama pala ito, na merong order coming from Inday. Okay? Sinasagot nung hindi pa napapatunayan na there was an order from Inday to fabricate yung pong mga liquidation records. Many listed recipients could not be independently verified. Eh, anak ng baka, nagpatawag kayo ng kinatawan ng PSA. Yung simpleng argumento at pag-iisip na baka kapangalan dito. Kaya merong PSA record. Baka hindi nagtutugma yung iniisip ninyo na edad ng tumanggap ng confidential funds dun sa edad ng nakarehistro sa Philippine Statistics Authority. Hindi sila nagkakatugma simply because they are not one and the same. There are areas that through the prosecution witnesses na establish ng prosecution pagdating dito sa impeachment proceedings. But since day one, up to this very moment, day 28, nobody but wala pa rin po kayong matukoy na ebidensya that will link the Vice President from these irregularities. At wala rin pong napapatunayan pa na si Inday is the mastermind pagdating dito sa mga baanbalyan transaksyon sa OVP and DepEd. There is a legal legal term. Okay? Hanapin ko, pero bukas na natin pag-usapan. Wala na tayong oras. Sandali lang ha. Hanapin ko lang yung legal term. Magiging bahagi ng ating topic ito bukas. Alright. With the indulgence of our technical director. No? Tingnan nga natin kung may pagkakataon akong bahanap very, very quickly itong legal term na aking binabanggit here. Bukas po natin ito pag-uusapan. Sa Latin term, ang tawag po rito ay mens rea. Mens rea. Ibig sabihin, a crime is not committed if the mind of the person performing the act complained of is innocent. Pag-usapan natin yung mabaya, paalala nyo sa akin. Ha? Kayo may utang sa akin. Alright, salamat po ng maigi at marami sa inyong ginawang pagsubaybay sa Johnny Gomez Live. Ako po si Johnny Gomez. Pansamantala. Bye-bye.
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

issues. Pero ano lang po yun, hindi po muna natin yun i-discuss. So, paano nga po kung sa private messenger lang po niya ininsulto yung tao? So, very important po to. Kung tinype mo lang, Miss Cheng, kung totoo nga po talaga na pinadala mo lang yung words na scammer ka through messenger, agad-agad po, malamang sa malamang, hindi po ito magiging oral defamation. Kasi para po maging oral defamation po ito, kailangan nga po verbal yung pag-insulto sa tao. Secondly, para po, even if sabihin po natin na verbal po ang ginawa niyo, Ms. Cheng, kung written defamation naman po, meron pa rin pong importanteng requirement ng publication. So, ang publication po sa defamation, hindi naman po kailangan na pinost nga po sa Facebook, basta may nakaalam lang pong ibang tao, basta pinakita nyo po sa ibang tao, agad-agad po, under the eyes ng batas, automatically, may publication na po nangyari at satisfied na po yung element. Ngayon, sinabi nyo po dito sa narration nyo po na yun nga po, private messenger nyo lang po sinin, tapos hindi rin po siya oral, based po dun sa facts na binigay nyo po, masasabi po namin with a bit more certainty na hindi po ito maging oral defamation at baka rin po, malamang sa malamang, since lacking nga po ito in publication, hindi rin po ito magiging written defamation. Ngayon, para po dun sa... Ngayon, ito lang po, possibility lang po. Kung yung private messenger na chat na ginamit nyo po ay hindi lang po siya pang sa inyong dalawa, baka po group chat po yan at syempre po nakita po ng ibang tao, doon na po tayo magkakaroon ng problema kasi ibig sabihin po, may publication na rin po. So, pero base naman po sa sinabi nyo, mukhang kayo lang po dalawa yung nasa conversation na yon. So, safe po kayo. Ngayon, doon po, proceed po tayo doon sa sinabi nyo po, what about the Certificate to File Action or CFA? Yung CFA po, ang nag-i-issue po niyan, barangay. Kapag nag-i-issue po ng CFA ang barangay, ibig sabihin po niyan, wala pong settlement na nangyari at the barangay level. Kasi ang CFA po, generally, ini-establish po niya na yung required barangay conciliation proceedings na nire-require po ng batas bago pumagsampa ng kaso ay nangyari. So, pumunta po yung dalawang parties sa harap po ng barangay at tinry po nila mag-reach ng settlement at hindi po sila nakapag-settle. Kaya, nagkaroon po ng CFA. Magkaiba po ito doon sa subpoena, doon sa summons, and other court processes. Kasi, ang CFA po, it does not automatically result in the issuance of a subpoena. Ang mangyayari po, kapag may certificate to file action, ibig sabihin lang po niyan, inaallow na po ng barangay sa parties, dun sa proper party na magsampa po ng kaso. So kung nagbigay po ng certificate to file action yung barangay na kung saan po kayo nag-try mag-amicably settle, ibig sabihin po niyan, binibigyan na po ng authority ng barangay yung other party na magsampa po ng kaso laban sa inyo. Pero hindi naman po ibig sabihin na kapag nag-issue po ng CFA, automatic guilty na po kayo. Hindi po ganun yun. Mangyari po, kung ang plano nga po ng other party ay magsampa po ng oral defamation, magsasampa po muna siya dapat sa prosecutor level. So, magsasampa po siya sa prosecutor level, magpa-file po siya ng complaint affidavit, tapos doon lang po kayo makakakuha ng subpoena to file your own counter affidavit. Doon sa counter affidavit nyo po, doon na po nyo ilalagay lahat po ng pinag-usapan natin ng mga depensa nyo. Number one, hindi naman po na-publish yung sinabi nyo po sa other party kasi private messenger lang po yun. Number two, hindi naman po siya made orally kasi in the first place, kung oral defamation yan, kailangan po verbal lang. Eh, since tinype nyo po sa private messenger chat, hindi po siya oral defamation. Tapos, after po ng counter affidavit nyo, pwede rin po mag-file yung other party ng reply affidavit, tapos kayo po pwede po kayo mag-file ng rejoinder affidavit. Kapag may nakuha pong, kapag sa tingin po ng prosecutor, may probable cause to file an action against you, saka lang po yan aakyat ng korte.

0: medyo matagal-tagal po yun ang proseso. So para na po sa tanong nyo, yung CFA po does not mean po na automatic guilty na po kayo. Dadaan pa po yan ng prosecutor level, preliminary investigation, bago lang po yan aakit ng korte at doon na po malalaman kung guilty po ba kayo o hindi. So may mga procedural steps po na kailangan munang ma-establish bago po mapunta doon sa stage to determine if guilty po kayo o hindi. So yun lang po. Maraming salamat po. So para po sa pangalawang tanong, galing po kay Miss Melody. Ang tanong po niya, may karapatan po bang ipatanggal ng legal wife ang bagong kinakasama nito sa trabaho? Ano po yung advice na mabibigay niyo, Attorney Ira?
1: Miss Melody, good afternoon. Yung tinatanong niyo po is kung may karapatan bang ipatanggal ng legal wife ang bagong kinakasama ng kanyang asawa sa trabaho. So naiintindihan ko po, medyo mahirap po itong pinagdadaanan niyo, Miss Melody. Pero sa batas po natin, wala pong direct na kapangyarihan ng isang legal wife or ang legal na asawa na utusan ng isang private company na tanggalin ang kanilang empleyado dahil lang ito ay isang kabit or yung kinakasama ng inyong asawa. So ang employment relationship, ito ay sa pagitan ng employee and employer. Kung ang private company ay merong mga sariling rules or may code of conduct na sinusunod, yung kinakasama po ng inyong husband or ng husband ng legal wife, hindi sapat na siya ay isang kabit by itself na siya ay may relationship sa dun sa husband para automatic siyang matanggal sa trabaho. So para matanggal siya sa trabaho, dapat meron siyang nalabag na company rule or code of conduct na doon maaaring magkaroon ng disciplinary action, which is subject dun sa policies ng employer nung kinakasama ng husband and sa applicable na labor rules. Ngayon po, kung ang kinakasama ng husband is a government employee or a licensed professional, meron naman pong ibang pwedeng remedy, kumbaga remedy po ng legal wife against the kabit or kinakasama ng husband. So kung siya po ay empleyado po ng government or ng gobyerno, pwede na mag-file ng administrative complaint. So depende po yun sa yung ipepresent po na facts and sa applicable na civil service rules po. Pwede po na possible po ito na allegation of immoral conduct. And in fact po may mga kaso po na umakyat sa Supreme Court na involving ng similar issues, which is infidelity. So kung licensed professional naman po yung kinakasama ng husband, for example, teacher, CPA, nurse, ganun po, or iba pang regulated na profession, pwede rin na may applicable na professional or ethical rules and complaint sa mga regulatory body ng mga professions po na yon, gaya ng Professional Regulation Commission o PRC. So kung ganun po, mag-profile lang din po ng case sa complaint po sa PRC. Pero syempre po, hindi po ito nangangahulugan na automatic na siyang matatanggalan or mawawalan ng lisensya. Syempre, kailangan pa rin pong dumaan sa proper proceedings and mapatunayan po na may na-violate po siya na may na-violate po yung kinakasama ng husband. So, ang possible po is masuspend yung license or pwede rin naman na ma-revoke. Pero syempre, hindi po ma-revoke o masuspend yung license ng PRC ng professional license dahil lang po sa chismis or personal claim. So, dapat po mapakita nyo po yung evidence na yung behavior po nung behavior or yung mga acts po na ginawa nung kinakasama po ng husband is nakaka-apekto po sa kanyang integrity bilang isang licensed professional. So sa aspeto naman po nung marital relationship, since nabanggit nyo nga po na may legal wife and then yung husband may kinakasamang iba, it can be considered as sexual infidelity po nung husband. May legal remedy naman po na hindi po doon sa employer nung kinakasama but against the husband himself po. So sa ilalim po ng family code, yung sexual infidelity po, pwede siyang ground for legal separation. Pero yung legal separation po kasi hindi niya mapabawalang visa yung kasal. So basically po magkahiwalay lang po yung spouses ng tirahan, ganun. Pero kasal pa rin po sila and hindi po sila pwedeng magpakasal ulit. So, Miss Melody, yung tanong niyo po na kung pwede bang sabihan yung employer na tanggalin yung kinakasama ng asawa niyo po or ng asawa ng legal wife, hindi po ito automatic. So, dapat po malaman muna if may violation ng company rules yung empleyado o yung kinakasama and kung meron man and kung sino po yung may authority po na na kumilos po doon po sa irereklamo niyo pong violation. So, yun nga po, kung yung issue ng marital infidelity, meron naman siyang remedies under the family code. Tapos yung sa employment violation naman po, syempre po, ibang process po yung susundin. So, sana po nasagot po yung inyong katanungan, Miss Melody. Punta naman po tayo sa third question. Wala po kay Anonymous. Sabi niya po, good morning po, sana po pakip ng information ko. May itatanong lang ako kasi, may complaint affidavit po na final against sa akin because nag-post po ako sa isang public post sa FB regarding expired products na binibenta nila. However, wala akong proof for that. But in good faith, nag-post ako for awareness lang. Nag-reach out sa akin yung may-ari and sabi, titingnan nila yung mga expired na items. Pero hindi ko agad nabura ang post after ng usapan namin. At nag-reach ng maraming reactions. Need ko ba mag-counter affidavit dito? Wala po ako proof. Based lang po ito sa experience ko at mga nag-comment na may same experience din. Ano po bang mangyayari if di ko ma-counter yung case? So, Attorney Carl, ano pong mapapayo niyo po kay Anonymous?
0: So, para po kay Anonymous, no, hindi po niya in-specify kung ano po yung kaso na sinampas sa kanya. Ang sinabi lang po niya, may nag-file po ng complaint affidavit laban po sa kanya dahil po sa post niya sa FB. Ngayon, base po sa narration niya, we can assume na lang po na ang sinampa po sa kanya ay libel or specifically cyber libel. So, patungkol, so same pa rin po to, no, dun sa number one question po kanina. Similar lang, yung elements po dito would still be yung kailangan po ng number one, defamatory imputation. Number two, kailangan po ng publication. Number three, kailangan po ng identifiability. At number four, kailangan po ng malice. Para po sa base po sa facts na sinabi po ni Mr. Anonymous, yung publication po may already be present kasi yung ginamit po niyang paraan para i-post to ay sa FB, marami po nag-react. So halata po diyan automatically may publication na po. Ang pagsasabi naman po sa isang negosyo na nagbebenta ng na sila po ay nagbebenta ng expired products, it pwede po siya maging considered defamatory. Pero yun nga po kasi kailangan po natin ng specific na words po sana na ginamit nyo. Sinabi nyo po kasi dito, wala po kayong proof o na expired po, di ba? Ang masasabi po talaga namin dito is that kahit po wala kayong proof, i-collectan nyo po lahat ng meron kayo. Kumuha po kayo ng screenshot ng public post sa Facebook na sinasabihan nyo po na nagbebenta po yung negosyo ng expired products. I-take a screenshot po ng lahat ng mga nag-react, lahat ng mga nag-comment na nagsasabi na sila rin po ay naka-experience po na nagbebenta po yung negosyo ng expired product. Kasi yung sinasabi nyo po no, na good faith lang ako at for awareness lang yung ginawa ko, hindi po siya automatically a defense against cyber libel. Kailangan po kasi talaga na magbigay po kayo ng factual basis kung bakit po kayo naggumawa ng ganong post. If based lang po talaga sa personal experience niyo, wala po kayong picture ng expired product or anything, ang masasabi po namin dyan ay, yun nga po, lahat po ng pwede niyong makuha na pictures doon po sa Facebook post na yun, at malay niyo po, may nag-post po sa baba ng mga screenshot, ng mga pictures nila of the expired product sa binibenta po ng negosyo na yun, makakatulong po yun. Kasi under the law po, para po na maging ultimate defense po against cyber libel, kailangan po number one, totoo po yung sinabi nyo. Number two, may good intention po yung kaya nyo po sinabi yun. At number three, kailangan po may justifiable motive. Para po, siyempre, tatlo po yung factual matters na yun na kailangan nyo po ma-establish. Kailangan nyo po talaga tulungan sarili nyo at maghanap po ng mga ebidensya para ma-prove po yun. Ngayon, para po sa tanong nyo, sabi nyo po, kailangan nyo ba mag-counter affidavit? We strongly advise talaga na mag-file po kayo. Kasi base pa lang po sa sinabi nyo, malamang sa malamang may screenshot din po yung nego, yung nagsampa po sa inyo ng public post nyo. Pag hindi po kayo nag-submit o nag-file ng counter affidavit nyo po, lahat po ng sinabi ng complainant doon po sa complaint affidavit niya ay yun lang po yung magiging basehan ng resolution ng prosecutor. Kapag yun lang po yung magiging basehan, malamang sa malamang po mako-convince po yung prosecutor na may probable cause to file a cyber libel complaint against you at aakyat po yan kaagad ng korte. At pag aakyat po yan ng korte, mag-i-issue po ng warrant of arrest ang korte. So ganun po yung magiging parang worst case scenario natin dito. So ang advice po namin dito, mag-submit ka po ng counter affidavit at lahat po ng ebidensya na pwede nyo makuha regarding po doon sa negosyo na yun. Baka pwede rin po kayo pumunta sa negosyo na yun. Maghanap po kayo ng mga expert products sa binibenta nila kung papasok po kayo para may ebidensya po kayo para depensa ang sarili nyo. Ngayon, ano po yung tanong? Ngayon sa tanong nyo po, pwede pa akong makonvict? Yun nga po sa sinabi namin, pwede po kayo makonvict kung na-establish po lahat ng elements na inenumerate po natin kanina. Pero hindi po siya mangyayari during the preliminary investigation level. Kasi like we said po, yung pag-submit ng complaint affidavit, pag-submit ng counter affidavit, reply affidavit, rejoinder affidavit, para lang po siya for the prosecutor to determine if there is probable cause to file a criminal case against you. Hindi pa po siya yung stage kung kailan i-establish na guilty po kayo beyond reasonable doubt. So just to clarify lang po, sa preliminary investigation, hindi pa po kayo mako-convict sa court, pag-akyat pa po yun sa court, saka lang po yung mangyayari. So ang advice po talaga namin, Mr. Anonymous, huwag niyo po i-ignore yung complaint. Mag-file po kayo ng counter affidavit. I-preserve niyo po yung original post niyo at yung mga comments. Tapos, sinabi nyo rin po na kinausap po kayo ng owner o ng empleyado ng owner regarding po na i-check po nila yung products. Isama nyo na rin po yun sa ebidensya nyo kasi pwede na rin po yun siguro to corroborate your claim na baka nagbibenta po sila ng expired products. And then mag-gather pa po kayo ng ibang proof or other witnesses na pwede pong masupport yung actual experience nyo. If all else fails po, Mr. Anonymous, di ba? Hindi naman po outside, hindi naman po impossible ang settlement dito. Baka pwede niyo pong kausapin yung may-ari at mag-apologize po kayo sa nangyari. Kung talagang walang-wala po talaga, di ba? Humingi po kayo ng paumanhin at baka magkaroon kayo ng amicable settlement bago pa ito umakyat ng korte. So, sana po na nasagot po namin ang tanong niyo, Mr. Anonymous. So, para po sa pang-apat na tanong ay galing po kay Ms. Bianca. Ang sabi po niya, hello po, attorney. Magandang gabi po. Meron po may utang sa akin at puro lang po siya pangako. Hindi niya po ako pinabayaran. Kaya ginawa ko po ay pinost ko po siya pero po nakatakip naman po ang mukha niya. Wala po ako info na nilagay tukol sa kanya. At ang sabi niya po ay kakasuhan daw po niya ako ng cyber libel. Ano po pwede ko i-contra sa isasampa niya po ko sakali? Ano po yung masasagot niyo dito, Attorney Ira?
1: So yun po, good afternoon, Miss Bianca. Yung tinatanong niyo po is may umutang sa inyo, nangako siya na magbabayad pero hindi siya nagbabayad. Tapos pinost niyo po sa social media, tinakpan niyo po yung mukha niya and wala po sayong nilagay na information tungkol sa kanya. Ngayon po nagbabanta siya kung nakakasuhan niya kayo ng cyber libel. So dahil po yung mukha niya po ay tinakpan niyo, Ms. Bianca, hindi naman po automatic na wala ng cyber libel. So para po magkaroon ng libel, May ilan pong elements po na kailangan tingnan. So una po yung defamatory imputation o yung mga pahayag po na pwedeng makasira po dun sa reputation ng isang tao. Pangalawa po kung may publication, ibig sabihin na iparating or nakita ito ng isang third person. Ikatlo po kung identifiable yung taong tinutukoy po dun sa post. Ikaapat po kung may malice. And syempre po sa ilalim ng batas, ang malice ay generally presumed kapag defamatory po ang imputation, pero ito po ay subject to exceptions. Kaya po nung nabanggit kanina ni Attorney Carl na yung truth, yung good intention po. So yon. So kapag libel po na ginawa online, gaya po ng social media, magiging cyber libel po ito under ng Cyber Crime Prevention Act. So kaya po kahit sinaktan niyo po yung mukha niya, ang tanong po dyan is makikilala pa rin ba siya ng ibang tao kung sino po yung tinutukoy niyo po dun sa post. So hindi naman po kinakailangan na ilagay po yung pangalan niya. Halimbawa po kung may iba po kayong nilagay na information, kung sinabi niyo po na natatrabaho sa siya sa ganitong kumpanya, saan siya nakatira, magkano yung utang niya, at nagbigay po kayo ng ibang detalye na sapat para makilala po siya ng inyong friends or followers or yung iba pong nakakilala sa kanya, pwede pa rin pong maging issue ito sa identifiability po nung person po na tinutukoy niyo sa post. And sabi niyo naman po na wala po kayong ibang binigay na information and tinakpan niyo naman po yung mukha niya. So possible po na hindi naman po identifiable yung person po na pinost niyo. Pero on the side lang po na issue, kahit totoong may utang po siya sa inyo and hindi siya nababayad, hindi po ibig sabihin na automatic na legal po na i-post niyo siya sa social media for not paying. So yung katotohanan po ng statement, hindi po siya by itself nag-aalis po ng issue ng libel. So may mga yung taong may utang po sa inyo, mas mabuti po kung gamitin niyo po is yung legal remedies po para maningil po. So halimbawa, mag-send po kayo ng demand letter, makipagharap po kayo sa barangay, kung kinakailangan po, pwede rin naman po kayo magsampa ng collection case. Kung pasok po sa requirements, pwede rin po siguro na small claims po yung i-file nyo po. Ayun po, so kung nakatanggap po kayo ng complaint affidavit or formal complaint, wag nyo po itong baliwalain. You have to preserve po yung original post nyo po, mga screenshots, kung may comments man po, or mga messages, or mga any other relevant evidence po. Pwede nyo pong i-consult po ito sa abogado, yung buong context po ng post po ninyo. And mapapayo ko, yun lang po yung mapapayo namin kasi kailangan po makita yung buong post. Kung may nilagay po kayo na other information, which you said po na wala naman po. Kung may ibang taong nakabasa, or kung may ibang nakakilala po dun sa pinost niyo po na person, and yung circumstances po nung pag-post niyo po. So yun po, kung may legitimate po na utang, mas mabuti po na singilin na lamang po sa tama at legal na paraan, hindi po sa pamamagitan ng public shaming po. So sana po nasagot po namin ang inyong katanungan, Ms. Bianca. Para naman po sa next question from Ms. Marjorie. So ang tanong niya po, may po-post po ako sa Facebook na hindi maganda pero hindi po ako nag-mention ng pangalan. Pwede po ba akong kasuhan ng cybercrime? So ano pong masasabi niyo, Attorney Carl?
0: So ano, Attorney Ira, mukhang halos lahat ng tanong dito, mukhang parang puro tungkol
1: mga
0: na lang sa cyber libel.
1: Opo.
0: Puro yun na lang, paulit-ulit po. So, Miss Marjorie po, no? So, yung tanong niyo po, related po sa mga previous na tanong, tungkol ulit po to sa cyber libel. Pero ang specific po ang tanong niyo dito, mukhang ang tanong niyo po dito is yung regarding sa third element po, identifiability. So, para lang po masagot generally yung tanong nyo, opo, possible po na makasuhan kayo ng cyber libel kahit hindi po binanggit ang pangalan ng tao. Kasi yung regarding po sa third element, yung identifiability, hindi po natin yung masyadong na-discuss kanina, pero dito pa discuss po natin. So sa identifiability po, no, hindi naman po nire-require ng Supreme Court na yung pangalan po nung tinutukoy nyo ay nakalagay sa post. Base po, kung pwede pong ma-identify yung tao based po doon sa mga salita na sinabi nyo, based po doon sa context or circumstances sa kung paano nyo po sinabi, pwede pa rin po ma-satisfy ang element ng identifiability. Sapat na base sa description or circumstances, may ibang tao na makakaintindi kung sino ang tinutukoy mo. So yun po yung benchmark natin dito. Kapag yung ibang tao po, base po sa salita na ginamit nyo, base po sa description of circumstances na ginamit nyo, matutukoy po nila kung sino po yung subject po ng post nyo, according po sa Supreme Court, enough na po yun to establish the element of identifiability. However po, kung wala naman po talagang pangalan at wala rin sufficient details or circumstances para makilala siya ng ibang tao, identification. So para po dito sa tanong nyo, kung kailangan po talaga muna namin makita kung ano yung ginamit na words dun sa post para po talaga ma-verify po namin kung identifiable po talaga yan. Pero going back lang po, the Supreme Court po has dismissed a lot of libel cases kasi yung alleged defamed person was not sufficiently identified. So of course, hindi rin sapat na identifiable lang siya for cyber libel. Siyempre, yung other elements din po, kailangan po may defamatory imputation, kailangan po may publication, at kailangan po may malice, which is usually naman po presumed po yun under the law. So, ang importanteng tanong is not simply po may pangalan ba, pero ang dapat po talagang isipin natin, kapag nabasa po ito ng ibang tao, maintindihan po ba nila kung sinong tinutukoy? So, para po masagot ang tanong nyo, possible po na makasuhan kayo ng cyber libel kung talagang possibility lang po ang tinutukoy natin. Pero kung certainty po talaga, yung probability or chance na talagang masampahan kayo at makonvict kayo ng cyber libel, hindi po natin yung masasabi hanggat hindi po natin nakikita yung post na ginawa niyo po. So, sana po nasagot po namin yung tanong niyo, Ms. Marjorie, at mag-proceed na po tayo sa pang-anim na galing. Isang babae tapos dalawang lalaki ang bugbog. Yung isang lalaki, sinakal ako, tapos yung isa hinawakan habang nagsasabunutan kami ng babae. Ako po ay buntis at muntik na mapahamak ang nasa sinapupunan ko. Maraming salamat po sa inyong kasagutan. Ano po ang advice na mabigay niyo po, Attorney Ayo?
1: Good afternoon, Ms. Clarissa. Ito pong nangyari sa inyo. Very alarming po. Ano, sa kwento niyo po ay binugbog po kayo ng tatlong tao, isang babae at dalawang lalaki. Sinakal kayo ng isang lalaki, hinawakan kayo ng isang lalaki habang sinasabunutan kayo ng babae. And buntis pa po kayo at muntik na po kayong muntik na pong mapahamak yung baby niyo po. So sa ilalim po ng revised penal code, maaari pong magkaroon ng maaari po kayong magkaso ng physical injuries po against po dun sa tatlong tao na bumugbog po sa inyo. Pero kung yung ano po yung ikakaso na physical injury, depende po iyon. So pwedeng slight, less serious, or serious physical injuries po, which is depende po yun sa medical findings po ng doktor, kung ano po yung nature or extent po ng injuries po na nakuha nyo from doon po sa pamugbog, and kung gaano po katagal yung gaano katagal po kayo nasa hospital or yung medical treatment for incapacity po na na nangyari po sa inyo dahil po dun sa pananakit ng tatlong tao po na yon. So mahalaga rin pong tingnan yung ginawa po ng bawat isang individual na nanakit po sa inyo. Kasi po, hindi naman po ibig sabihin na dahil tatlo sila, pare-parehas na rin sila ng magiging pananagutan. So kailangan po matukoy kung sino po yung nanakit sa inyo, sino yung nanakal, sino yung humawak, sino yung sumabunot, or kung may iba po silang ginawa po sa inyo na pananakit. And kung may sufficient evidence po na magkakasama silang kumilos and pinanuhan nila yung pananakit po sa inyo, pwede rin naman po magkaroon ng conspiracy. So depende po yun sa facts po nung nangyari po sa inyo. And ayun nga po, dahil buntis po kayo, pwede po kayo magpatingin din sa OBGYN or sa hospital po. Para lang po ma-record po yung mga nangyari po na pananakit sa inyo, yung kung may nangyari man pong injury sa inyong anak po na nasa inyong sinapupunan or yung epekto po sa pagbubuntis ninyo. And you also have to preserve po yung medical certificate or kung may hospital records or receipts and kung ano po yung mga prescriptions. Picturean nyo po yung mga injuries po na natamo po ninyo from pananakit. Kung may CCTV footage po or other evidence or kung may Naka-witness po ng pananakit sa inyo. Ayun po. So kung may CCTV, kumilos po kayo para ma-secure po yung footage. And kasi po baka pumabora na po ito. Kung may nakakita din po ng mga witnesses, pwede nyo rin pong kunin yung pangalan nila or yung kung paano sila makakontakt, contact details. And ayun nga po, dahil sinabi nyo po na sinakal kayo, sinabunutan, pwede nyo pong i-report din po sa police. Sabihin nyo po kung ano yung particular na nangyari po. Kung nga rin po, ano pong oras, saan po nangyari, kung kilala nyo po yung mga nanakit po sa inyo, mga ganong information po, ipa-blotter nyo po sa police. And kung yung isa po sa nanakit sa inyo is kunwari po ay inyong asawa or dating asawa, hiwalay po kayo, or boyfriend, or ex-boyfriend, or kung meron po kayong dating dating relationship, pwede rin po siguro itong pumasok sa RA 9262 po, or yung anti-vowsy law. So kasi po sakop po ng batas yung acts of physical violence po nung mga nabanggit ko po na person against a woman po na partner po nila. So yun po. Kaya po mahalaga rin po na if mag-report po kayo sa police, sabihin nyo rin po kung ano pong relationship niyo dun sa mga nanakit po sa inyo. And yun nga po, hindi lang po yung act ng pananakit, pwede rin na yung kung kilala po ninyo yung nanakit sa inyo or dati niyo pong partner. So ang mga dapat niyo pong gawin, Miss Clarissa, magpa-check up po kayo, i-document niyo po lahat ng injuries, ano po yung naging effect sa inyong pagbubuntis kung meron man po, and i-preserve po lahat ng evidence, and magreklamo po sa police. So pagkatapos po noon, pwede po kayo magsampa ng criminal complaint po sa tulong ng police or ng abogado po, pwede po kayong lumapit. Batay po dun sa medical findings and dun po sa mga evidence po na makakalap ninyo against po dun sa tatlong tao po na nanakit sa inyo. So ayun po, sana po nasagot po yung tanong nyo, Ms. Clarissa. So Sir Carl, magkaroon po tayo ng short break. Magbabasa po ako ng comments sa Facebook Live po natin.
0: Sige po.
2: Introducing your new power lineup on Radio Bandido TV and DZRJ 810 AM. Carmen Ignacio, Ira Panginiban, Angelo Almonte, Johnny Gomez. We've got you covered from sign on to 12 noon, Monday to Friday on Radio Bandido TV, seen on channel 224 Sky Cable, simulcast on DZRJ 810 AM. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Kami ang inyong abogado ng masa.
4: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
3: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
4: Nang
3: Ang Buhay at Batas.
4: Libreng payo ng abogado.
3: Solusyon sa problema mo.
4: Dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday from 2 p.m. to 3 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: And we're back po. Magbasa po tayo ng comments sa Facebook Live po. So, from Erica Daginod, hello attorneys. Kilala niyo po. And shout out po kay Jerry Angan, who is watching our live po. And may isa pong comment from Gabriel Pila. Send po siya ng question. Sabi niya po, long-time viewer attorneys, asking for a friend po. Ano po ang dapat gawin kapag nanakawan ka sa isang mall? May CCTV sa mall kaso ayaw daw nila magbigay kasi daw data privacy. Pero di ba po ang CCTV ay para mahuli ang krimen? Maraming salamat po.
0: Well, exception naman yun sa data privacy, Attorney Ira. Kasi if gagamitin siya for a legal purpose, I believe, isa siya sa mga exception. We just need to inform the management na yun yung purpose natin, and then have them give us a copy of the CCTV. So para po sa sagot niyo, Mr. Gabriel Pila, yan po yung aking mabibigay na advice. Meron pa ba tayong ibang mga tanong dyan, Attorney Ira?
1: Ako, Attorney, wala na po. So bumalik na po tayo dun sa set of questions po natin. Isang question po from Miss Christine. Good day, ma'am. Ask ko lang po, may pwede po ba ikasos na nanghihimasok ng buhay ng iba? Yung tipong babantaan ka pa na, sige, umalis ka, ibubulgar lahat ng bago mo sa asawa mo. At siya rin mismo ang nagsumbong sa asawa mo. Yung mga naging kalokohan mong nagawa at yung pinapangwentuhan ka sa ibang tao, kung ano yung mga nagawa mong pagloloko sa asawa mo. So ano pong masasabi niyo, Sir Carl, kay Miss Christine?
0: Naku, nakakainis talaga yung mga ganyan tao, Miss Christine, no? Yung nakikialam sa buhay ng ibang tao. So ang mabibigay po nating advice dito, no, ay pwede po ito masakop ng krimen na tawag ay light threats. Ang light threats po ay isa po siyang krimen na punishable under Article 283 of the Revised Penal Code. Ano po ito eh? Basically, ito po yung milder version po ng great threats na nakikita niyo po sa social media na plano po nilang ikaso laban kay VP Sara. So ang elements po ng light threats dito pursuant to Article 283 of the Revised Penal Code ay are the following po. Number one po, yung offender po ay makes a threat to commit a wrong. Number two, the wrong does not constitute a crime. So base lang po mismo dito sa dalawang elemento na to, mukhang pasok po doon sa facts na binigay niyo po. Kasi ang threat po niya ay ibubulgar po niya lahat ng baho mo sa sarili mong asawa. From our view po, hindi naman po siya, it's a unless of course pasok po siya sa defamation. Number three, there is a demand for money or that other condition is imposed even though not unlawful. Base po sa narration niyo, ang threat po niya ay kapag hindi ka po umalis, kapag umalis ka po, ibubulgar niya po lahat ng baho mo sa asawa mo. So yung may condition po siyang binigay dito, no, pero hindi po masyadong specific yung nabigay niyo po kung ano po yung condition specifically. Kasi sabi lang po, pag umalis ka saan? Sa bahay niyo po ba? Baka yun po. Kung yun po yung condition na sinasabi po ng county, Miss Christine, pasok po yan sa element number 3 kasi may condition po na kapag hindi po kayo umalis, ibubulgar niya po lahat ng baho niyo po sa asawa niyo. And then number 4, the offender has attained his purpose or that he has not yet attained his purpose. So basically yung number 4 po, whether or not na-attain po ng offender yung purpose niya, pasok pa rin po yan under light threats. So basically, no, bigay po tayo ng other example. So kung yari po si A, tinrighten po niya si B na i-expose daw niya yung infidelity ni B kapag hindi, unless si B po ay nagbigay ng, sabihin natin, 2,000 pesos sa kanya. Yung po yan, kasi nga po, di ba, sinabi po niya na i-expose daw niya infidelity ni B, hindi naman po siya nagkakommit, di naman po siya nagkakonstitute a crime unless of course defamation po yan. And then, gagawin niya po kapag hindi po nagbigay si B ng 2,000 pesos. So, yung blackmail na po yan is considered as light threats. Medyo similar po yung example na yan dun sa nangyari po sa inyo. Now, although exposing the infidelity is not a crime, yung act ng blackmailing mismo in exchange for money or subject to a condition is tantamount to light threats. Ngayon, syempre, yung sinasabi ko po kanina, paano po kapag yung wrong na yan, yung pag-expose po ng infidelity ng baho niyo pa sa asawa niyo ay krimen. So, pwede po yan mapasok sa defamation. Katulad nga po ng sinasabi natin kanina, defamation, kailangan po may defamatory imputation, kailangan po made verbally, kailangan po may identifiability, malice, and publication. Kung ginawa niya po talaga yan at sinabi niya po yan, kung yun po talaga yung plano niya, diba, at ipaalam sa mga tao, hindi lang sa asawa mo, pwede po yan maging oral defamation at pwede niya rin po siya kasuhan kung ginawa niya po talaga. Pero since light threats nga po ito, since threat pa lang po ito, ang masasabi po namin dito, ng recommendation po namin is pwede nga po siya sampahan ng kasong light threats. Now, as to your statement naman po na pinapangkwentuhan ka sa ibang tao tungkol sa mga naging pangluloko sa asawa mo. So, yun nga po, mukhang may ginawa na po siyang pagkukwento sa ibang tao tungkol sa infidelity mo sa asawa mo. So, yung statement po na yun, posible na po yung maging defamation laban sa kanya. Kasi sabihin nun, sinisira na po niya yung reputasyon niyo even before pa po siya even before ka po niya tinreten. So, kung meron po kayong parang witnesses o affidavits ng mga witnesses niyo na talagang kinuwento po ng taong ito ang baho niyo po sa ibang tao, pwede niyo na po siyang kasuhan kaagad dun pa lang ng defamation. So, just to clarify, hindi kailangan na krimen mismo ang binibintang under Article 353 of the Revised Penal Code. Defamatory imputation may include a vice, a defect, an act, a condition, status, or circumstance that tends to cause dishonor, discredit, or contempt of a person. So an accusation that someone, so yung accusation po na isang tao po ay nag-cheat po sa kanyang asawa, pwede po siyang potentially maging defamatory. Ang importante rin ay ikwento raw. So base po sa kwento nyo, may publication na po nangyari. So choice nyo po dito, pwede pong, just to summarize po, pwede nyo pong isang panakaso sa kanya ay either light threats or defamation. So sana po nasagot po namin yung tanong ni Ms. Christine. So para po sa pangwalang tanong ay galing naman po kay Mr. Francis. Paano po kaya yung process na sa pagdemanda ng isang tao ng tatago o walang matukoy na address? Ano po yung advice na may bibigay nito, Attorney Ira?
1: Okay po, Mr. Francis, good afternoon po. So ang kailangan po muna nating malaman ay kung anong klase po na kaso yung i-file po dun sa tao na nagtatago or walang matukoy na address. So kung criminal case po ba or civil case, yung balak nyo pong isang pa, kasi po magkaiba po yun ng procedure. So kung criminal case po, halimbawa po kung estafa or DP-22, pwede pong simulan yung pagfasal ng kaso by preparing po a complaint affidavit and yung mga supporting documents po and yung mga evidence. Yun po ay ipafile sa prosecutor's office po. So sa preliminary investigation, bibigyan po ng prosecutor's office, bibigyan po ng pagkakataon yung respondent, yung taong nagtatago, nasagutin po yung complaint na final po ninyo. So kung hindi po siya matagpuan dun sa last known address or kung ano po yung alam niyo po na address niya, na kung ano po yung information po na meron kayo kung saan siya nagsistay or kung hindi siya sumagot po dun sa complaint, hindi naman po necessarily na yung kaso is hindi na tutuloy po sa korte. So depende po sa circumstances, pwede pong tumuloy yung kaso sa korte, pwede kung meron pong probable cause, maisampa yung information sa korte, pwede pong mag-issue ang court ng warrant of arrest, depende po sa circumstances. So kung civil case naman po, for example, collection of sum of money, iba po yung procedure niya from criminal case. So una po, maghahanda rin po kayo ng complaint, ipafile din po yung complaint sa court. So kapag na-file na po yung kaso, kailangan po mag-serve ng summons dun sa defendant. So para po magkaroon ng yung court ng so, address niya, kahit anong information regarding sa saan siya nagsistay, pwede pong subukan na doon muna i-serve yung summons. And then kung after 3 attempts po on 2 different dates, hindi pa rin na-serve yung summons, then magkakaroon na po ng substituted service na. So doon po sa substituted service, hindi na po yung mismong defendant yung mag-receive po. So pwede pong iwan, kung sa residence po, pwede pong iwan doon sa person na at least 18 years old, pwede niyang i-receive yung summons po. And pwede rin si, sa office or business, place of business ng defendant po. Yung copy po is iiwan dun sa competent person na in charge po dun sa place of business. And then kung kunwari po nakatira siya sa, yung last ng address niya po is a condo or a house in a subdivision, pwede rin po sa officer ng homeowners association or dun po sa officer, dun sa condo, yung officer po nung condo or yung security officer po na in charge. In case po na hindi po kayo papasukin dun sa gate or dun po sa building, pwede rin pong i-serve yung summons po doon sa security officer. So kung talaga pong hindi po matukoy yung whereabouts ng defendant, pwede rin naman pong humingi po ng leave of court para po i-serve siya by publication or another authorized mode of service po aside from yung personal service po and yung substituted service po. Depende po siya sa circumstances po. So kailangan

ang Civil Service Commission at Vice Chair ng Philippine Red Cross. Bumabati po sa inyong lingkod. Thank you so much. Baka kulang na yung isang oras o dalawang oras natin. Puro pagbati, ha? Ang ating natatanggap sa palatuntunan. Salamat po ng maigi at marami. Mamaya nga, Ma'am Angel, yung ruleta, ihanda mo at magpaparaffle tayo ng problema. Ha? Mamaya, ihanda yung ruleta para makapagparaffle tayo ng problema. Yung ating celebrity BFF, si Johnny Cabrera. Jolly Cabrera, nakikinig at nanonood. Contemporary nila Rene Salud ni... Sino tong isa? Yung Incarnacion, tapos si Ricky Reyes. Ayan, magaling na Budista yung ating celebrity BFF na si Jolly Cabrera. Salamat po ng maigi at marami. Pero habang tayo po ay natutuwa at nagpapasalamat dito sa mga pagbati na ating tinanggap, sagutin ko lang ito, ha? Importante lang, oo. Parang kayo rin lang ito, importante. Salamat po ng maigi at marami. Alright. Eh, habang tayo po ay busy dito sa ating ginagawang pagtunghay, sa mga balibalita ngayong araw, pumapasok tayo sa day 27, day 28, okay, ng impeachment proceedings. Please correct me if I'm wrong. Alright? Dahil parang kahapon yung day 27. Sige nga, kayo na nga mag-compute magkano na yung gastos ng sambayan ng Pilipino. Dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Kayo na nga ang bahala. I-multiply nyo sa 25 million a day. Tingnan po natin kung magkano na yung inilalabas na salapi ni Juan de la Cruz dito po sa impeachment proceedings laban kay Inday. Habang tayo po ay nakaantabay, inaabangan, Boss Jersey, thank you sa pagbate, ha. Ito pong mga importanteng anunsyo at mga ikang ay pag-uncover ng mga issues surrounding the Vice President at yung sinasabing irregularity sa OVP at Department of Education na kanyang dating pinamumunuan, eh kahapon nagpahayahay muna tayo. Okay? Nagpahayahay tayo dahil inaantok po yung ating mga kababayang Pilipinong nakatunghay, eh. At minabuti po nating kausapin si dating Tourism Secretary at dati pong kalihim ng DILG na si Rafi Alunan III. Pero hindi ako satisfied dun sa naging batuhan ng impormasyon sa pagitan ng inyong lingkod at ni former Secretary Rafi Alunan. Sabi ko nga kay Ma'am Angel, I was hoping na talagang may touch ng politika at alam po ninyo yung kapangyarihan ng DILG to somehow provide the needed assistance pagdating po dun sa kapakanan ng ating mga kababayang Pilipino, especially those na naghihintay, nag-aantabay sa wala naman pong hinihintay na katuparan ng inyong mga pangarap na magkakaroon tayo ng barangay at SK elections this November. Para tayong batang sinusubuan ng kendi. Na tinatakam. Ayaw pang pirmahan ni Bongbong Marcos yung pong pagpapaliban ng barangay and SK elections to 2028, eh samantalang dyan din naman po papunta, because the push of Congress of both houses, the lower house and the Senate, eh dyan po papunta, dun sa extension or extending the term ng ating mga barangay officials at ng sangguniang kabataan. Ilang ulit na natin binanggit dito sa palatuntunan, it has to be apolitical. Dapat po ang barangay at ang SK ay apolitical. Ibig sabihin, wala pong influence na nakukuha mula sa lokal, mula sa national, na mga elected officials. Hindi po sila dapat kontrolado. Eh parang yung ating mga barangay at SK elections, ang style na ginagawa ngayon,
ipagpapaliban para magkaroon ng

dalawang taong extension pa. Ito pong mga halal na opisyal na barangay at ng sangguniang kabataan para gamitin sa nalalapit na halalan sa 2028. Hindi na po ito miss. Hindi na po ito kathang isip. Unless and until ito pong mga local government officials at ang ating mga national elected officials magdeklara ng laban, ng fight, ng gera, laban po sa paggamit ng politika dito po sa pinakamaliit na unit ng ating sosyedad, mananatili pong bukas ang isipan at diwa ng ating mga kababayang Pilipino na sadyang ginagamit itong barangay at sanggunitang kabataan para po sa kapakanan nitong mga tumatakbo sa lokal at pangnasyonal na halalan. Nakaka... Ha? Ah, ayan. Pinaalala kasi ni Ma'am Chato. Ngayong biglang ginurgur yung lalamunan ni Johnny G. Ha? Alright, sige. Salamat po ng baigi at marami. Okay. Sabi ko nga kanina habang hinihintay pa natin yung ibang mga kaganapan. Ito muna yung ating pag-usapan dahil alam po ninyo magkakaroon po ng balawakang kilos o tigil pasada, anak ng baka. Hindi na tayo natapos-tapos. Nag-strike na kahapon, hindi nyo pa itinuloy. Ha? Para ibig sabihin, isang strike na lang sana. Si Idol Paul Galang, magandang umaga po sa inyo at nakikinig, nanonood sa Palatuntunan. Binabati rin ang inyong lingkod. Ito, contemporary ni Sampaguita, ni Freddy Aguilar, the late Freddy Aguilar, ni Mike Hanupol, ha? I'm sure kilala ni Boss RJ Ramon Jacinto natin. Ito pong si Ginoong Paul Galang. Salamat ng marami at maigi, Idol, sa iyong ginawang pagbati. Si Boss Alan Visitacion, bumabati rin sa inyong abang lingkod. Salamat po ng baigi at marami. Again, yung ating mga kapatid sa kabilang himpilan, Idol Ryu Lau, nakikinig at nanonood sa inyong malayang palatuntunan. Salamat po ng baigi at marami. Mamba Chato, ito, nakikinig po si ano? Nakikinig si Boss Ronnie Ramos natin, Idol. Magandang morning sa iyo. Ah, paboritong libangan ni Ma'am Chato yung pakikinig kay Boss Ronnie Ramos doon sa kabilang himpilan eh. Ah, oo. Baka next week magkita po kami ni Boss Ronnie. Makapag pa-picture man laang kay Idol Ronnie, tapos ipadala ko sa inyo Ma'am Chato, ha? Para makita po ninyo na sangang dikit kami ng ating Boss Idol. Ayun. Ah. Salamat po ng maigi at marami. Alam po ninyo, kaingat kayo ha, dahil baka meron kayong ma-receive na mga notification at baka meron po kayong ma-receive na mga friend request mula sa akin. Huwag po muna ninyong tatanggapin dahil kaninang umaga pa, Ma'am Angel, parang nararamdaman ko merong attempt dun sa aking business page. Ha? Hindi po yung Johnny Gomez Live, si Ma'am Angel at Yensa ang nag-maintain ng Facebook page na Johnny Gomez Live. Yung aking business page na Johnny Gomez, kaninang umaga ko pa nararamdaman na meron pong attempt. Hindi ko mawari dahil every time na ako'y nagbubukas either ng Facebook o ng Messenger, meron pong link na ibinabato yung aking action na ginagawa. Kaya pasintabi, no? Pasintabi. Kung meron po kayo, again, kung meron po kayong matanggap na anything may kaugnayan po sa Johnny Gomez at Johnny Gomez Live, idamay na natin, Ma'am Angel. Messenger man yan, friend request man yan, ako po'y humihingi muna sa inyo ng pasintabi at wag na wag po muna ninyong i-entertain kung ano man po yung inyong matatanggap, kunwari ay galing sa akin sa pamamagitan po ng business page
na Johnny Gomez at Johnny Gomez Live. Okay? Kanina pa ito eh, siguro mga 2 oras na. 2 oras ko nang nakikita na merong ano eh, merong abnormality, ika nga. Hindi tama. Okay? Yung nangyayari doon sa aking Facebook page. Binabardagol. Binabardagol yung Facebook page ni Johnny G. Anyway, si Modi Floranda, yung pong national president ng Piston, sa kanya po nang galing yung anunsyo na magkakaroon daw po ng 2 magkasunod na araw ng nationwide transport strike. Simula po ito sa Setyembre 29. Next Tuesday po ito hanggang Setyembre 30 para daw po iprotesta yung patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sabi natin kahapon, panakpakan natin ang tinambaan ng magaling na mga business leaders natin at itong ating mga economic managers. Pati na rin ang Balacanang, saluduhan po natin ang bonggam-bongga dahil hindi po natuloy yung taas sa presyo ng produktong petrolyo starting today, beginning today until Monday of next week sa halagang 10 piso kada litro para sa krudo. Dahil dun sa ginawang pagtaya at ipinatutupad ngayong araw na ito, hindi po umabot ng 10 piso. Kaya palakpakan natin ang bonggang-bongga hanggang sa mabingi ika nga yung tainga nitong mga tinambaan na magaling na mga taong gobyerno na ito. Ha? Hindi daw po umabot ng 10 piso kada litro ang itinaas sa krudo. Kaya marapat lamang na tayo po'y mag-celebrate to the max, ika nga. Papurihan at pasalamatan natin. Kung kinakailangang ipagtirik po natin ang kandila bilang pasasalamat, kaya lang sayang naman. Magkano namang bayad ngayon sa pagtitirik ng kandila? Donation? Donation? Donation. Pero sa iba kasi may presyo talaga eh, no? May presyo talaga. Pero sa iba daw po ay donation. Ayan. Kung kinakailang, kung meron kayong sobrang pera riyan, ha? Ipagtirik nyo ng kandila bilang pasasalamat. Itong mga tinamaan na magaling na ito. September 29, ito po yung sabi ni Body Floranda. Dahil sasabayan daw yung muling pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo na halos mahigit 10 piso yung itataas. So meron pa rin, there is still this a threat of an additional increase. Kasi simula pa lang ngayong araw na ito ng pagtaas, sinasabi, nangangamba daw po ang Piston na tataas na naman ang 10 piso next week. Anak ng baka naman talaga, oo. Although sinasabi ng Department of Energy na hindi daw po tayo aabot doon sa presyuhan ng produktong petrolyo nung talagang nasa kalagitnaan at the height, ika nga, nitong gera sa pagitan ng US, ng Israel at ng Iran. Ha? Hindi daw po tayo aabot diyan. Okay. Sunod-sunod na po ito. Sunod-sunod dahil bare months na eh. Pinaabot po ng bare months ng gobyerno. May ayuda naman daw po. Kaya wag daw po sanang mag-alala yung ilang mga vulnerable sectors of the society. Dahil meron pong nilulutong ayuda ang Malacanang at yung ating mga economic managers. Alright. Sabi po ni Modi Floranda, yun daw protesta ay nakaumang para dun sa panawagan sa pamahalaan na i-abolish yung value-added tax. Hinihintay pa raw po ni Secretary Garin kung kinakailangan pong tanggalin yung value-added tax at excise tax dito po sa fuel products
Hinihintay pa po ng Department of Energy. Oo. Yung pong rekomendasyon coming from the economic managers ni Bongbong Marcos kung kinakailangan na pong supilin at tanggalin itong value-added tax at excise tax. Pero sa ngayon, sit back and relax. Ganyan daw po muna tayo. Sit back and relax. Habang pinag-aaralan pa, hanggang kailan kaya pag-aaralan ito, ha? Hanggang kailan kaya pag-aaralan? Anak ng baka naman talaga, oo. Okay, sabi ni Jeff Pasco, Bacapaldo, yung pronunciation nito. Kasi kapag yung diin ay naroon sa unang syllable, dun sa P and A, the first two letters, kapag naroon yung diin, paldo, ibig sabihin marami. Oo. E parati natin ginagamit yung salitang paldo kapag maraming pera, maraming projects, maraming kurakot, etc., etc. Without reference ha, dito sa ating kabayan na si Vincent Jude Paldo. Ayun. Salamat, idol. Okay. Sabi ni Boss Isidro Tacuban, the government crisis management should have adopted a subsidy budget for oil price hike to address the burden among transport operators and drivers. Aba, hindi lang po sa operator at driver. Dahil every time na tumaas po ang presyo ng produktong petrolyo, ito proven na ito. Kahit pa hindi po natin nararamdaman yung pagtaas ng pamasahe, ramdam na ramdam po natin yung pagtaas ng presyo ng pangunahing bilyo. Because of the logistical requirement. Kunwari, kinakailangan kumuha ng bigas. Lapitan mo na, Nueva Ecija. Huwag ka nang lumayo. Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, dadalhin sa Maynila, sa Nepa Q-Mart, sa Quezon City, sa Pasig Mega Market. Okay? Kunwari, dadalhin, hahanguin mula dito sa mga kalapit bayan ng Metro Manila. Kalapit probinsya ng National Capital Region. Eh, alam po ninyo, kapag ka tumataas yung presyo ng diesel at ng gasolina, eh, ipinapatong po nung ating mga traders dito sa mga food products, ito pong presyo ng konsumo doon sa additional o dagdag na presyo na kanilang ibinabayad sa mga gasolinahan. Okay? Kaya yung operators, drivers, teka muna. Ang uring manggagawa, yung pong sumisweldo ng minimum, yung pong nagbubunot at na, ano ba tawag dyan, nagbubuhat ng sariling katawan. Katawan? Nagbubuhat ng sariling katawan. Oh, nagbubuhat, ano ba tawag dyan? Nag-flex ika nga. Oh, para makapaghanap ng trabaho, makapaghanap ng pagkakakitaan sa maayos na pamamaraan. Hindi lang po operator ng jeepney, ng TNVS, ng bus, ng tricycle, ng taxi, ng motorcycle hailing units, hindi. Lahat po tayo apektado. Lahat tayo apektado din eh. So the moment na sumipa itong presyo ng produktong petrolyo, susunod na dyan yung presyo ng pangunahing bilihin. I am telling you. Okay? Kasi passed on po ito eh. Ipapasa sa consumer. Ipapasa po dun sa mga mamimili. Pero ang arrive na ginagawa ng gobyerno, dahil nga naman organized group ang transport, nagagamit kasi pagdating ng eleksyon eh. Ha? Nagagamit. Napapangakuan. The more the merrier ika nga. Kapag marami ang miyembro, the merrier. Kaya dito po nakatuon ang posisyon at atensyon nitong mga bundat sa salapi at takaw sa kapangyarihan na mga elected and appointed
government officials.

0: Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.
1: Radyo Bandido News Flash Report.
2: Maaaring ilabas na sa susunod na linggo ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of the Interior and Local Government at ng Department of Education kung saan maglalagay ng mga babaeng tanod sa mga paaralan. Kasunod na rin ito ng nangyaring insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan sa South Cotabato. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, magsisilbi ang mga babaeng tanod bilang visible patrol sa lahat ng mga paaralan. Bukod dito, sinabi ni Castro na nagsasagawa na rin ngayon ang Department of Social Welfare and Development ng Parenting Effective Service kung saan kakausapin ang mga magulang para palakasin ang mga ugnayan sa kanilang mga anak at magabayan ang mga ito. Gagawin niya ito sa mga family centers kung saan ang mga magulang mismo ang kakausapin at gagabayan patungkol sa trauma-informed care. Gagabayan din niya mga guro at mga school personnel na suriin ang mga estudyante kung mayroon ng mga nakikitang red flags o iba pang mga senyales. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.

0: Pinipersonal ika ni Defense Secretary Gibotchodoro, ang China kaya galit na galit ito palagi. Itong pahayag ni Herman Camentong Chu Laurel, tagapangulo ng Asian Century Philippine Strategic Studies Institute, sa isang eksklusibong panayam sa DZRJ.
1: Una-una, na maalala natin na na-sanction siya ng China, pati yung mga pagkakalap niya. So, ang siya ay presidente ng Sagittarius, one of the markets ng mining company na yun ay China, pinakamalaking mahanaprado. Nung siya ay naging independent secretary, binitawan daw yun, but of course, ay interest are still there. Nung na-sanction siya ng China, talagang personal na tinamahan sila at ang mga business interest nila. We don't know how much they have in China invested and so on. So mukhang pinepersonal niya talaga itong away na to.
0: Sabi pa ni Laurel na kinakalaban ni Chodoro ang pamahalaan sa pagbibigay ng mga pahayag na taliwa sa pahayag ng gobyerno at nagiging katawa-tawa ika ang Pilipinas sa ASEAN at sa buong mundo dahil dito.
1: At ang problema po kay Dibong, kinakalaban na niya ang gobyerno natin. Ang DFA, sinisiraan niya. Sinasabi niya, wala siyang respeto doon sa provisional understanding. Hindi niya alam. Magsasalita si Pongo Marcos na mag-reset sa China. Tapos mumurahin niya ng China. Lumalabas po na katawa-tawa po ang Pilipinas sa mata ng ASEAN at ng buong mundo.
0: Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ, 810 AM ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
2: You just heard a Radyo Bandido News Flash Report.
3: Alright, nagbabalik ang inyong balayang palatuntunan. Dire-diretso tayo dito sa inyong balayang talakayan, 0917-751-3804. Yan po ang ating text line. Si Romel Madrigal, may bitbit at hatid na balita. Mel, magandang morning sa iyo. Please come in.
4: Mga bagong reforma at pulisiya sa pangangasiwa ng buwis, tampok sa Aboitiz Accounting and Tax Forum 2026 na ginanap sa Taguig City.
5: Ibinahagin ni BIR Commissioner Charito Martin Mendoza ang mga hakbang ng ahensya sa ilalim ng BIRD's reform agenda na nakatuon sa pagpapalakas ng tax administration at serbisyo sa mga taxpayers.
6: Kabilang sa limang pangunahing haligi ng programa ang digitally connected services, accountable audits, pagpapalakas ng revenue performance at protection sa tax base, mas empowered at ethical na personnel at stakeholder focused service at engagement.
7: Tinalakay rin sa forum ang mahahalagang development sa tax policies at reforms na may direktang epekto sa mga taxpayer, accounting professionals, finance sector at mga negosyo.
8: Kasama ni Commissioner Mendoza sa pagtitipon sina Deputy Commissioner Marisa Cabreros ng Strategic Reforms Group at Deputy Commissioner Larry Barcelo ng Legal Group.
9: Sa pamamagitan ng patuloy ng pakikipagdialogo sa stakeholders, layunin ng BIR na mapalawak ang pag-unawa sa mga pulisiya, mapabuti ang tax compliance at gawing mas accessible ang serbisyo ng mga taxpayer.
10: Ang forum ngayong taon ay may temang Master the Core, Create the Next.
11: Ako si Romel Madrigal, nag-uulat sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
3: Salamat po ng maigit marami, balitang bitbit mula kay Romel Madrigal. Naghatid sa ating oras, 36 na minuto na. Makalipas po ang 10 in the morning si Ma'am Ena Gray at yung ating Filipino community. Ay nakong agang bumati ni Ma'am Ena kanina, nag-private message kay Johnny Gomez. Parang anong oras ba sa inyo niyan, Ma'am Ena? Parang alas 7 pa lang yata o wala pang alas 7. Dinis sa Pilipinas, bumati na ang ating Ma'am Ena Gray. Yung ating Filipino community mula po dyan sa Australia, magandang hapon po sa inyo. Magandang umaga mula po dito sa Pilipinas. Yung ating boss idol, Joseph Franz Guzman, boss Rico Racion ng Las Piñas, si Ma'am Charito Cabrera Diana mula po sa General Trias, sa Cavite, si boss Jaime sa Moya Bernante, mga nakikinig at nanonood sa inyong balayang palatuntunan. At Ontor HEJWJ28 nanonood mula po sa YouTube. Bumabati sa inyong lingkod. More power, more blessings. Barangay election postponement at term extension po. Ayan. Build better maleta at terorismo. Dito daw po sa ating bayan. Salamat, idol. Thank you so much. Okay. Teka muna ha. Si Architect Angelito Castillo Pilias ng Batangas, nakikinig at nanonood. Okay, salamat po ng maigi at marami. Nakapagpa-full tank na si Architect noong weekend. Saturday, Sunday, 105 per liter. Naku po naman, oo. Pambihira daw po yung itong gobyerno na ito, ha? Puro unprecedented. 62 pesos ang exchange rate kada dolar. Utilities, food essentials, puro pataas. Rating lang daw po ni BBM ang negative, anak ng baka. Aha! Tiis-tiis lang daw po tayong mga kabayan. Maganda yung tinuran, ano? Bago tayo pumalaot sa ilang pang mga isyong political. At yung mga nagbibigay ng komento doon sa rally na gagawin sa September 29. Maganda yung tinuran ni dating kalihim Rafi Alunan kahapon patungkol doon sa pagiging handa. Kasi sabi ko nga, yung salitang resiliency at pagiging resilient ng ating mga kababayang Pilipino, ito po ay overused and abused. Inaabuso yung salitang resiliency. Inaabuso yung pagiging resilient ng ating mga kababayang Pilipino. O total, resilient ka naman. Matatag ka naman eh. Ha? Kahit siguro patuloy na tumaas yung presyo ng produktong petrolyo, wakir yung ilan sa ating mga kababayang Pilipino. O total, resilient ka naman kahit siguro patuloy na tumaas yung presyo ng bawang, sibuyas, kamatis, bigas. Wala ka namang gagawin kundi bumili pa rin. Total, resilient ka naman. Meron pong mga binanggit si dating Secretary Rafi Alunan ng mga activities na ginagawa nung kanyang civic society group dyan po sa area ng Muntinlupa, na nakikita yung spirit of oneness dahil kumbaga iisang direksyon yung tinatahak nung kanilang mga kasapi. Pero remember, yung Hillsboro is a gated community. May pera yung mga taong nakatira riyan. So kapag ka sinabi ng grupo na mag-stack tayo ng dilata, may kakayahan silang mag-stack ng dilata. Mag-stack tayo ng bigas. May kakayahang mag-stack ng bigas. Mag-stack tayo ng mga inuming tubig, yung mga nasa pet bottles. May kakayahan silang mag-stack ng inuming tubig. Subukan natin gamitin yung palawak na bakura ng isang miyembro. Total, hindi pa naman ibinebenta, wala namang structure, gawin nating magtulong-tulong tayo para dun sa urban farming. Walang maninita dahil they all belong to this gated community and they are all members and some of them are officers of the COA, yung pong asosasyon na mga may-ari ng bahay. So yung mga gwardiya, sunod-sunuran sa kanila. Okay? Kung meron pong mga ipapasok na mga kargamento, meron sigurong ipapasok na mga maliliit na mga traktor to convert yung idle land into an agriculture-ready parcel of land, wala pong magiging problema. Dahil dun sa Homeowners Association, they can easily come up with a program, with a plan of action. At ang gagawin lang ng HOA officers ay ipapakalat dun sa ibang mga may-ari or tenant ng lugar. And the security office will abide ng kanilang mga direksyon. Paano mo gagawin sa pretil sa Tunduyan? Paano mo gagawin sa Tayuban, sa Divisoria, sa Barangay Bambang sa Pasig, sa 9 de Pebrero sa Mandaluyong, sa pinagbuhatan sa San Juan? Sige nga. Sa Commonwealth, sa Payatas, sa Quezon City. Paano mo gagawin yan? Eh yung mga lugar na aking tinuran, may mga kababayan tayo riyan. Isang kahi, isang tupa. Wala pong regular na income. So that idea of mag-imbak, pagkain, tubig, gamot, eh ito po yung madaling sabihin kapag meron kang readily available resources. Though hindi ko kinukontra dahil talagang maganda yung pong kanilang sinimulan. Pero kung paano po ito dadalhin sa national level, that is another thing. And how Malacanang will do its share in providing direction para maibaba sa grassroots, para maibaba sa ating local government units, at maibaba sa barangay, maibaba sa pangkalahatan ng ating mga kababayang Pilipino. Again, the idea is crystal clear. Maganda, maganda yung idea nung samahan ni Rafi Alunan. Pero execution-wise, baka parang wish ko lang eh. Baka parang wish ko lang. Eh kaya po ako nag-segue dahil may nabasa ako dun sa isang PM na tinanggap natin patungkol dun sa Tigil Pasada na binabanggit ni Body Floranda. Ang sinabi po nung isang nag-PM, doon daw kayo mag-ano. Sa Strait of Hormuz kayo mag-rally-rally. Parang doon nyo ipagsigawan yung inyong mga disgusto. At hindi nyo naiintindihan kung bakit pumapalo yung presyo ng produktong petrolyo. Eh, miski ako, aminin ko, mambang po ako, sir. Eh, lalaki. Lalaki yung nagpadala ng ano. Mambang din ako eh, pagdating dun sa presyuhan ng produktong petrolyo. At paano nag-a-arrive sa ganitong presyo ang ating Department of Energy. Okay? Ang alam lang natin, and this is an open discussion, every week, yung previous week na trading sa Mines of Platts, Singapore, eh, dito po naka-angkla yung magiging presyuhan the following week. Kunwari, yung trading na nangyari last week, ito po yung presyo na i-implement pagdating ng Tuesday. Palagay ko, hindi rocket science yan. Madali nating maintindihan. Aha. Na dependent yung presyo ng current week sa produktong petrolyo dun po sa trading na nangyari week prior. So naiintindihan natin yan. Nagkakaintindihan tayo riyan. Di ba? Pero ang hindi natin maintindihan, bakit po yung presyo ng produktong petrolyo ay sumirit pataas kahit hindi pa tayo umo-order nung presyo sa mataas na halaga. Ang sinasabi po ng ating mga economic managers, no, ay epekto daw po ito ng batas patungkol dito sa oil deregulation law. Pero never na tayo po ay nakakuha ng tamang information on how this government is doing its share in providing the needed cushion bukod sa ayuda. O yung pala naman, nakikita natin may problema yung oil deregulation sa kasalukuyang panahon. O ano pang ginagawa ng ating mga mambubutas ng bangko sa Kongreso? Ano pang ginagawa? Ilang kongresista meron tayo? We have about 300 congressmen. Tapos meron kang 24 na senador. Walang makapagbigay ng tamang direksyon on how to provide cushion. Hindi na nga po solusyon yung aking hinihiling. Hindi na po solusyon, cushion na lang. Ha? Kung paano pong mamimitigate itong sobrang sirit na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tataas ng 5 piso, 6 na piso, 8 piso, 10 piso, tapos ang ire-refund sa iyo ay sentimo. Eh para tayong sini-GAGO. Ginagawa po tayong tang-GA. Kung ang nakikitang culprit ay yung oil deregulation law, kung ang nakikitang culprit is the value-added tax and the excise tax, eh ano pang hinihintay ninyo? Bakit hindi ninyo aksyonan? Maaari hindi po ito yung solusyon na hinahanap natin sa ngayon, pero baka ito yung makadagdag dun sa cushion na hinihiling ng ating mga kababayang Pilipino. Ang sabi ng gobyerno, kailangan kasi natin balansehin. Hindi tayo pwedeng mag-apura sa pagtanggal ng value-added tax. Hindi tayo pwedeng mag-apura sa pagtanggal ng excise tax. Hindi tayo pwedeng mag-apura to repeal or amend the oil deregulation law because there will be a direct impact pagdating po dun sa ekonomiya. Dahil nga naman, yung pong mga nasisingil na mga buwis ay ginagamit sa pagpapatakbo ng mga programa ng gobyerno. So, madi-displace daw po yung ating mga kababayang Pilipino. Anak ng baka naman, oh. Kailan pa aaksyon kapag kapatay na si Johnny Bonas? Kapag kapatay na ang kabayo? Okay? And obviously, iisa lang po kasi yung kanilang nakikitang ano eh, nakikitang solusyon eh. At ito yung ayuda. Ito yung ayuda na ibinibigay doon sa mga tinatamaan ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, operators and drivers. Paano po yun nagpapasok ng buwis? Ha? Paano po yun nagpapasok ng buwis? Kunwari ako, hindi ako operator. May-ari ako ng sasakyan. Nagpapakarga rin ako ng gasolina. Yung presyo ng gasolina ang ikinakarga ko mas mataas pa kaysa dun sa ikinakarga ng ating public utility vehicles kasi discounted yung kanila eh. So ako, itsa pera sa equation. Hindi ako karama, hindi ako kasali. Bahala ka sa buhay mo, Johnny Gomez. Bahala ka sa buhay mo, architect. Nagpa-full-tag si architect Angelito Castillo Pilias eh. Bahala kayo sa buhay ninyo. Ha? Eh hindi po dapat selective. Kapag gumagawa po tayo ng aksyon, it has to be for the benefit of the many, for the benefit of all. Eh kung ang gagamitan po ninyo ng inyong aksyon are those individuals na nakikita po ninyo na boboto sa inyo in 2028, eh kawawa po talaga si Juan de la Cruz. Kawawa po talaga yung ating bayan. Kawawa po talaga yung ating mga abang manggagawang Pilipino. So, tama in a way yung sinasabi ni Rafi Alunan, we have got to change our character, our mindset. Kailangan po nating maghanda on our own. Tama yun. Pero saan kukuha ng resources? Kung ninanakaw naman yung pera na dapat sana ay maiku-convert into plans and programs of the government. Ha? Kung hindi ninanakaw at hindi ginagamit na dahilan yung pagpapaaspalto taon-taon sa ating mga lansangan, kung ginagamit ng maayos, efficiently and effectively yung pong pondo ng bayan for these projects at hindi pa ulit-ulit yung ginagawa, eh baka meron na tayong pinuntahang maganda. Saan ka nakakita? Only in the Philippines talaga, taon-taon. Bubungkalin yung kalsada. Taon-taon, aayusin yung sidewalk. Taon-taon, may hinuhukay na di ko nga alam kung naghahanap ng Yamashita treasure. Yung ilan sa ating mga local government units, taon-taon, binubungkal yung mga kalsada na yan. O hindi po ba kayo nanghihinayang sa mga salapi na yan? Hindi ba kayo nanghihinayang? I mean, katulad niya, meron tayong krisis. Taas ng presyo ng gasolina. Ang taas ng presyo ng krudo. Ang tinitingnan natin, operators ng public utility vehicles, drivers ng public utility vehicles. Paano naman kami? Paano naman tayo? Out of the picture? We are not part of the equation? E naiintindihan natin, at totoo naman yung sinasabi na mahirap itong discussion on pricing, especially if we are dependent on imported goods. Number one, dependent tayo sa exchange rate. Pangalawa, dependent tayo dun sa law of supply and demand. Eh versus kung tayo po ay ikukumpara sa ibang mga bansa na mas marami ang order, eh nakakakuha po sila ng supply at a discounted rate. Kundori, tayo, kakarampot yung ating order, eh baka mabigyan man tayo ng discount, eh kakaperanggot. So kapag naman dito yung produkto, ipoprocess ito, ibibenta kay Johnny Gomez, ibibenta kay Juan de la Cruz, mataas yung presyo. Kasi nga, may mga factors involved na beyond our imagination. Sabi ng iba, eh, wala naman kayong alam. Natural, wala talaga kaming alam. Mangbang nga eh. Pero hindi yata excuse yung pagiging mangbang ng ating mga kababayan Pilipino para lalo po tayong gipitin. Para tayo EGAGO. Para itreat tayo as TANGA. Ang tagal na yan, ha? Ang tagal na. Kailan pa matatapos itong ating problema pagdating dito sa issue ng produktong petrolyo? Ah, hindi papansinin yan. Bakit ikan nyo? Magkakabonus. Hindi papansinin yan dahil magkakaroon po ng 13th month's pay. Hindi papansinin yan dahil hindi naman apektado. Hindi naman tumaas yung presyo ng ano eh, ng pamasahe. Di po doon nagtatapos yan, ha? Hindi sa isyong transportasyon lang. There is a ripple effect. Pagdating doon sa presyo ng pangunahing bilihin, meron pong ripple effect. Pagdating sa presyo ng kuryente, meron pong ripple effect. Pagdating po doon sa pag-aaral ng ating mga tsikiting. Bakit ikan? Dati nagkakarga ka ng gasolina. Halagang 50 pesos. Okay? Ngayon nagkakarga ka ng gasolina, halagang 100 piso. That additional 50 pesos pang tricycle na ni Junior. Nakikita po ninyo yung domino effect. Hindi lang po ito epekto doon sa mga nagpapakarga ng gasolina. Pagdating po doon sa direct effect, lahat tayo damay dito. May pera ka, wala kang pera, damay ka sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. And why is the government silent? Bakit? Bakit silensyo? Bakit tahimik? Oh, eh sabi nung isang texter, wala daw mangyayari dun sa placard at mga kilos protesta. Wala po talaga mangyayari. Sabi ko nga kay Mar Balbuena, yung National President Ma'am Angel ng Maribela. Kako, wala namang nakikinig na sa inyo. Ha? Wala nang nakikinig sa inyo. Bakit? Sanay na po eh. Resilient kasi. Sinanay na ng gobyerno ni Bongbong Marcos itong ating mga kababayang Pilipino sa pagiging dukha. Doon sa pagiging kalabipenge. Ha? Doon sa paghihintay ng limos, ng mumo, ng abuloy. Sinanay na po tayo sa ganyang klase ng sistema. So, isang linggo bang magwelga ang Manibela, ang Piston, ang FedJDAP, ang iba't ibang mga transport organizations, TNVS, Lahat. Itamay nyo na lahat. Pagsabasabahin ninyo. Wala rin pong magyayari. Wala rin magyayari. Bakit, Ikan? Unang-una, kayo mismo may problema. May problema kayong political eh. Wala naman kayo, ano, hindi naman kayo talaga seryoso eh. Ha? Maging itong mga grupo na ito, hindi naman kayo seryoso. Nagpapakitang gilas lang kayo para mapansin. Sa totoo lang. Tapos biglang tatakbo kayong party list. Mga anak ng baka rin eh, hindi ba? Tayong mga maliliit na kababayan Pilipino. Ginagamitan tayo ng sandok, mantika. Ginagamitan tayo ng bawang, sibuyas, kamatis. Sinasangkutsa tayo, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Nagpaparami lang kayo ng followers, tapos bigla kayong tatakbo sa eleksyon. Okay? Kaya nga ang tanong ko, how can the programs and plans of actions na and the initiatives na ginagawa ni Rafi Alunan makatatawid doon sa pagkakataon na maiintindihan ng ating mga kababayan Pilipino and people will agree, people will appreciate, and you know, people will go out in the open and join. Hindi po mangyayari yan hanggat gutom ang ating mga kababayang Pilipino. Hindi po mangyayari yan hanggat sunod-sunuran sa political, ano tawag dito? Yung affiliation. Yung ating mga kababayang Pilipino. In a way, tama yung sinasabi ng ilan eh. Kailangan natin ang kamay na bakal. Kinakailangan natin yung pagpapatakbo na talagang merong tamang direksyon. Pero sino yan? Ha? Kanino natin makukuha yan? Kay Bongbong Marcos? Meron pa siyang nananabing kulang 2 taon? Should Bongbong Marcos use yung disciplinary action para sumunod ang ating mga kababayang Pilipino? Or yung mauupo sa 2028? Hanggang kailan tayo resilient? Ito yung aking tanong eh. Hanggang kailan natin hihintayin itong knight in shining armor na magbibigay ng
12: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
13: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Radio Bandido, 8:10 AM.
3: Political issues, hindi sila pinapansin. Yung kanyang grassroots engagement. Ayun, kahit papano napapansin. Baka nga may umayakap pa. Yung aking kaklase sa... Thank you, Boss Edwin. Pamantasan ng lungsod ng Maynila, si Boss Edwin Galvez. Umati sa inyong lingkod. Kaklase namin ni Michael V. sa PLM. Pati yung si Donet Ripusar pala, ma'am, salamat ha sa pagbati. Dating opisyal ng National Youth Commission, thank you so much dun po sa inyong mga pagbati sa inyong lingkod. Magbabalik pa ang palatuntunan, makalipas po ang ilang paalala.
14: Are you crazy about dogs? Woo! Then this show is for you. A show that focuses on
15: the best food and treats for your dogs.
16: The best dog places to visit.
17: The best training for dogs.
18: Hi. Coco, speak.
19: The best dog accessories and items.
20: The best dog hotels.
14: And really, everything's about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you.

Alright, nagbabalik tayo sa inyong malayang palatuntunan. Ito po ang Johnny Gomez Live, ikalawang oras dito sa ating birthday presentation, ika-22 ng Setyembre 2026. Layunin po natin bayang at ang kalaman ng ating mga kababayan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Mamaya pag-usapan natin, ito pong impeachment ni Inday, okay? Yung pong update dito sa impeachment proceedings dahil kahapon, yung pong kinatawan at opisyal ng Securities and Exchange Commission ang humarap dito po sa impeachment court at kanyang ipresenta yung pong mga kumpanya kung saan nananatiling direktor ito pong si VP Inday sa kabila ng kanyang pagkakahalal bilang vice-presidente noong 2020. O eh, siyempre, nagpapalakpakan yung pong mga prosecutors, no? Dahil parating ginagawang basehan yung pong nakasaad sa ating saligang batas na nagbabawal sa presidente at vice-presidente at mga opisyalis ng cabinet, no? Ng gabinete na magkaroon ng business interests habang sila po ay nakaupo sa alinmang pwesto sa gobyerno. Tingnan po natin, ha? Tingnan natin kung ano bang natututunan natin dito sa mga presentasyon na ibinabahagi sa atin ng prosecution. Pero gusto ko munang pag-usapan yung pong binabanggit ni Boying Rimulya sa barangay and SK elections. Maganda yung mga tinuran ni Boying. Number one, sabi niya, dapat daw po yung mga opisyales ng barangay pasado sa Civil Service Commission. Dapat pasado. Okay? Let's do a SWOT analysis. Tingnan po natin. Magkaroon tayo ng discussion on that announcement and the suggestion coming from Boying Rimulya. Let us try to provide itong mga strengths and weaknesses. Opportunity versus threat. Teka muna. Dito nga sa binabanggit ni Boying Rimulya. Pasintabi, ah, talagang hindi ko maituloy yung aking sasabihin eh. Ito, ginugurgur, Ma'am Diana, yung aking lalamunan. Strengths, weaknesses, opportunities versus threats. Okay. Ang barangay is the smallest unit of our society. Pinakamaliit na bahagi ng gobyerno. Meron tayong barangay chairman, tapos meron tayong barangay kagawan. Dapat tanggalin natin dun sa ating mindset yung idea na si kagawan reports to the chairman. Si chairman ang bida-bida, si kagawan yung kanyang alipores. Mali po yun eh. Mali yun. Kasi sinasabi ko nga, it has to be apolitical. Dapat walang influence ng national, walang influence ng local. The structure ng ating barangay and SK election is so unique. Dahil si barangay chairman, most often than not, kapag ka ikaw ay chairman ng barangay ng isang maliit na lugar, ha? Most often than not, kilala mo personally yung iyong constituents. Kuminsan nga, first name basis pa kayo ng constituent. Kaya very unique dahil madali sanang mapasunod ni Kapitan yung mga constituents kapag makatwiran yung programa na ginagawa ng barangay because there is some sense of a personalized approach ni Kapitan. Kaya lang kasi yung ating mindset, elected official yan,
Si Kapitan, Little Mayor yan eh. Si Kagawad, Little Konsehal. Yung istruktura ng local government, Mayor, Vice Mayor, Konsehal. Yung mga konsehal reports to the Vice Mayor. Dahil si Vice Mayor ang umuupo sa sangguniang bayan, sangguniang panlalawigan, etc., etc. Okay? Either Vice Mayor or Vice Governor. So, ito po yung hierarchy pagdating sa local government. So, pinipick up natin at pilit nating i-pinapattern sa ganitong klaseng istruktura yung ating barangay. Kaya si kagawad ng barangay, akala niya, bossing niya si kapitan. Hindi po. That should not be the case. Okay? That should not be the case. Hindi po dapat bossing ang tingin kay kapitan. Dito tayo nagkakamali eh. At dito tayo merong malaking loophole. Dito tayo merong malaking gray area. Dito tayo merong malaking problema. Kaya sinasamba ng mga kagawad si kapitan because of this idea na si kapitan malapit kay mayor. Si kapitan ang tagatanggap ng donasyon galing kay mayor. Si kapitan ang parating kausap ni konsehal, parating kausap ni vice mayor, parating ipinapatawag sa city hall. Kaya tayo po ay talagang naninikluhod at sumasamba kay kapitan.

nagtatrabaho po sa gobyerno. Okay? Nagtatrabaho po sa gobyerno. Kapag ka hindi ka eligible, wala kang eligibility coming from the Civil Service Commission, ang nangyayari po, yung mga pumapasok na trabahante ng gobyerno, eh puro ano kayo? Puro anong tawag dyan? Contractual. Puro contractual. O kung hindi man, eh hindi po kayo na pagbibigyan na magkaroon o humawak ng magandang pwesto. Yung promotion ay limitado. So, bakit kinakailangan si kagawad, si barangay chairman ay kumbaga eligible to be a public servant? Dito dapat papunta yung anggulo ni Boying Renulia. Okay? Eh, sabi ko nga, maganda naman sana yung direksyon ni Boying Renulia, kaya lang, ang problema ay nahahaluan ang usaping politikal. Pero bakit natin kinakailangan itaas yung requirement para po dito sa mga tumatakbo sa ating eleksyon? With all due respect to Ombudsman Boying, kung hihigpitan po natin yung requirement sa tumatakbong kapitan at sa tumatakbong kagawad ng barangay, kinakailangan po mas higpitan natin yung requirement sa tumatakbo sa lokal at national office. Hindi ba? Hindi po pwede yung ano, ha? Pasay na yan, masyado ng luma. Yung pong minimum requirement for a candidate to run doon sa kanyang chosen area. Ha? Masyado ng pasay, masyado ng obsolete. Kaya po dispalinghado itong ating gobyerno. Although there is no such thing as a perfect government. Look at Donald Trump ng Amerika. Very powerful yung kanyang bansang pinatatakbo. Eh kapag sinilipunin nyo yung curriculum vitae ni Donald Trump, hindi ko alam kung tayo ba'y matutuwa o tayo po ay mapapa-wow. Ayan ha, mapapa-wow dun sa accomplishment ni Donald Trump. Tingnan nga natin, Donald Trump curriculum vitae. Ano ba natapos nitong si Donald Trump? Sige nga. Although negosyante ito eh. Okay. Donald Trump, sorry, is an American politician, businessman, media personality, and real estate developer, serving as the 45th and 47th President of the United States. Experienced executive leader with decades of experience managing large-scale commercial real estate, hospitality, entertainment, federal government operations. Education. Bachelor degree of science in economics. Concentration in real estate, class of 1968, graduate. At least itong si Donald Trump, graduate. Okay? Meron siya po isang degree holder at graduate sa Wharton School, University of Pennsylvania. Baka nagkita sila ni Mar Rojas. Ha? Baka nagkita sila ni Mar Rojas. Completed undergraduate foundational studies before transferring to the University of Pennsylvania dito po sa Fordham University between the periods 1964 and 1966. Graduated with academic and athletic honors in 1964 in the New York Military Academy. Donald Trump in 2 minutes. Okay? All right. Si Bongbong Marcos, tingnan natin. Ferdinand Marcos Jr., curriculum

0: Titay, tingnan po natin kung tayo po ay mapapa.
1: Wow!
0: Okay, sandali. Ito daw po yung overview, ha? Ng curriculum vitae ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan natin, okay. Educational background. Ang kindergarten ni Pangulong Bongbong ay sa Institucion Teresiana. Diyan po sa Quezon City, 1962 to 1963. Okay? Institucion Teresiana. Spanish yata ito. Parang may Spanish-Mexican ano, no? Okay. Elementary, De La Salle, Green Hills sa Mandaluyong. Secondary, Worth School, West Sussex, England. Graduated in 1974. Secondary, meaning high school. Tertiary education, University of Oxford, St. Edmund Hall, England. Tapos meron daw pong postgraduate studies dito rin sa Wharton School of Business, University of Pennsylvania. Oxford officials confirmed he did not complete a full bachelor's degree in philosophy, politics, and economics. Meron lang daw pong special diploma in social studies, pero never na nakagraduate sa philosophy, politics, and economics. Okay. So, kapag ka tinignan natin yung curriculum vitae, eh malalaman po natin kung merong guided by different scholastic principles at pwede niyang bitbitin on the way and the style of governance na gagawin ng isang elected leader. So, ang proposal ni Boying Remulla dapat eligible ng Civil Service Commission. Tayo, ang proposal natin dito sa programa, okay yan, pwede mag-start sa barangay na itaas yung pong minimum requirement para nga maihalal ng ating mga kababayang Pilipino. Pero hindi po dapat na mag-stop sa barangay yung upskilling. Kinakailangan po ito itaas, iangat doon po sa iba pang mga elected posts. Para naman sa ganon, umangat, tumaas rin yung pong uri ng pamamahala na meron tayo. You can just imagine na kapag ang ating leader ay merong pinag-aralan, nakatapos, merong mga learnings na nakuha mula sa mga paaralan. Di naman kinakailangan maging cum laude, summa cum laude, magna cum laude, kasi nagiging cum magnanakaw, summa cum magnanakaw, magnanakaw. Sok na sok yung magna cum laude kasi magnanakaw eh. Hindi ba? Oh. Eh, kahit papano siguro kapag mataas yung pinag-aralan, merong intensyon ng pag-aralan ng batas. At kapag ka naiintindihin yung batas, baka magkaroon ng takot na gumawa ng kalokohan habang nakaupo. So that upskilling na binabanggit ni Boying Remulla should not stop from the lowest elected position of the government. Dapat ito pataas ng pataas, paangat ng paangat. Oh, baka sakali dumating yung pagkakataon na makakita tayo ng mga talentadong Pilipino, ha? Na pwede talagang pagkatiwalaan para dito sa pamamahala. Kasi kung may know-how ka sa field of natapos mo, meron kang know-how dun sa umiiral na batas. Imagine, ha? Imagine kung ang isang kapitan ng barangay ay career official. Kumuha ng civil service eligibility, tapos nakapagtrabaho sa gobyerno, tumaas ng tumaas yung kanyang seso na tinatawag, career executive service officer. Tumaas ng tumaas. Ibig sabihin, yung knowledge na kanyang nakukuha, palawak ng palawak. Imagine po ninyo yung isang maliit na barangay na pinamumunuan ng isang civil service eligible na barangay official at mulat yung kanyang isipan dito po sa pagpapatakbo ng gobyerno and how the government can, you know, help achieve yung pong gustong marating ng ating mga kababayang Pilipino, eh bakit nga ba hindi? Bakit natin hindi? Bakit natin pipigilan? Ako, hindi ba ako? Ito ah. Hindi po ako eligible ng CSC. Kaya ako, hindi ako pumapasok sa gobyerno eh. Hindi po ako kumuha ng examination for eligibility ng civil service. Okay? Pero, ako nga, eh, bago pa yung suggestion ni Boss Boying natin, napakasimple nung aking suggestion on how to empower barangay. Especially so, kapag yung ating barangay ay gagamitin as a focal point ng serbisyo. Serbisyong gobyerno, serbisyong privado. Okay? Kapag ang barangay in-empower natin at nagkaroon ng pagkakataon na makapag-develop ng magandang business relationship even sa pribadong sektor, eh malaki po yung maitutulong sa ating mga kababayang Pilipino. Paano kaya yan? Paano tatakbong barangay chairman si Johnny Gomez kung hindi eligible? O sa bagay, wala pa naman yung suggestion ni Boying Rebulla. If I am the barangay captain, pinag-usapan namin ni Rafi Alunan yung intergenerational challenges ng ating mga kababayang Pilipino. Ano itong bagay? Ito po yung mga social issues, healthcare, job opportunity, education, livelihood, etc., etc., etc. Diba sabi ko, kung gusto po nating tulungan yung ating mga constituents na magkaroon ng trabaho, the barangay can be the focal point at pwedeng maging initial HR ng mga pribadong kumpanya. What I'll do is to meet with different businesses doon sa aking nasasakupang lugar. O kunwari, fast food, ikaw yung manager, ma'am. Ano bang requirement para matanggap na crew dito po sa inyong establishment? Bibigyan ka ni manager ng initial requirement. Akap, ito po yung mga requirements natin. Ngayon, ma'am, pwede ko po bang makuha yung contact person sa inyong HR? Dahil ako po ay susulat para bigyan ng priority yung aking mga constituents. Total, yung pong inyong fast food outlet ay nakatayo doon sa aking barangay na nasasakupan. No pressure. No pressure from you. Basta ako ang gagawin ko as the barangay chairman, makikiusap ako doon sa inyong HR. Pwede bang i-prioritize? Kasi baka may mga constituents ako na papasa naman doon sa iyong requirement at series of interview. All I am asking is give them the chance. Give them the opportunity to be prioritized. O kunwari nakasulat, nakuha natin yung contact number. Okay. Sige, Kap, anong gusto po ninyong mangyari? Ganito, ma'am. Maglalagay po ako ng paskil sa bulletin board announcing na ang barangay ay tumatanggap ng biodata ng curriculum vitae. And based on your initial requirement, kasi Ang alam ko po, yung aking constituent si Ma'am so and so, HR manager po ito eh sa ibang kumpanya, pero baka pwede niya po akong matulungan to screen the applicants para kapag ka isinubmit ko po sa inyo yung mga curriculum vitae, eh pumasa na po sa amin initially at bahala po kayo kung bibigyan nyo ng pagkakataon na magkaroon ng round 2. Ika nga. Okay. Whole of government approach. And yung binabanggit natin parati na spirit of voluntarism, di ba? Ma'am, HR, baka pwedeng every Saturday, 2 hours. Report ka naman sa barangay. Volunteer, wala sweldo. Pagpasensya mo na ako. Silipin mo lang yung mga resume na isasubmit natin. So anong naipoprovide ng barangay? Window of opportunity. So, kunwari, si constituent nakatira sa barangay ko at natanggap doon sa trabaho sa fast food. Walking distance lang. So, yung savings niya ng pamasahe, paon, etc., maiipon niya ito. Di ba, itong napakasimpleng example will create a very, very big difference on how the public will perceive our local elected officials, especially the barangay, with integrity, with knowledge, and a true public servant. Hindi pa ako civil service eligible niya na naiisip ni Johnny G. Eh how come kung ang ating mga barangay officials matapos nilang maipasa yung civil service eligibility exam, tapos sila po ay mabigyan ng pagkakataon to re-study and upskill dun po sa mga requirements ng gobyerno and how a barangay captain would be able to do his share effectively and efficiently. E di ang ganda ng takbo ng ating barangay. Mawawala yung inhibition na lumapit sa barangay dahil walang napapala yung ating publiko. Walang napapala yung ating mga kababayan. Now, kung magkakaroon po ng pagkakataon na from the barangay, umakyat sa konseho, umakyat sa punong lungsod, umakyat sa punong bayan, umakyat sa punong panlalawigan, umakyat sa mga distrito ng mga kongreso. Ha? Umakyat hanggang sa presidente, yung upskilling na tinatawag. Well, baka dumating yung pagkakataon na makita natin na meron palang puwang ang progreso, ang development dito sa ating bayan. Kasi alam po ninyo ang problema natin kada eleksyon. Kung sino yung makita nating sikat. Kung sino yung makita nating by name recall. Kung sino yung makita nating parati nating napapanood sa Facebook, sa YouTube. Kung sino yung may makinarya. Kung sino yung may pera. Kung sino yung gumagamit ng guns, goons, and gold, eh sila po yung parating nananalo eh. Okay? Sila po yung parating nananalo. Bakit ika nyo? Kasi sila yung parating tumatakbo. Kung lilimitahan po natin yung pong mga kandidato sa mga taong may alam, sa mga taong may pinag-aralan, sa mga taong may natapos, eh binibigyan rin po natin ang pagkakataong makapili ng karapat-dapat yung ating mga kababayang Pilipino. Magbabalik pa ang palatuntunan makalipas po ang ilang paalala.

0: Alright, last turan ang inyong malayang palatuntunan. Muli, ito po ang Johnny Gomez Live, mga kaibigan. Meron tayong 26 na minuto na lang. Aray, nakutanghali ang tapat na. Ano bang ihahain natin sa pamilyang Pilipino ngayon? Ano bang niluto o baka niluluto pa lang ng mga nakikinig at nanonood dito po sa inyong malayang palatuntunan? Bamiya, pag-usapan natin yung impeachment laban kay Inday. Back-to-back reports muna mula sa ating mga kabandido. Standby lang ang Senado. Si Jojo Sica at unahin kong balitang bit-bit mula sa Palasyo ng Malacanang. Daroon at nagbabantay ang ating kabandidong si Chona Yu. Chona, good morning sa iyo. Please come in.
1: Lalo pang pinalakas ng pamahalaan ang paggamit sa artificial intelligence feature sa eGovPH Super App. Pinangunahan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang paglulunsad sa eGov AI sa Manila. Ayon kay Abalos, ang Department of Information and Communications Technology ang nag-develop sa eGov AI features na Kuya A na isang built-in assistant na nagbibigay ng real-time guidance para matulungan ang mga users na madaling maka-access sa online public services. Libre ang paggamit sa feature na nagbibigay ng mga tool para sa document extraction, image identification, translation, form understanding, speech generation, tourism-related information at access sa mga batas, polisiya at guidelines. Binigyan din ng parangal ang top 30 teams sa eGovPH Hackathon 2026 awarding ceremony na nakapag-develop ng innovative digital solutions para masuportahan ang government digital transformation. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami si Chona Yu, nagbigay ng hatid ng balita mula sa Palasyo ng Malacanang. Day 28 ng impeachment trial by update ang ating kabandidong si Jojo Sikat. Jo, magandang umaga sa iyo. Please come in.
2: Sa ika-28 araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, inamin ng Direktor ng Company Registration and Monitoring Department ng Security and Exchange Commission o SEC na nagre-rely lamang sila sa mga dokumento o records sa mga korporasyon na kabilang sa business interest ni VP Sara base sa impormasyon na ibinigay sa kanila ng House of Representatives sa cross-examination ng defense panel kinuwestiyon ni Attorney Justin Nicol Gular, si SEC Director ng Company Registration and Monitoring Department Attorney Gerardo Del Rosario tungkol sa kahilingan ng mga corporate record ng House of Representatives sa isinagawang committee hearing noon sa Kamara na kinumpray naman ni Attorney Del Rosario. Sa pagtatanong ni Attorney Gular, inamin ni Attorney Del Rosario na hindi siya personally aware sa content ng SALN ni VP Sara at wala siyang access sa SALN sa kahit sinong government officials at maging ang ahensya na kanyang pinapasukan sa SEC ay walang access sa sino mang opisyal ng pamahalaan sa SALN. Kinumpirma rin ni Attorney Del Rosario na walang alam ang SEC at maging siya na ang korporasyon na hinihiling sa kanila ng house ay nakalagay sa SALN ng Vice President. Dahil dito ay giniiti Attorney Gular ng defense panel na ang SEC ay nagre-rely lamang sa impormasyon na ibinigay sa kanila ng House of Representatives na hindi naman itinanggi ni Attorney Gular. Inamin ni Attorney De Rosario na base sa pagtatanong ni Attorney Gular na ang kanyang testimonya ay limitado lamang sa records ng kanilang tanggapan. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Salamat po ng maigi at marami balitang bit-bit mula kay Jojo Sikat dyan po sa Senado sa pagpapatuloy. Day 28 ng impeachment trial laban po kay Vice President Sara Duterte Carpio. Si Bosnong Villarasa, nakikinig at nanonood ngayon. Anuhin ko muna, banggitin ko lang muna yung mga pagbati po ninyo. Boss Rico Racion, salamat po ng maigi at marami. Si Architect Angelito Castillo Pilia, sabi niya, very very disturbing idol yung viral na video ni PBBM. Tinuhod at may slight nudge dun sa elderly na yumakap sa kanya. Hindi po first time na parang merong push, no, pagtulak na ginawa si Pangulong Bongbong Marcos kapag nilalapitan po siya noong noong mga taong gusto siyang yakapin. Hindi po ito first time, kaya hindi na po nakapagtataka. Okay? Hindi na po nakapagtataka na meron tayong ganyang nakikita. Ang Hillsborough, referring to the gated communities Alabang subdivision, parang Ayala Alabang village yan. Mga elitista at mayayaman yung nakatira, sabi ni Architect Angelito Castillo Pilias. Okay. End user daw po yung kawawa. Tayo yung mag-a-adjust dahil hindi po tayo yung chosen one. Kung may ayuda takers, nakikinabang dyan tambay, mga walang trabaho, pa kuya-kuya ko eh, no? Kasi sila po yung nililigawan, the social classes na T and E. Yan yung madalas ligawan ng mga politiko. Okay. Hindi na po baka palakpak booking na sa cross ang witness, sabi ni Ma'am Ena Gray. Okay. Kailangan daw po need sa kapitan o kagawad mataas yung lohika at common sense at mataas sa abstract reasoning. Dagdag ni architect. Kaya lang, paano natin malalaman? If we will just rely on the minimum requirements, age, residency, citizenship, di ba? Tapos yung minimum educational attainment, hindi lalabas yun eh. Kaya kailangan talagang dumaan sila sa isang scrutiny, sa isang importanteng phase ng pagsuri ng kanilang nalalaman at kanilang kakayahan. Okay. Si Ma'am Shirley Uyang, magandang morning daw po sa atin. Salamat po, Saime. Binati po tayo, Ma'am Charito. Magandang umaga. Salamat sa pagbati. Yung ating pambansang lagalag, si Boss Ryan Lianeta. Sabi po ni Ma'am Arceli Lazaro, happy birthday kay Ginoong Jojo Reyes. Ka-birthday ni Johnny Gomez. Happy birthday sa inyo, sir. Happy birthday, Sir Johnny. More birthdays to come. Enjoy your day. Sabi ni Ma'am Shirley Uyang. Ito nga, sana iwas gurgur yung lalamunan ko raw para nandito kalagi na naghahatid ng good vibes whether you are pro or anti. Okay. Anti-Claire. Chat si Ma'am Charito Cabrera Diana. O sana daw po. Okay sa all right yung lalamunan ni Johnny G para parating present. Pag merong batas sa Pilipinas tungkol sa death penalty, tapos stricto raw po yung implementation, wala nang korupsyon sa Pilipinas. Sabi ni Boss Jaime Samoya Bernante. Okay. Inabot na tayo ng day 28, sabi ni Ma'am Chato, sa impeachment proceeding, wala man lang earth-shaking evidence na ipakita laban kay Inday. Okay. Alright. Baka walang tumakbong barangay chairman kung gusto ni Boying na sila'y eligible. Aha. Ang problema, Idol, may hoarding sa krudo, sabi ni architect. Ha? Kumbaga, old stock yan na nabili sa mababang presyo. This is how the business community works. This is how the business community uses its power to dictate prices. Di ba? Galing talaga. Kapag ka binibaby po ng gobyerno, lalo pong nagkakaroon ng sungay. Itong mga business community and business owners. Alright, sige. Sandali lang. Teka muna. Galing kay Kalipi, magandang morning, happy birthday daw. Mula po pagbati mula sa ano? Mula sa North Caloocan. Thank you. Happy birthday, Sir Johnny. Si Boss Manuel ito. Sana pahabain pa yung buhay mo para maghatid ng impormasyon sa masa. Salamat po. Thank you. Sana daw po humaba yung buhay ni Johnny Gomez. Salamat po. Ang mundo ngayon sakop ng globalisasyon, kaya lahat ng conflict ay manipulado. Tayo po ay controlled, no? Ng mga influencers at ng mga sociopaths. Ha? Yung mga may mga business interests na mga business leaders at ng mga world leaders, hindi ba? Kung pwede daw po tumawag, hindi po, dahil ginagamit ko po yung telepono sa pagbabasa. At hindi ko po kayo maikukonekta dito sa ating communication. Okay, salamat po. Alright, teka muna. Magandang umaga, sabi ni Boss Bayani Ricarte. Nasa 700 million na po ang nagagastos. Alright? Nasa 700 million ang nagagastos dito sa impeachment. Yung ating bossing, wala po sa... si Boss David Ruferio. Bago na yung tanggapan ni Boss David. Nakalimutan ko tuloy. Ha? Dating World Vision Philippines. Ayan. Salamat po sa pagbati. Thank you, boss. Thank you so much. Okay, salamat po ng maigis at marami. So ano na nga bang accomplishment? No? Day 28, ano na po yung ating na-accomplish? At ano na po yung ating narinig? Ano na po yung ating nakita? The problem with the impeachment proceeding, this is highly technical. Kahit po wala pang, sabi nga ni Ma'am Chato, Ma'am, if I may use the term, earth-shaking evidence na makapag-pin down kay Inday at makapagpapatunay na si Inday ay nanglustay, eh hindi po korte yung magpapasya. Those senators na acting as impeachment judges, sila po yung magpapasya ng fate ni Inday. Marami nagtatanong sa akin, Idol, nabalitaan namin si Senator Marcoleta, nagpiyansa na. Kailan daw po dadalo sa sesyon? Hindi pa rin po nakakalabas ng payatas facility si Senator Marcoleta. 3 counts, no? Ng kaso, yung kanyang pinyansahan at 30,000 peso each. So, 90,000 yung inilagak na piyansa ni Senator Marcoleta. Pero, meron pa rin kasi siyang hiwalay na plunder case na non-bailable. Kaya nananatili po sa piitan si Senator Rodante Marcoleta. Ayan, ha, para sa inyong kapakinabangan. Ito rin yung ating sinasabi, no? Thank you, former Secretary Bobby Tiglaw. Dahil dun sa listahan, ako, nawala yung aking magic kodigo. Dun sa listahan, si Marcoleta nakakulong, si Estrada nakakulong, si Bongo nagtatago because of the ICC warrant. Remember, the ICC warrant, hindi po ito nagtatapos kay Bato de la Rosa. Kasama dun sa pinalulutang na accomplice at accomplices ay si Bongo at si Inday Sara. So, yung pong kinakaharap ni Inday na impeachment at criminal case sa Quezon City Regional Trial Court, hindi pa po ito tapos. Dahil marami pa pong bala yung mga kalaban ni Inday na gagamitin to further paralyze VP Inday and ruin yung kagustuhan ng kanyang mga supporters na tumakbo sa 2028 elections. Again, may impeachment, may criminal complaint, meron pang sinasabing disbarment, tapos meron pang ICC warrant. Okay? So hindi po natatapos ang impeachment. Kaya ang ginagawa ng mga kaalyado, although sabi ng Malacanang, wasila pax. Ayan. Diyan sa impeachment proceeding, hindi daw po nila pinapakialaman. Pero nakikita naman natin yung arrive ng ilang mga senador na grabe po yung ginagawang pag-atake laban kay Inday to the hope and in the hope na talagang pigilan si Inday to, you know, makatakbo dito po sa halalan sa 2028. So, tapos meron ka pang Camille at Mark Villar Okay? Kaya nga, hindi ba sabi ko, darating yung panahon kapag ka hindi po napigilan yung ginagawang pang-aabuso sa karapatan ditong mga senador na makapagbigay ng kanilang boto at mahusgahan si Inday patay po dun sa mga reglamento, merito, dimerito ng kaso. Sino shortcut eh? Darating ang time, I am telling you, si Amy Marcos na nang mating tira sa minority. What will happen? What will happen? Eh merong ang nagtanong, eh paano kung 15 na lang yung senador? Tapos 16 na lang. 16 pa rin yung threshold. Eh no-brainer naman po yan. Di automatically, if the 16 threshold to convict and die remains, kung 15 yung mga senador na boboto, eh null and void itong impeachment trial na ito. Null and void. Hindi na pwedeng ituloy. Okay? Ibig sabihin, magkakaroon ito ng ano, ng matitigil. O dapat itigil. Kasi you don't have the numbers to convict and die anymore. Wala na eh. Okay? So, acquittal by default yung magyayari. Because you don't have the numbers. Kaya nga ginagawa po ng mga kaalyadong senador, eh kanilang ipinagpapatuloy yung kanilang pagnanais. No? Napigilan yung pong mga senador na kaalyado ni Inday para makadalo sa hearing, makadalo sa sesyon, at bumoto. Okay? Tapos bumoto. Meron ko isang nabasa, paano daw pong boboto itong mga senator judges kung hindi nila nakita yung pong proceedings at inihiling tulad sa evening gown competition ng miso and so. Diba, kunwari, ikaw, judge ka sa evening gown. Tapos absent ka, eh how can you judge the candidates kung hindi mo nakita personally how they do the catwalk? Paano yung elegance and you know, stage presence? Anak ng baka. Hindi naman po evening.
3: Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon. Tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen Johnny Gomez Live Monday to Friday 10 a.m. to 12 noon. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Kami kami po ang inyong mga kuya
7: at ate sa programang Mate.
8: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
7: At ako na

0: Po, si Ate Elvi, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
1: Ako po naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
0: na makinig at manood ang aming programang Mate
1: dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 8:10 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayo, mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba. Paalala po sa ating lahat ang mga pinaggagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po

Yun. Opo, yun po ang dahilan talaga, punot dulo, no, ng kawalan ng kumpiyansa at tiwala, no. At siyempre, nang dahil diyan tayo ng mga taong bayan po nagdurusa. Yun po ang ibig lang natin banggitin. Ano po, samantala habang ganyan po ang nangyayari, particular

intindihan, kawawa naman ang ating mga kababayan, ano? Dahil sa kabila po ng mga pangyayaring yan, ano po, sa dami ng mga suliranin at problema ng ating bayan, ay ang inaatupad ng pamahalaan na ito. Ang pangunahin po ay ang pamumulitika, no? Ganun pa rin, ano? At siyempre, yan ang kanilang prioridad at inuuna, at talagang sadya naman talaga ang nakikita pa nga po nila'y oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga maiitim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala na may ibang tagapagbalita sa di mawari kung sa nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre.

issue at usapin ng ating bayan. Gamit po ang kanilang mga estilo ng AC/DC, attack and collect, defend and collect. At yan po yung sa pamamagitan ng kanilang mga deception, distraction, disruption, diversionary tactics, smoke screen effects, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga malignang nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malamang ay kumbaga eh, hindi lang natin alam o kung gayon sinasabing ang kani-kanilang mga ginagawa ay ang tanong ay kung magkakano po ba talaga ang kanya-kanya nilang mga ginagawa, no? Ang dahilan ng kanilang ginagawa. Ilan po ba kasing mga maleta na iba't iba po ang mga sizes, ano po, ng kanilang mga ginagawa na sabi po ang laman ay basura, pero literal ang tawag pa ay basura, pero siguro kaya tinawag na basura ang mga gumatanggap niya ng literal na mga basura ng ating lipunan, ano, dahil limpak na pera po mga laman niyan eh. Ilan po ba ang envelope at expandable envelope ang katapat niyan kasama na po yung mga paper bag? Ang tanong talaga ay kung magkakano ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po ng mga oligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako at sama-sama nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Kakampi! Kakampi! Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Marites na, ay hindi, Martes na. Ngayon po ay araw po ng Martes, 22 po sa buwan po ng Setyembre sa taong 2026. Kamusta sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Aba, kumbaga eh, parang nabunutan ng tinik, ano? Yung mga naka-lockdown dun sa Malacanang kahapon. Hindi ka, ano po? Dahil sa dami rin po ng mga nagkilos protesta,

At parang ang pangalawang pangulo pa nga ang kanilang pinagdidiskitahan, samantalang may impeachment na nga, no, na nagpapakumpanya, no, kasama na po yung mga corporate incorporators, no, sino po ang mga may-ari, ano ang shares nila, at kung ang dividendo nila, ano ang dividendo nila, yung mga ganyan po, di ba? Magkakasama po yan pagkadating po sa pag-report sa SEC, no? Pero napatunayan natin na nung pong ang kahapon ay nagtatanong ngayon prosecution na parabagang highlight na highlight nila yung mga taon na hindi nagdeklara ng dividendo, di ba? No dividends, di ba? Parang napakalaking issue, di ba? Ano po? At yun din pong sinasabing wala daw formal na dokumento na makapagsasabing na wala na siyang pag-aari doon sa mga kumpanyang nabanggit. Kasi kung mapapansin, napakadami, no? Para mga 30 plus po ata yan. Ano? Mabot ba ng 36 ang bilang ko rin, eh, di ba? At makikita nyo,

Kaya makikita nyo nga, ha, ito sample lang po ito ha, yung pong ating mga nakikita mga sikat na fast food chain, ano. Lalo na yung ating pinagmamalaki na Jollibee. Dahil Pilipino po yan, di ba? Pilipinas yan eh, ang Jollibee. Mapapansin nyo, lumaki na po siya, pero nung siya'y nagkaroon

iba pa po na manginasal, di ba? Ano pa? Lahat na lang, ha? Yung mga nababanggit natin, totoo naman yun, eh. Lehitimo naman, lehitimo. Ibig ko lang po sabihin, yung

the lockdown nga eh, no? Kaya nung makikita nyo, nung tayo eh, bumabalik na sa nunalang, limbawa lamang, kaya ko lang unabit ha, limbawa po, sa usapin lang, limbawa ng confidential intelligence pa, no? Halimbawa po, o isipin nyo, nagalaiti sila sa ating pangalawang panglo, pinag-iingi nila kanyang confidential fund. Ano po? Pero nakamutan nila ang Pangulong Marcos. Nihamak. Ah, napakalaki po. Billion ang kanyang confidential funds. No? Dahil ang tingnan mo, by comparative, ah, Pangulo at ang pangalawang Pangulo. No? Ang pangalawang Pangulo ng 2022 po ay nagkaroon ng confidential fund na 125 million. At galing po, Office of the President, ah, po, nung panahon na yan, bakit pa po yan ng nagpasa po niya nung naka-administrasyon pa ng Pangulong Duterte, ba? Dahil 22 ang election natin ni May, ba? So, ang budget pinag 2020 niya na nung naipasa. Diba ba? Po, kaya dumating ang election ng May, budget po ng 2022 yung ginagamit, no? So, hindi pa siya gumawa ng budget. Pero makikita niyo ang disparity, ang layo. Kasi kung ang pangalawang pangulo ay kakuha po ng nabigyan, no? Ng 125 million galing pa sa Office of President, sa Pangulong Bongbong, sa kanya galing po yun, ano, 125 million ng 2022 confidential fund, sa Pangulo mo, siya po ay 4.5 billion ang kanyang budget sa confidential ng 2022. No? Samantang noong 2020, ito na yung budget, no? Na ginawa ng Senate President Subiri, sa Senado po yan, at ni Education Secretary Anggara, di pa, sa Anggara, na naman po ang katumbas ng Committee on Appropriations si Saldico, ha, sa 19th Congress. Yan po ang Committee on Finance, no, si Anggara. Ang confidential fund po ng ating pangalawang pulo ay nabigyan ng 375 yun. Ano, combined na po ito ng Office Vice President at saka ng DepEd nung siya ay kalihim ng Department of Education. 375 million na approved confidential funds, no? Samantalang sa Pangulo, lumaki 6, ha? Dahil kung 2022 ay 4.50 billion po, eh, naging 4.56 billion ang Pangulo, no? At nung pong 2024, parehas na halaga na nakuha ng 4.56 billion, samantalang ang ating Pangulo 2024 ay zero ang kanyang confidential fund. Hindi na ho din siya nag-request, no? Dahil palis na rin siya bilang DepEd Secretary. Tapos, noong 2025, ang Pangulo ay nakakuha muli ng 4.56 billion. Samantalang pangalawang Pangulo, 2025, ay zero ang kanyang confidential fund. At noong 2026, kasalukuyang taon, ano, 0.50 billion ang confidential intelligence fund ni Pangulong Cruz. At ang ating pangalawang Pangulo, kasalukuyang taon, ay zero din ang kanyang confidential funds. Ha? So, 3 years successive. So, tapos ang Pangulo, consistently 4.something billion nang walang accounting, walang transparency, wala rin nagtatanong dyan sa Senado o sa Kongreso kung ano nga ba niya ito ginit. Eh, lalo na sa po ng Pangulo, dahil mga tanong po ng Senator Judge, kagaya pa Senator Risa Ameros, Bam Aquino, Kiko Pina, yung magkapatid na tipo, sinasap, kaya po si Axon, ano, eh, ang mga tanong nila, mga kagaya po ng ating yung matauhan ng ating alawang Pangulo, Lina Acosta, no? Si Lemuel Ortio. Ang mga tanong po nila, bakit yung pong gagamitan security ng Pangulo? Eh, di ba, yung credential fund na yan, ba't doon gagamitin? Eh, may security na siya, di ba? Eh, kalukuyan siyang may security, so hindi na kailangan. Parang ganun ang nila, tama? Dahil hindi maintindihan paano gagamit yun, eh, di ba? Ayaw naman ipatawad yung mga gamit. No? Si Colonel Raymond La Chica at si Colonel De Nolasco ng DepEd, di ba? Samantalang ang Pangulo, mas mabigat yun. Kasi siya ang Pangulo, Commander-in-Chief, lahat ay nasa pera niya, enforcement, National Security Council, lahat po, no? Lahat po ay nasa inang pisina ng Pangulo. At lahat yun po, Ultimate Act of Justice na may credential o intelligence fund. Lahat sila meron, no? Yung mga kanyang departamento o ahensya. Eh, man, mo magkaroon

0: ng sarili niya, sina niya, ang of the president, ng 4 something billion, billion na million na. Hindi po ba dapat po pag-isip na, dapat siyang ginamit ayon? At naman ang nasa ilan ng kanyang pamahala, departamento man o ahensya na may taglay na rin confidential o emergency fund. O eh, ba't siya meron pa? Hindi ba dapat lalong scrutinize yun? Dapat alamin kung paano niya ginastos? Kasi hindi bumalik ka ba ng bayan eh. Missing kong diling. No? Sabi nga ng lolo, missing kong diling. Walang bumalik. Lalong dapat kumascrutinize at malang siyang ginasta. Diba? Samantala, bago tayo patuloy, inabot na po ng oras, ating programa, bilis po talaga. Pero di bali po, dadaanin lang po natin ang ilan mga talagang paalala. Mula po dyan sa aming istasyon Kati, siyempre, magbabalik pa po yung kakampi. Huwag po kayong alis. You're listening to DZRJ 810M. We'll be right back after the reminders.
1: Dala, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo, dietary supplement for men. Masarap buhay. Ito.

valuable in 3 years, minsan yung banko mismo bumabawi. O offeran ka na lang nila ng bagong portfolio. So wala pang 5 years, sasabihin na nila sa'yo, putulin na natin. Ha? Bakit? Eh, meron kasi bagong bubuksan. So gusto mo, isali namin kay Yuli doon. Ganun yun, di ba? Pero kumita ka na. Dahil after 3 years na, malaki-laki na rin, no? Every quarter na ibibigay sa'yo yung tubo, di ba? So ang ibig ko lang pong sabihin, hindi mo din alam, nakasama mo pala ang pangalawang pangulo, nag-invest dyan. Hindi mo alam, di ba? At maging yung mga may-ari, yung pinag-investan, no? Hindi yun nila alam. So mangyayari ngayon, halimbawa, ikaw, ako, nag-invest sa GenCorp. No? Ano pangalan? GenCorp ba? Yun, GenCorp, no? Tama ba ako? Ulitin ko lang para sigurado, ha? Tama, GenCorp Industry. Halimbawa, ikaw, ako, nag-invest doon. Tama? Hindi naman alam ni GenCorp yun, eh. Di ba? So, pool of funds yan. Ano po? At siya yung nag-ooperate. Tama? So, kung lumalago ang kumpanya niya, nagkakaroon po ng shares of stocks na lumalago din. Nagkakaroon ng dividendo. Di ba? So, para i-declare yan ng ating pangalawang pangulo na kumikita ako doon, walang problema kasi wala naman siyang direct participation sa pagpapatakbo ng kumpanya na siyang ipinagbabawal ng ating konstitusyon. Pero yung pag may-ari, pwede. Ano yun? Wala ka na rin bank account? Wala ka na rin ano, dahil vice president ka o president ka? Wala kang ibang source of income? Eh pag ganyan, magnanakaw ka talaga dahil wala kang ibang pwedeng kunan eh. Di ba? Parang ano lang po ang ating Tatay Digong dati, kung maaalala niyo, dahil meron pong, di ba, alam naman natin, ano, na lalo na pagdating sa mga kapulisan, no? Meron talagang perception, mataas, no? Mataas ang perception ng corruption, di ba? Ang ibig sabihin, na typecast na ang ating mga alagad ng batas na bilang na lalo na sa traffic enforcer, di ba? Kumbaga mataas ang ating ang tinatawag na pagkaalam na gawa din ng kanilang ibang mga tiwali na ginagawa sa hanay nila, di ba? May mga ibang tiwaling pulis, no? Nalalahat tuloy. Di ba? Nalalahat tuloy. Ano ang nagiging dahilan? Hindi sapat daw ang ano, hindi sapat ang kanilang kinikita, di ba? Yung kalagayan ng kanilang buhay, di po ba? Ay yung iba sa kanila, dalawa, tatlo, apat ang asawa, di ba? May mga ilang pamilya na binubuhay, di ba? So ang punto ron, tumaas tuloy ang perception na openly na kaya nangungurap yan kasi malaki pangangailangan niya. Di ba? At kadalasan, sa totoo lang, minsan galing din sa atin, tayo din nag-i-introduce, di ba? Oh, baka pwede naman pag-usapan na lang natin yan. Yung pag narinig nila, gusto nila eh. Di ba? Pag nahuli ka sa batas trapiko, di po ba? Ano kaya pwede, ano? Baka pwede mo naman akong tulungan. Nako, yan ang mga gusto nila. Yun po yung mga punchline, ano? Yun po yung mga tinatawag na pick-up line. Di ba? Yan ang mga pick-up line, ano? Ibig sabihin, no? At medyo patay mali siya, tatanungin ka, ha? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin tulungan? Paano kita tutulungan? Eh, kasi ho, eh, bago lang po ako dito, ganun-ganun. Ah, ganun ba? Tagasan ka ba? Ha? Sabihin, oo nga, naligaw ka ata dito, ang layo nito, paano ka nakapunta rito? Eh, di kwentuhan na yan, ano? So, hindi ako familiar eh, dito sa lugar niyo, ganito, ganun. So, first time ka lang nahuli. So, siya, hindi ka rin niya bibiglain. Di ba? Hindi ka niya rin bibiglain. So, pagka sinagot ka niya ng, okay, sige, tulungan kita, ikaw ba? Anong bang sa tingin mo? Para nagtuturoan pa kayong dalawa ngayon. Di po ba? Ganyan po eh, di po ba? So, ang punto ngayon dito, yung intention niya nung huhulihin ka niya, nangangapa rin siya, kung ikaw ba eh, kung ikaw ba ipagkakakitaan niya o hindi. Nandun po, di po ba? Tayo naman, ang perception natin, eh, naghahanap buhay yung tao eh. Diba? Parang gano'n, naging normal na, di ba? Kaya ang ginawa ni Tatay Digong noon, di ba, tinaasan niya. Nilagay sa budget, tinaasan ang swelda ng mga pulis, ng mga kawani ng militar, di ba? Dinoble, tinriple ang sahod nila, tama? Tinaasan ang kompensasyon, pati po mga benepisyo, tinaasan, pati mga anak, mga scholarship, mga ganon din.

nilag ginundahan po ang kanilang pakete. So, ang thinking, ang dahilan, hindi mo makukurap yan. Oo. Tapos sabay sabi ng Tatay Digong na dapat may dangal ka sa iyong trabaho. Meron kang dignidad sa iyong trabaho. Yung dangal na yan, ganito yan. Kasi pag ikaw ay pinasaringan na gusto kang kotoman o gusto kang ano, paano ba to? Gusto kang

renewed confidence na ikaw ay dapat ginagalang, nirerespeto bilang alagad ng batas, bilang pulis. Kaya yung tao na, sabi ko nga, minsan sa atin pa nagsisimula na alukin mo o pasaringan mo, hindi mo magagawa. Bakit? Kasi yung tao, ang dating sa kanya ngayon, ako ba iniinsulto mo? Ha? Anong palagay mo sa akin? Nabibili mo ako? Ganun ang dating. Nakuha niyo po. Kasi nagkaroon po ng panibagong renewed confidence at moral standard. Diba? Yun po ang ano ni tatay dati. Diba? Naging epektibo naman. Diba? Kasi ng mga panahon na yan, diba? Pagka kayo hinuli na ng pulis, hindi kagaya dati na nakaipit na sa lisensya mo yung calling card ni General. General Electric, General Motors, General Merchandise, diba? Nakaipit na. Para doon sa huhuli, makita, oy, kaanoan mo si General. Parang gano'n, ano po. Pahiwatig na, hindi po ba? Dumating sa punto, ay, pinupunit pa yung ano, yung calling card. Oh, pinupunit pa. May gano'n. Kaya doon mo makikita ngayon, oops. Dahil bakit? Dahil pag binalikan ka niya, ako ba sinusuhulan mo? Bribery yan. Ibig mo sabihin, traffic violation, napunta pa sa bribery. Diba? Kaya doon mo makikita dahil nabigyan sila ng dangal ng kanilang trabaho, tumaas ang kanilang integridad. Napunta na sa punto na kung dati, ultimo anak nila kinahihiya, no? Pag nalaman, tatay mo pulis? Ha? Ang tatay mo pulis? Diba? Parang iba ang dating, no? Nung panahon ni tatay, aba, nung panahon ni tatay, di gumbaligtad na. Ang tatay mo, pulis? Ay ba, magaling yan tatay. Magaling ang tatay mo, pulis talaga. Di ba? Parang nag-iba. Nag-iba yung pananawa. No? At yung mga taong matitino, hindi takot sa pulis. Di ba? Hindi takot, no? Ang ngayon, parang bumalik na eh. Takot na sa pulis. Di ba, no? Kasi yun yung tipong, di ba? Natuto na rin sila magtanim eh, dati. Di ba? Naging magsasakan na eh. Di ba? Kasi gumagawa nga ng paraan, no? Gumagawa ng paraan para mangurap, di ba? So, yun po ang ibig kong sabihin. Ano po? Ang punto, yung moral ascendancy na iangat ng Tatay Bigong. Di po ba? Eh, magtutuloy-tuloy na po sana yun, eh, di ba? Eh, sa totoo lang, di ba? Nagkaroon din po ng mga insidente na ilang grupo ng mga tiwalin pulis, pinatapon po ni Tatay Bigong sa malayo. Di ba? Yung iba nga, pinapunta lang doon sa Malacanang, dyan lang kayo. Hindi na, kasi hindi mo pwedeng basta sibakin eh, di ba? Apo, so, dyan lang sila, hanggang sa tila tumino, tsaka lang sila i-reassign. Di ba? May mga ganyan. Ano? So, ang ibig ko lang pong sabihin, sa mga panahon na yan, so makikita mo, kagaya na to, liba itong PayJeps, ano po? So, lahat ng transaction sa gobyerno, dadaan dyan, no? Lahat halimbawa ng departamento, ahensya ng gobyerno, kailangan yung supplier mo accredited din ng PhilJEPS. Mag-a-apply ka ngayon, halimbawa, GenCorp. Mag-a-apply ka sa PhilJEPS na sasabihin mo kung ano man yung mga nakalagay na business interest mo doon, ano? Yung kaya niyong gawin, malalagay kayo ngayon doon sa punto na may authorization kayo to bid, to participate. Di ba? Dahil una, mag-a-announce yan sa email o kung saan na meron opening for bidding ng ganito. So kung accredited ka ng PhilJEPS, matatanggap mo yung mga ganong mensahe. Di ba? At depende yan. Meron open bidding, meron sealed bidding. Di ba? Walang tawaran. Kaya meron mga, pag nag-bid ka sealed envelope, yun na yun. Di ba? May mga ganon. Ano? Kaya hindi mo alam, pwedeng mababa presyo mo, pwedeng mataas. Kaya kung sumasali po sa regular na bidding ito, at ang pinag-uusapan po natin, kagaya na narinig natin kanina, na nag-bid, sabi po nung division chief na si Rendel Sopeña, no? Na pina-identify ni Congresswoman Luis Ro, worth 50,000 pesos. 50,000 pesos, hotdog, ketchup, kasi naka-describe po lahat doon yan, eh, no? Doon sa bidding niya. Meaning, doon ka talaga doon mo talaga mapapagkitaan, ano po, kung ginamit ng pangalawang pangulo ang kanyang impluensya
sa kumpanyang yan o kung anuman, at kung siya ay corrupt

kung siya ay corrupt, tulad ng gustong palabasin ng mga nasa Kongreso, palagay ko hindi papansinin ng mga taga-Kongreso kung ang project ay worth 50,000. Diba? Kasi sanay sila sa million, billion, trillion. Tama ba ako? Ano yan? Pagtsatsaga mo yung 50,000 na proyekto? Ha? Ano ka? Diba? Kumbaga, nakuha niyo yung sinasabi ko. Ang isang tao pong corrupt na walang kabusugan, tatawanan po yan. Napakaliit. Yan ang mga transaksyon nyo. Sus, Marianong Garapon. Diba? Kaya kung bukas, mailalabas po ni Atty. Batumbakal sa panig ng depensa dito sa PhilJEPS, ano po, na ilang beses ba nag-participate, lalo na una, yung incorporators na napatulayan na doon sa SEC na walang kinalaman ng ating pangalawang pangulo. At doon sa SEC nga, kay Ginoong Gerardo del Rosario, nung tinanong nga, Senator Chis, pagpalagay na natin yung mga kumpanyang kinabibilangan ng ating pangalawang pangulo nung siya ay vice mayor pa lang o mayor, nung time na nandun pa ang pangalan niya, nagpa-file po ng report, no, ng General Information Seat, no, GSI, ano, kung nandiyan yan halimbawa at sabihin natin may pagkakamali, kasalanan ba yan ng pangalawang pangulo? Kahit nandun siya sa mga incorporators, kahit isa siya sa mga incorporators, ang sabi po maliwanag ni SEC Division Chief Gerardo del Rosario, ay wala ho siyang kasalanan doon. Kasi ang nagpa-file po ng mga ganitong information ay yung pong secretary. Yung secretary po ng korporasyon. O ngayon, siya gumawa niyan, di ba? Pagdating sa pananagutan, ang mga may-ari ba ng korporasyon ang mananagot? Hindi ho basta aabot pa sa kanila yan. Diba? Kasi ang nag-prepare nito ay ang secretary ng kumpanya. Diba? At itong mga ginawa niya na to, pinanotaryo pa niya lahat, at saka kung sakali man meron hindi nagtugma na nakita namin, ano, eh kasi meron pala silang kagaya nun yung time na yan, nalugi pala sila. Diba? Pero wala nga silang finaflag eh, ang SEC. Alam mo yung ibig sabihin ng finaflag? Yung tatawagin mo yung pansin, na hoy, bakit ito lang ang final nyo? O bakit ito lang ang final nyo? No, hindi, kasi repository rin din doon siya. Pag nag-file ang kumpanya sa kanya, wala, ministerial na niya ang tatanggapin, di po ba? At kung may naalis man sa mga incorporator, sa anuman dahilan, eh malamang pinagbotohan po ng mga may-ari ng kumpanya, mga board of directors, inalis na. Ah, inalis po siya, di ba? Deny out siya. Internal yan, hindi din nila alam. Kasi hindi yung mandatong i-report yung mga meeting o company meeting, no? Hindi ho, o company decision, hindi ho yan obligadong i-report sa SEC. So maliwanag po, no? At yung pong sinasabing dapat nag-divest ang ating pangalawang pangulo, sabi nga po ni Rapi Tulfo eh, di ba? Sabi niya, catch 22 diyan ng ating pangalawang pangulo. Alam niyo po ba ang ibig sabihin ng catch 22? Ang catch 22 po ay wala kang kaligtas-ligtas diyan. Para bagang kung itong gagawin mo, sabit ka. Pag itong ginawa mo, sabit ka rin. Yun ang akala niya. Diba? At nagbigay pa siya ng pahayag na ano sabi niya, iniisip ko lang isang malaking palaisipan. Ang pangalawang pangulo, isang abogado. Ang mister niya, abogado rin. No? Wala, at yung mga staff niya, no? Maraming abogado doon. Ano? Siguro tinutukoy niya sila Michael Powa. Si Atty. Sheila Sisson, ano? Baka yun ang tinutukoy niya, no? Hindi na nga siya nakatiis, di ba? Tinanong niya talaga si Atty. Gular, ano? Justin Gular, ano? Na hindi ko kasi maisip na wala man lang nag-advise sa pangalawang pangulo. Na ma'am, bawal po yan kasi tatakbo na po kayong vice president, mga ganyan, ano po. Eh bukang siya po ang hindi nakaiintindi. Di ba? Dahil maliwanag pong binasa yung conflict of interest kung ano talaga yung kinahasakupan nun. At maliwanag na wala doon sa antas na yan ang ating pangalawang pangulo. Lalo na kung ang interest naman niya ay wala naman po siyang participation dyan. Tama? Wala siyang participation sa operation and everything. At the same time, yung pangalan niya ay
wala din doon. Ibig sabihin, divested na. Kaya ang sabi ng SEC, baka meron siyang internal agreement. Kaya ho, may mga pagkakataon, nandun pa ang pangalan niya, pero may internal agreement na with the company na wala siya ng participation during this period of time. Pero hindi namin naalisin ang pangalan niya. Di ba? So, dokumento lang yan. Pagdating ng panahon, kasi hindi nga po inihingi ng SEC, so kung pag dumating ang time na doon po sa declaration niya, gaganda, ilalabas po yung SALED, di ba? At yung sa BIR, paano mo pagtutugmain yun? Sa totoo lamang, di po ba? Kaya nga sabi ko nga, kung may anomalya doon sa, dyan sa kumpanya na yan, ano? E di sana hindi na diniklara ng ating pangalawang pangulo. Di po ba? E kung meron pala, ha? Dyan, meron pala ang GenCor na anomalya na sasabi siya, lalo na knowingly, eh meron naman talagang project ang GenCor sa City of Davao. O pero, hindi ito direktamente na influence galing mismo sa kanila. Bakit? Eh lalo na kung dumaan naman to sa normal process ng bidding at walang declaration ng pangalan ng pangalawang pangulo bilang owner, part owner, o whatever ownership doon sa GenCor, doon sa kanilang company profile, yan nga sinasabi ni Basti Duterte, di ba? So, ang punto lang doon po, above board, wala akong problema. Pero gusto nilang palabasin na may bahid korupsyon. No? Kasi kung ito ay may bahid korupsyon, matatawa na lang sila sa kanilang sarili. Bakit po? Itignan nyo naman yung project, 50,000. Ito pa yung kaninang paulit-ulit, ha, na binabanggit, no? Na binabanggit na yung Jollibee, na, di ba, na Jollibee dyan sa, ano bang branch yan? Brixton ba? Boston, Brixton. So, ito, pagpalagay na po natin, halimbawa lamang po, halimbawa po, meron pong franchise, halimbawa, ng fast food chain ang ating pangalawang pangulo. At kailan nito na nakuha? O kailan nito na

Ha? Hindi ho, kumbaga hindi siya imposible na ikaw ay magkaroon ng franchise. In fact, pag taon-taon nagkakaroon po ng ano ba ito, Philippine franchising event, na? Taon-taon meron 'yan eh. At diyan ginaganap 'yan minsan nasa MOA, na? Diyan sa ano ito, World Trade. World Trade diyan sa may Pasay ano. At minsan dito naman sa may malapit din sa yung World Trade sa may Pasay, meron pa isa eh. Yun natin may katabi ng nasa tapat ng IKEA. Ano ba yan? Ano bang manin yun? Yung trade ano? Trade show, no? So, taon-taon, mayroon pong nangyayari pag, ano, pag, pagbubuo ng mga franchising company. At yung mga gustong magnegosyo, nakasalukuyan, may mga trabaho pa sa kanya-kanya nilang profession, no? Halimbawa, kayo nagtatrabaho sa kumpanya, ganyan. Pero may naipon na kayong pera, di ba? Gusto niyo lumago yung pera niyo. At may option kayo, nasa banko, may mga investment. Pero gusto niyo magkaroon ng negosyo na negosyo talagang tumatakbo. Pero dahil may trabaho ka nga at wala kang panahon mag-asikaso. So wala kang participation. Tama? Pero sa'yo yan. Pwede, na? Bibili ka ng franchise. Diba? Kasi sa franchise, sila na po magpapatakbo niyan. Pati yung pagkuha ng mga tao, hindi mo problema yan. Pati po yung logistic, no?

plus, may income ka naturalmente, tama? Pero ipla-plus minus mo doon sa performance ng branch mo, kung malakas ba o hindi. Diba, alam niyo po ba na, diba, ang

Diba? Halimbawa, ito ang sweldo. May bahagi, coupon, ang binibigay. Ang katumbas yung coupon, pera, halaga po yun eh, di ba? Halimbawa, ang sweldo mo ay 15,000. Halimbawa lang po, 15,000 ano. Ang ibibigay sa 12,000 lang na cash. Pero yung 3,000 mo, coupon, halagang 3,000 po yan. No? At syempre, hindi mo pwedeng gamitin sa iba yan kung hindi, dyan din sa mall nyo. Doon din sa mall na pinagtatrabahuhan mo, tama? Kasi ang katwiran nila, two birds with one stone. Ano? Kayo na rin ang unang customer. Sino ba, saan naman kayo tatangkili? Alam nga naman, dito kayo nagtatrabaho sa SM, bibili kayo sa Ayala. Hindi naman tama yun. Love your own, tama? Tangkilikin mo yung sariling meron kayo. Kaya para siguradong matangkilik mo, yung sweldo mo, ibibili mo rin, di ba? Ng pagkain, bibili mo rin ng kung ano-ano, tama? O itong coupon, di ba? Discounted pa yan. Yan ang benepisyo mo dahil dito ka nagtatrabaho. Ang galing, ano po. So may kasiguraduhan na agad na may market ka. Dahil bibili nila, gagamitin nila yung coupon. Alam nga naman din nila gamitin yan. Di ba? Kaya ang iba, pwede ibenta yung coupon. Bakit hindi? Di ba? Pwede naman, di ba? Dahil mas kailangan mo yung pera o di paggamit mo yung coupon sa iba, di ba? Ibenta mo, palitan mo ito ng 3,000. Mga ganon, di ba? So ang punto lang po natin, magagaling na negosyante, no? Pero ang sinasabi lang natin, sa punto po ng mga negosyanteng kagaya po ng halimbawang iimbisan ng isang presidente o ng vice-presidente, wala akong nagbabawal diyan kahit pa pag may may-ari, no? Pero for as long na siya ang nasa katungkulan, ay hindi siya makikialam diyan. So pwedeng magkaroon ng temporary divestment. Nandun pa rin ang pag may may-ari mo, pero sa period na yan, 6 years, eh hindi ka makikialam diyan. Diba? Yan po ang ibig sabihin. Kasi inaasahan naman po na ikaw ay may ibang pwedeng pagkunan ng tinatawag na income. Kasi otherwise, parang yung mga pulis na na-example ko sa inyo kanina, kung bakit ginawa ni Tatay Digong yung taasan, yung kanilang moral sa pamamagitan ng hindi na siya natutukso na mangurap dahil sobra pa yung sweldong kanilang makukuha, no? Tinoble, tinriple, tama? At binigyan ng magandang kompensasyon, palagay ko wala nang dahilan para ka pa mangurap. Pag nangurap ka pa, ibang klase ka na talaga. Ibig sabihin, swatang ka. Dahil sa totoo lang, ano pa ang dahilan? At binigyan ng tinatawag na renewal ng kanilang tinatawag na para baga nagkaroon po ng renewal, no, on their part na yung kanilang trabaho ay pag dumating sa puntong ikaw ay kinukurap, ang dating nun ay iniinsulto ka, minamaliit ka. No? Kaya matayog ka dapat bilang pulis. Ano ka, iniinsulto mo ba ako? Diba? Kumbaga, hindi mo mabibili yung posisyon ko. Hindi mo mabibili tong ticket na to. Titikitan talaga kita kung titikitan kita. At dadagdagan ko pa kung ako'y susuhulan mo. Parang ganun ang dating. Nakuha niya. Kaya nga, di ba, dumating sa punto talaga yung pong mga sa panahon ni Tatay Digong, napakarami po na mga kahit na MMDA, traffic enforcer, dumaan ng ang isang congressman o senador dyan sa busway, at sa bus lane na siniro budget ngayon. Ha? By the way, ha? Opo, kaya wala na pong libreng sakay pag nagkataon. Ano? Sinasabi nga po ni DOTR Secretary Giovanni Lopez, sana bigay daw po ng budget ng Senado at ng Kongreso. Hihingi ka ng budget sa kanila, ang budget proposal nyo. Hindi po ba? Budget proposal nyo, ang ipag-igiit nyo kung ano na gagawa niyan. Hindi po ba? Kasi ngayon, kung tingin nila hindi prioridad yan, dala nakikinabang ayang milyon-milyon mga mananakay, dahil talaga naghahanap sila ng pwede nilang pagkakunan. Dahil magbabawas sila para kunin nila. No? At dadali nila yung perang binawas nila kung saan man nila gustong dalin. Di ba? Yan ang mabigat. Kaya dapat ipaglaban po yun. At sabihin, hindi pwede. Ano to, tatanggalin yung bus lane? O yung busway? Napaka-epektibo po. Di ba? So, ang mga pakinabang na mananakay, hindi pwede makompromis.

So, di ba parang PhilHealth lang yan, no? Nagtasabi kang zero billing. Tapos, ang baba ng budget, paano mo masi zero billing yung pag nagkataon? Hindi na

hoping that the Dutertes and allies can be buried there. Ayan, sabi niya. No? Salamat, Kuya Ramon Bier. Si Ate Roxanne Costa, magandang gabi po. Si Kuya Lee Gutierrez, magandang gabi po. Regards din po, ha? Sa inyo, ng inyong asawa, ha? Maraming salamat po sa inyo. Kay Ate Flor, ha? Gutierrez, salamat po. At si Ate Kimura Dolores,

Bernard, mas masama pa yata ang administrasyon dito sa pamumuno ni Aguinaldo at ng mga naunang Pangulo ng Pilipinas. Ayan. Salamat ha, Kuya Leslie Salenga. Pero may kasabihan po, Kuya Leslie. No? Yung the apple doesn't fall far from the tree. Yung mansanas, hindi nahuhulog ng malayo sa kanyang puno.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 810 AM.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Miyerkules, Simbang Baklaran, sa mga nagsisimba po, o yung mga nagtawag doon sa mga
1: Diboto.
0: deboto ng Baklaran, araw po ngayon ng Miyerkules. Ano? So, sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig, nanonood at sumusubaybay sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan, isang mapayapa at mabiyayang araw po ang ating pagbati at maging sa ating po mga kababayang OFWs man o hindi, kasama na po ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, kapag kalusugan ang pinag-uusapan, kailangan po mga masustansyang pagkain ng ating kakainin, lalo na po ang mga senior citizen. Ha? Huwag kakalimutan kumain ng isang itlog. Itlog ho, hindi betlog ha, itlog ha, kada umaga ha, ang dapat po nating kainin ha, para maging malakas at malusog. Pwedeng isa, pwedeng dalawa ha, wala pong bilang ang pwede nating kaining itlog, mga kaibigan, itlog, hindi betlog ha, itlog, maliwanag ha. O ayan, uso po yung sinasabing maliwanag, ha? O ayan, mga kaibigan, pabatiin natin ng magandang morning si Don Pepot.
1: Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa ila. Sasabaki po tayo hanggang mamayang alas 8 ng maga.
0: Eh, kailangan maging masaya tayo eh. Sa dami po ng mga issue, sa mga problema na ating kinakarap, mataas ang presyo ng langis at diesel, tumaas ng halos 10 piso. Diba?
1: Kahapon po.
0: Mahigit 100 na po kada litro ang halaga ng diesel. Kaya tayo po ay medyo nasasaktan. At hindi lamang langis. Lahat po ng bilihin ay tumaas. Kaya malaking problema po ito para sa lahat ng ating mga kababayan. Mayaman man o hindi, mahirap man o hindi, problema po yan. Sapagkat hindi na po natin maiiwasan na sabi nga nakakabahala para sa lahat ito pong pagtaas ng dolyar laban sa ating piso, 63 laban sa isang dolyar, mga kaibigan. Kaya tumaas nga po ang presyo ng gas na hindi natin maalaman, kundi dito sa pagtataas na ito ng presyo ng ating langis o gas ay dahil sa pagtaas ng dolyar laban sa piso, di ba? Yan naman ay dahil sa sabuatan ng mga oligarkong negosyante at ng ating gobyerno na kung natatandaan mo, ang Meralco ay nakipagsabuatan para sa kanilang singil ay kasama na po yung sayakap,
1: yung mga ayuda, yung
0: o mga ayuda. Ha?
1: Four piece lahat.
0: Four piece, mga kaibigan.
1: Kung sa Meralco.
0: Hindi natin alam eh, baka ngayon, ito na naman pagtaas ng langis, eh baka ano naman ang kasama dyan, tupad naman. O lahat ng ayuda. Ha? Pero, sino ang nagpapasan? Sila ba o tayong mamamayan? Don Pepot.
1: Ang bayan, nagpapasan lahat.
0: Yan ang sinasabi ko. Puro lamang kayo angas, puro lamang kayo dada, puro lamang kayo ngawa na parang akala mo malasakit na malasakit kayo sa taong bayan, concern na concern kayo sa kapakanan ng taong bayan. Pero sa totoo, puro angas lang yan dahil kayo ay nasa sentro na ng mga galit ng taong bayan. Nakita mo ba yung naging rally dyan sa Mindiola ba yan? Yung pagbabatuhan na, nagbabatuhan na at nagkakagulo na ang mga pulis ay mga men in uniform na sinasabi nga ay naka-uniforme kayo pero ang inyong puso ay hindi para sa taong bayan kundi yung inyong Katapatan ay para sa isang tao lamang, di ba? Sumusunod kayo sa gusto at kapricho ng iisang tao, samantalang ang milyong-milyong Pilipino na naghihirap, nagsasakripisyo, at tungkulin ninyo na kami ay proteksyonan, at tulungan. Pero ano ang ginagawa ninyo? Eh parang kayo ay kasama pa sa sumusupil sa karapatan ng taong bayan na naayon po sa ating saligang batas. Ang pagtitipon-tipon ay pinahihintulutan ng ating saligang batas basta't ito ay sa mapayapang paraan. Yan po ay naayon sa ating saligang batas. Pero kaya po nagkakagulo ay nagmumula rin sa mga men in uniform na sinasabi na sila ay pumupunta sa likuran at doon ay nanunungkit sila na parang bayabas ng mga tao na para kanilang hulihin. O kuminsan, binubugbog nila. Kaya nagkakagulo. Sana naman, wag po ganon. Sapagkat kayo ay nariyan, ang tungkulin nyo ay to serve and protect the country and the Filipino people. Maliwanag po yan, ha? Maging itong ating mga legislatibo, nasa legislatibo, yung ating mga congressman o kinatawan o kawatan, sabi nga, ng iba, ha? At yung mga nasa mataas na kapulungan ay parang tila nagsasabwatan din sa pagtatakip sa katotohanan na hanggang ngayon ang tila pinag-uukulan ng pansin, tinututukan ng pansin at mas mahalaga sa kanila yung pagpapa-impeach sa ating Vice President Sara Duterte. Baliwala sa kanila itong pagtaas ng dolyar laban sa piso na umaabot na sa halos 63 pesos kada isang dolyar, sanhi ng pagtaas ng langis, pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng tuition fee ng sa edukasyon, at sa lahat ng bagay ay tumataas maliban lamang po kay Don Pepot at sa inyong lingkod na tila hanggang dito na lamang po ang aming pagtaas.
1: Ayan. Sagad na.
0: Sagad na po yan. Ha? Kaya itong tila pagbusisi nitong mga mambabatas, particular itong dalawang tool po ha? Na tila ito yung gumugulo, bending dalo. Talagang pinangangatawan nila yung bending dalo sapagkat sinasabi niya nitong si Senator Rapi Tulpo na bawal daw mag-ari ng kumpanyang isang busy presidente. Pero kung natatandaan ninyo, maging yung dating naging pangulo yung maong Cory Aquino, kauna-una ang babaeng naging pangulo ng bansa, di ba? Ay, meron ding share of stock, di ba? Oh, maging si
1: Lenny
0: Robredo, meron din po siyang share of stock sa Meralco, Oh, at meron pa rin iba na mga mambabatas na sinasabing may stock rin sa Meralco, di ba? Oh, yan ay lumabas noon na inuusisa ng nakakulong hanggang ngayon na si Senator Marculeta yung tungkol sa Meralco na hindi natuloy, ha? Hindi natuloy yun eh, di ba? Oh, yan mga kaibigan, pagka laban sa mga oligarko, lahat ng paraan ay ginagawa gamit ang salapi para patahimikin ang mga taong naninindigan, lumalaban at nagsasabi ng totoo. Ganyan din po ang ginawa doon sa apat na kabilang sa 18 dating sundalo. Diba?
1: Yes.
0: Oh, sa pangalan din ng salapi na sinasabing 20 milyong piso ay bumaligtad, mga kaibigan, yung apat na dating sundalo. At, naku, wag nga kayo maingay. At, ah, ito rin po na mga ngayon ay sinasabi, nagbabaliktaran dahil po sa pangalan ng Salapi. Na parang ang Diyos na po natin ngayon ay ang Salapi. Pera, datong, mga kaibigan, mas mahalaga sa kanila dahil nga po sa naghihirap na kalagayan ng bansa. At sinasabi nga po na ito pong Sus Mariano, gara pong mga issue ha, na hindi natin malaman kung ha, ito ba ay tututukan ng pansin, kung ito ay riresolbahin dahil nga po sa kahirapan na at sobrang kahirapan na dinadaranas natin sa ngayon, di ba? Pero nakatutok sila hanggang ngayon sa impeachment, pati kumpanya ha, at pati yung sinasabi rin ni Senator Eric Sylvester o Erwin Tulpo na dapat pababain ang threshold ng boto, ha? Gawin na siguro pwedeng 15, 14 kung ilan ang bilang nila.
1: Ilan yung present,
0: dahil
1: nila, na
0: dahil nakikita nila na sila ay mabibigo, mabibigo sila sa trial dahil walang, hanggang ngayon wala pang maipresenta na ebidensya na magpapatotoo sa kanilang mga alegasyon, yung tinatawag na grave threat. At ngayon na

0: Easy. Eh, panahon pa ni Cory, pero na. Diba? So, bakit all of a sudden, yung sa Vice President Sara Duterte ang kanilang gustong
1: Sa
0: busisiin?
1: kanila may conflict of
0: O,
1: interest. Sa
0: diba?
1: kanila wala.
0: O, yun po ang nakikita natin eh. At dahil dyan, gumagawa sila ng kung ano-anong mga kaso, issue, laban po doon sa mga ilang miyembro ng minority, ha? Kaya umuunti ang bilang dahil papalapit na ng papalapit yung botohan, ha? O katulad po nitong si Senator Bato, nagtatago. Ito pong si Senator Marcoleta hanggang ngayon nakapiit dahil kahit siya ay nakapag-bail na sa tatlong kasong isinampa laban sa kanya, pero hanggang ngayon ay hindi pa siya binibigyan ng clearance para makalabas pansamantala. Itong si Senator Robin Padilla, pinadala na rin ng subpoena, ha? Itong si Senator Alan Cayetano, kasalukuyang iniimbestigahan yung kanyang
1: Blood
0: tagig,
1: control, tagig.
0: yung kanyang blood control sa tagig, kahit wala naman daw sinasabi na problema, ha? Si Loren Legarda, mayroon na rin kaso. Ito
1: Yes.
0: pong si Pia Cayetano, mayroon na rin threat o banta na pwedeng
1: Investigahan din.
0: kasuhan, no? Imbestigahan din. Itong sigo, sinasabi na mayroon na rin ICC warrant of arrest. Yung magkapatid na bilyar,
1: Nakasuhan din.
0: yung kanilang prime
1: Rain water.
0: water, pero mukhang lalabanan ito at magkakaso yung kanyang ama na siyang nagmamay-ari ng prime water, di ba? At hindi naman po itong si magkapatid na bilyar. Oh,
1: Yes.
0: yan mga kaibigan. So, ang bagsik, ang lupit nitong ating ombudsman Boying Remulla, halos wala nang natira, eh. Di ba? Wala nang natira. Si Amy Marcos na lang yata.
1: Wala
0: Senadora
1: pa.
0: Amy Marcos na lamang ang tila matitira dyan sa
1: Napakaso.
0: minority dahil naghahanap pa sila ng pwedeng ikaso. Ha? O siyempre, sabi nila, baka umalma ang presidente. Blood is thicker than water. Ha? May mga pagkakataon na ganyan, pero merong kahit magkapatid, hindi naman nagkakasundo. Di ba? Bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay ko. Di ba? Pero ang nakikita natin, ang kawawa dito ay ang taong bayan.
1: Yes.
0: Tayo ang nagsasakripisyo, tayo ang taya, at tayo rin ang tagabayad ng lahat ng pagkukulang, maging ito ay sa utang, maging sa serbisyo sa bayan, ha? Maging yung mga kailangan na ibigay na biyaya para sa taong bayan, katulad ng libreng gamutan, di ba? Libreng edukasyon, ha?
1: Klase
0: At
1: pati mga yuda.
0: yung sinasabi nga na kung paano mapipigil, bagamat sabi nila sa buong mundo ay dumaranas ng inflation, pero kung gagawan ito ng tinatawag na paraan, ha? Hindi
1: Konkretong
0: pwedeng
1: solusyon talaga.
0: walang maging resulta, na katulad ng sinasabi nga na dahil sa bumaba ang ating piso, dahil sa kakulangan ng mga foreign investor, puro tayo import, wala tayong export. Na yan ang sinasabi natin sa TESDA, na kung tinuturuan ang ating mga kababayan Pilipino, i-train na magkaroon ng kaalaman sa hanap buhay, maglumikha ng mga kung ano-anong mga produkto, nasa atin lahat ang tinatawag na
1: Resources.
0: resources para makalikha tayo ng mga magagandang produkto, katulad nung panahon ni dating Pangulong Marcos Sr. na tayo ay nakapag-e-export ng bigas, nakapag-e-export
1: Sukal.
0: tayo ng asukal, nakapag-e-export tayo ng mga damit at mga iba pang bagay, sapatos mula sa Marikina na kung saan ay inaangkat ng ibang bansa at tinatatakan nila ng kanilang mga brand. Diba? O kaya mataas ang ating piso noon. Kung natatandaan, piso,

0: piso laban sa $1. Pero meron din pagkakataong 1:1 nung una. Tapos 1:2. Diba? Naging 1:4. Eh, pero ngayon, eh, hindi na nating hindi na nating akalain natataas pa o baka tumaas pa kung totoo itong sinasabi nitong ACT Teachers Party List na si Kawatan, eh, Kinatawan Tinyo. Kinatawan Tinyo na inutil ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. dahil wala siyang ginagawa dahil sa pag-harap ng DNR at DFA para tugunan yung tinatawag na haze. Di ba?
1: Yes.
0: Eh, tila walang kibuho ang ating Pangulo na para tugunan ang problema.
1: Urban-based solution lang.
0: Kaya ang taong bayan, eh, talagang hindi po mapakali. At na, umabot na sa talagang nakikita natin sa sukduran ang galit ng ating mga kababayan. Pero payo po natin sa ating mga kababayan, ha, na talagang nakikita na natin na sukduran. Hindi na lang ginagalang yung mga men in uniform. Ha? O, sa halip ay naglalaban-laban na. Ha? Kaya huminahon po tayong lahat at ang isipin natin ay kung paano tayo makakaahon na dahil bahala na tayo sa buhay natin, kailangan gumawa po tayo ng mga pamamaraan para tayo ay mabuhay ng ayon sa ating batas, sapagkat kapag tayo ay lumikha o lumabag sa batas, katulad ng pagdanakaw, pandurukot, scam, di ba? O lahat ng panluloko, eh maaaring meron tayong kalalagyan, di ba? Pero kung tayo po ay magsisikap, mabuhay, ng tama, disente, kahit tayo ay hirap na hirap, eh, palagay ko, mas lalong iwas problema. Di ba? Kasi nga, nakikita natin na parang tila wala nang karapatan ng taong bayan, eh. Ha? Magsalita ka, isatinig mo yung iyong nararamdaman, yung nakikita mo na kawalan ng pansin sa mga problema na dapat harapin ng ating gobyerno, eh talaga namang matutuloy ko. Di ba? O, nakikita natin na panayanlabas sa bansa, ha? Walang tigil ang palalabas sa paghahanap ng investor. Eh, hindi ba matagal na natin sinasabi, Don Pepe, matagal ko nang sinasabi na ang solusyon bilang isang agricultural country ay palawakin natin, i-develop natin ang ating agrikultura dahil nandyan ang ating pag-asa sa agrikultura. Pero ano ang ginagawa? Import ng bigas, import ng bawang, import ng sibuyas. Kung minsan ini-smuggle pa, hindi ipinagbabayad ng tax ng mga ilan na may ma-impluensya na mga oligarkong negosyante. Diba? Hindi sila nagbabayad ng tax. Dinadaan nila sa impluensya. Malakas kami kay ganito. Malakas kami kay ganon. Diba? Sino na naman ang kawawa? Tayo dahil lumiliit na lumiliit yung ating pondo. Nawawala halos yung ating pondo na sinasabi nga ng Bangko Sentral ng Pilipinas bukod dun sa sinasabing pag-withdraw ng malalaking deposito, ha, ng mga ilan na mga mayayaman o mga politiko. Ha? Eh, ito pong unti-unting pagkawala ng mga investor. Halos walang investment na pumapasok. Kung kaya, sabi nga ng isa ring buzzer, ha, kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ha, na mali daw ang paraan ng ating Pangulo sa pag-akit ng mga investor na tila nagmamakaawa sa halip na integridad at kredibilidad ang gawin na paraan sa pamagitan ng paglilinis sa korupsyon, di ba? Yes. Pagsasabi ng katotohanan, parusahan ang dapat parusahan, managot ang dapat managot, at hindi yung pag-abuso sa kapangyarihan ng kanyang mga alipores, ng kanyang mga kaalyado. Mm-hmm. Eh, nakikita naman natin eh, na tila mas makapangyarihan pa nga si Ombudsman Crispin Remulla, dahil mas pwedeng magkaso siya agad-agad, ha, nang hindi na pinag-iisipan, 'di ba? O yes. Biruin mo, hindi maalis-alis sa isip ko, Rodante Marcoleta, wala namang ninakaw, ha, wala namang issue ng pagnanakaw. Ang issue lamang na kanilang ikinulapol ay yung 75 million na campaign donation, na ang nag-donate naman ay mga simpleng mamamayan Pilipino, ha, na hindi naman kaugnay sa gobyerno, dahil si Mike Defensor ay hindi na congressman, di ba? Oh, so kumpara dito kay Eric Sylvester na senador na pinipilit nga ibaba yung threshold ng 16 votes, na isang malaking kabaliwan, isang malaking kabubuhan kung ipipilit nila na baguhin ang 16 threshold, dahil yan ay isang pagproteksyon. Mm-hmm. Isang proteksyon para mamanipula, ay hindi mamanipula ng mga ilang grupo o kaalyado, okay, di ba? O maging ng presidente o opisyal ng ating bansa, yung pagpapa-impeach sa impeachable official ng ating bansa. Yan po ay proteksyon. Kaya all, ang sinasabi, all members, all 24 members, ha, yes, na two-third ang equivalent, at ibig sabihin, 16 votes ang kailangan. Hindi pwedeng bawasan.
1: 24 ang member, eh.
0: Ha, pero pwedeng dagdagan. Yes. Hindi pwedeng bawasan eh. Dahil kahit sino pwede. Ay, sa lima lang kami, pwede yan. Baguhin natin, pwede natin gawin basihan. Lima lang tayo. O, di ba?
1: Sila members na present na lang eh. Hindi present eh. Apat na
0: ang dami nga hindi present eh.
1: Babawasan pa.
0: Apat. Yung yung may kaso. Yung si Marcoleta. Si
1: Jinggoy.
0: Bato, wala. Si Jinggoy, nakakulong din. Diba?
1: Medical leave siya, no, Loren?
0: Si medical leave. Eh, halos lahat wala eh. Hindi dumadalo. Si Pia lang at saka si Alan Peter, halos lamang ang dumadalo, at ang magkapatid na Bilyar. Di bali, apat lang yan. Sigo. Si Bato, sabi ko nga, nagtatago. Si Marcoleta, nakakulong. Si Padilla, dumadalo. Diba? Isa. Si Alan, dumadalo. Dalawa. Si Loren, wala. Si Pia, tatlo. Diba? Si Go, apat. Yung dalawang magkapatid, lima, anim.
1: Tsaka si Amy.
0: Si Amy, pito. Yan, mga kaibigan. Pero sinasabi, kung bababaan nila, yung pito, pwedeng mag-acquit din yan. Pwede rin makapag-acquit. Diba? Yes. Kung bababaan nila sa 20. Pero yung pito, pwede lang i-acquit ang ating Vice President Sara Duterte. Kaya, tinatrabaho ng gusto yung pagbuwag sa minority, yes, na lahat halos ay gustong kasuhan nitong makapangyarihan, na tila mas makapangyarihan pa sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Na diba? Kasuhan eh, hindi na present. Mamaya, mahilamat din. Mamaya, oral argument nila eh. Tungkol dyan eh, pagtatalon, pagdidebatehan nila mamaya yan.
0: Eh, pero sabi nga, isang malaking kasalanan, isang malaking krimen, na baguhin ang ating saligang batas, sapagkat yan ay nilikha, binigyan ng proteksyon, ha, para nga hindi magamit yung tinatawag na threshold votes, ha. Pero pinipilit itong
1: manipula.
0: Si Erich Tulpo at o Erich Sylvester o Erwin Tulpo, ha? Dahil para makaligtas sila, para sa kanilang mga pansariling interes, yung mga interesado na ma-impeach ang ating Vice President Sara Duterte ay para po sila makaligtas. Meron tayong pag-uulat na
1: Apo.
0: Papapasukin at yan ay mula kay
1: Jojo Sikat.
0: Jojo Sikat. Naku, Jojo Sikat. Ha? Asan ka na, Jojo Sikat? Sige nga, basahin mo na.
1: Senator Go, iginiit na hindi dapat pasanin ng mga consumer ang system loss. Samang Jojo Sikat, iulat mo.
2: Isinusulong ni Senator Christopher Bongo na alisin ang system loss bilang hiwalay na bahagi ng singil sa kuryente at binigyan diin na hindi dapat pasani ng mga consumer ang pinansyal na bigat ng pagnanakaw ng kuryente at kawalan ng kausayan ng mga utility. Ipinunto ni Senator Go na kung ang system loss ay nagmula sa ninakaw ng kuryente, bakit ang mga tapat at nagbabayad ng mamamayan ang dapat na magpasa ng gastos? Dapat aniya ang mga distribution utilities ang may responsibilidad na pigilan ang illegal na koneksyon. Ipinaliwanag ng senador na ang singil sa system loss ay humigit kumulang sa 5% o higit pa sa buwan ng bill ng kuryente ng isang sambayanan na katumbas ng humigit kumulang sa 200 pesos para sa 4,000 pesos na buwan ng bayarin na lalo pang nadadagdagan ng value-added tax. Aniya, maraming ordinaryong consumers ang hindi alam na nagbabayad sila para sa kuryente, hindi naman nila nakonsumo. Nilinaw ni Senator Go na habang may karapatan ng mga distribution utilities na mabawi ang nitibong gastos sa operasyon, ang panukalang System Loss Charge Removal Act ay nagbibigay kapangyarihan sa Energy Regulatory Commission na tukuyin ang pinapayagang distribution recovery so pamatiyak na ang presyo ng kuryente ay mananatiling patas, malinaw at may pananagutan.
3: At hindi sila dapat ang magbayad nito, itong system loss. Marami po sa mga kababayan natin na hindi alam itong system loss. Nandiyan dyan na lang po sa hospital. I mean, nandiyan na po sa kanilang electric billing yung binabayaran nila na hindi naman nila alam na nagbabayad sila nito.
2: Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bantilo TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Hindi ba sinabi na ni Manny Pangilinan na isa sa may pinakamalaking share of stock sa Meralco, di ba?
1: Yes.
0: Na hindi pwedeng alisin ang system loss dahil malaki ang mawawala sa Meralco. Maring sa susunod daw na zona. Maring sa susunod na zona daw. Pero bakit sa susunod na zona pa kung pwede naman sa ngayon na? Sapagkat ngayon hirap na hirap ang taong bayan, humihilahod na sa hirap. Dahil nga sa taas ng mga bilihin, taas ng halaga ng pagkain, yung pagkain na pangunahing pangangailangan ng tao para maging malakas, malusog at matuloy na mabuhay, isang dapat unahin.
1: Yes.
0: Hindi ba? Kung ano ang sani, bakit tumataas? Pero hindi magawa. Kaya kuminsan gusto ko ng maniwala, kuminsan hindi. Yung sinasabi nga nitong ACT Teachers Party List, na si Tinyo, na inutil dahil walang ginagawa eh, di ba? Yes. Walang ginagawa ang ating Pangulo. Walang aksyon. Pumunta siya sa India bilang ASEAN chairman ng Pilipinas,
1: yes,
0: di ba? Pero ano nangyari? Meron bang nangyari? Sinabi niya may mga investor na papasok na India, na mula sa India, pagkatapos umatras. Eh sinasabi na nga na walang maglalakas loob na mag-invest sa Pilipinas dahil nga wala na tayong integridad. Kilala na ang bansa sa pagiging isang corrupt. Isa tayo sa nasa pinakamataas, pantatlo pa.
1: Opo.
0: Na most corrupt country. Tama ba yun?
1: Apo, apo.
0: Kasi baka mali na naman yung pantanda ko. Kaya, paano papasok ang investor? Di ba? Kaya ang pinakatanging solusyon na lang yan, tayong mga mamamayang Pilipino ang maging investor sa sarili nating bansa.
1: Mag-invest tayo sa mga Pilipino.
0: Hindi tayo pwedeng basta mag-invest nang wala naman tayong alam na negosyo. Dapat nga bumaba train, ang Tesla, i-train. Yes. At pagkatapos, pahiramin ng pahunang katulad ng ginawa ni dating Pangulong Marcos Sr. nang lumikha siya ng mga tinatawag na
1: local tycoon. Taipan.
0: Local Taipan, di ba? Yeah. Local Taipan na para hindi na lalabas yung ating pera at dito na lang iikot sa loob ng bansa.
1: Yeah.
0: Oh, bakit hindi gawin lahat ng Pilipino gawin Taipan? Small Taipan. Sabi nga, di ba, kung merong giant Taipan, yeah, eh merong small Taipan. Dahil
1: hindi tayo small
0: naman
1: lang. Hindi siya ating Pilipino.
0: Dahil mga unano eh. Unano.
1: Pwedeng lumaki pa. Pilipino lalaki din eh.
0: Eh, matatalino po ang Pilipino. Sabi nga, bigyan lang ng pagkakataon, bigyan lang ng oportunidad. Eh, kayang-kaya ng Pilipinong makipagsabayan. Dahil yung ating produktong sapatos, kayang-kayang makipagsabayan. Yeah. Yung ating sinasabing mga bigas, kayang-kaya nating makipagsabayan dahil tayo nga po may mayamang lupa. Yes. Eh kaso nga, hindi nila tinututukan ng pansin kundi sa halip kung paano mapapatarsik, kung paano mapapa-impeach ang ating Vice President Sara Duterte, hanggang saan makakarating ang bansa, hanggang saan mabubuhay ang mamamayang Pilipino, paano na ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon na ngayon pa lamang ay tila pinapatay na nila.
1: Yes.
0: Oh, hindi ba? Mm-hmm. Eh, pero tayong lahat magsasama-sama, magkakaisa, may investor, may foreign investor o wala, tayo ang mamumuhunan. Pero tayo may pag-uulat mula kay Chona Yu, sabi ni Taasingil, sa pasahe, last resort ng pamahalaan ayon sa Malacañang. O eh, paano naman ang mga driver? Mukhang magpuputesta rin sila. Mukhang hindi magpapasada. Ha? O paano ang taong bayan? Taong bayan na naman ang apektado niya kung sakali. Chona Yu, ibalita mo.
4: Naniniwala ang Palasyo ng Malacañang na hindi solusyon sa patuloy na pagtaas na sa presyo ng produktong petrolyo ang pagtataas sa singil sa pasahe. Sagot ito ng Malacañang sa gitna ng hirit ng Transport Group na itaas na ang singil sa pasahe. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para matulungan ang mga nasa sektor ng transportasyon at maibsan ang epekto ng oil price hike. Ayon kay Castro, last resort ng pamahalaan ang taas singil sa pasahe. Sa ngayon kasi anya, patuloy na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng paraan para matulungan ang mga nasa sektor ng transportasyon. Halimbawa na anya ang ibinibigay na discount sa mga produktong petrolyo sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Gayon man sinabi ni Castro na hindi naman isinasara ng Malacañang ang pintuan sa panukalang pagtataas sa singil sa pasahe. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. May pondo para sa mga local government units, sa mga mayor, sa mga governor, at sa iba pang mga local official, diba? Barangay. Wala tayong maibigay na suporta para sa mga driver na ang mapipinsala ay ang mga mahihirap dahil mahihirap ang sumasakay sa jeepney.
1: Yes.
0: Para sa mga pampasayarong sasakyan, eh yung mga mahihirap na halos hindi na rin ma-afford yung taas o pagtaas ng singil na nasiyang nakikitang paraan ng mga driver, ng mga operator, ng mga pampasayarong sasakyan na para magpatuloy silang mabuhay.
1: Nasapat yung ayudang binibigay sa kanila.
0: Eh wala eh. Wala namang ginagawang solusyon. Magbibigay kayo ng dagdag na panggasolina. Hanggang saan naman aabot nga naman yun, di ba?
1: Okay.
0: Kailangan kumain ng driver. ang operator, kailangan din kumain. Mm. Marami ring gastusin, may mga anak. Eh, hindi sasapat. Kaya sila humihingi ng pagtataas ng singil sa pamasahe na ang maapektuhan naman ay tayo namang mga mananakay. Commuter. Mm. O yan. Kaya dapat pag-isipan eh. Hindi naman pinag-iisipan yata, puro bahala kayo. Basta kami, nakakuha na ako 8 maleta, nakakuha na ako na kung ilang maleta, di ba? Mm. Tapos na. Ayos na, buto-buto, dahil kami, may mga bahay na, may mga investment na kami sa ibang bansa.
1: Sa paghihirap natin.
0: Kung sakali na magkaroon ng kaguluhan dahil sa hirap ng buhay, di ba? Mm. Lalayasan namin kayo, bahala na kayo sa buhay ninyo. O, yan ba ang mga leader na pinagkatiwalaan ng taong bayan na para umayos at magkaroon tayo ng pag-asa para sa isang magandang buhay, magandang kinabukasan? Jesus Mariano, meron tayong pag-ulat?
1: Meron ba po? Romel Madrigal.
0: Wala kay Romel Madrigal. Mga magsasaka sa Quezon, pinalalakas ang kakayahan sa pagmamaze climate resilient farming. Siya pong itinutulak. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Pinalalakas ng mga magsasaka sa Katanawan at Pagbilaw, Quezon, ang kanilang kalaman sa produksyon ng mais upang mas makayanan ang epekto ng pagbabago-bagong klima. Isinagawa ng Office of the Provincial Agriculture Scrap Production and Development Division o OPA-CPDD Corn Unit ang dalawang magkakasunod na training on diversified corn production for climate resilience ngayong Setyembre 2026. Lumahok dito ang 25 magsasaka mula sa Katanawan at 23 mula sa Pagbilaw na sumailalim sa pagsasanay tungkol sa diversified corn production. Layunin ng programa na matutunan ng mga corn farmer ang mga paraan upang mapalawak at mapatatag ang kanilang production sa harap ng pagbago-bagong kondisyon ng panahon. Sa pamamagitan ng training, isinusulong ng OPA-CPDD Corn Unit ang mga pamamaraan na makatutulong sa mga magsasaka na makibagay sa epekto ng climate change at mapanatili ang produktibo at sustainableng pagmamais. Hindi lamang pagpapataas ng ani ang layunin ng programa, kundi maging ang pangangalaga sa kabuhayan ng mga magsasaka at pagpapalakas ng kanilang kakayahang harapin ang mga hamon sa sektor ng agrikultura. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Puro kapangyarihan ang pinaiiral ninyo eh. Mm. Sa halip na yung kapangyarihan ninyong yan, gamitin ninyo sa mas makabuluhang paraan, sa mas kapakipakinabang para sa mamamayan at sa bansa, para yung ating problema ay maibsan. Diba? Dahil ang pangunahing problema ng ating bansa ay kung paano mabubuhay ng komportable at disente ang bawat isang mamamayang Pilipino.
1: Yes.
0: Diba? Pero paano tayo mamumuhay ng disente kung kulang na kulang at kapos sa pamumuhay ang maraming bilang ng ating mga kababayan? Kaya yung sinasabi po nitong si DILG Secretary John Vic Remulla na bumaba ang criminality sa 41.77%, di ba? Eh isang malaking kasinungalingan sapagkat lalo pong dumadami ang kriminalidad dahil nga po sa kakapusan, kakulangan at sa kahirapan ng taong bayan sa kanilang mga pangunahing pangangailangan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Napipilitan silang mandukot. Napipilitan silang akyat bahay, magnakaw. Napipilitan silang mag-scam. Although meron talagang taong mahilig manloko. Di ba?
1: Scammer talaga.
0: Oh, mm-hmm. Meron lahat ng klase, lahat ng uri ha, ng kriminalidad na minsan humahantong sa karumal-dumal na krimen dahil lalo na kung lalaban yung mga biktima. Gusto nilang maging biktima.
1: Yes.
0: Oh, kaya habang naghihirap ang taong bayan, habang marami ang nagugutom, lalo pong dadami, lalong madadagdagan ang kriminalidad, kaya lalong lalaki ang problema ng ating gobyerno. Yes. Parang naghihintay na lamang ng 2028 para matapos na sila sa kanilang panunungkulan. Yes. Nang walang nalutas na kahit anong problema na hindi nila natupad yung kanilang sinumpaan tungkulin na to serve and protect the Filipino people. Kaya itong si Melvin Matibag, NBI Director, ano na naman ba ito? Ha? Totoo ba ito na pati ang asawa ni Senator Ronald Bato ay gusto raw ipakulong nitong si NBI Director Matibag para nang sa ganon ay lumabas o lumantad na si Senator Bato? Ha? Eh may batas tayo eh. Diba? May batas pa ba tayong umiiral NBI Director Matibag? Hindi ba ang pangunahing trabaho ninyo ay mag-imbestiga at hindi magpakulong at maghanap ng kaso para maipakulong yung gusto ninyong ipakulong at nang mangyari ang inyong mga kagustuhan? Kung tayo ay meron pang batas, bakit hindi nyo hanapin ilan daan libo ang ating men in uniform laban sa iisang Senator Ronald Bato? Hanapin lahat, diba? Idaan sa due process, bakit yung asawa na wala namang kasalanan? Kasalanan ba na maging asawa niya si Senator Bato na noon na hindi namang senador kung hindi isang pulis? Diba? Yes. Ngayon na naging senador at naninindigan na ayaw niyang mapunta siya sa ICC at matulad sa ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, bagamat ang Pangulo ng Bansang Amerika ay tila tototohanin at palalakasin o palalawakin ang sanksyon sa ICC, kung kaya mas malamang sa hindi mabuwag ang ICC. So, para hindi nagawin panakot maging ang mga ibang bansa takot yung mga ibang leader ng bansa, natatakot din, baka sila ay matulad sa dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na tinupad lang ang tungkulin na mawala ang droga na namamayagpag noon at malapit na tayong maging narco state, kaya isinulong yung war on drugs. At ito ay siniraan, pinalaki ang bilang ng mga sinasabi nilang mga biktima ng EJK para nang sa ganon ay makasuhan ang ating dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pero hindi nila pinunto yung kabutihan na nangyari nang matapos ang war on drugs. Tumahimik ang bansa, na wala ang mga drug lords, nagpulasan, nagtago, drug pusher, mga drug addict, milyon ang na-rehab yan sa rehabilitation center sa Nueva Ecija. At kung merong namatay, yan ay nasa data o datos ng Philippine National Police na tila iilan lang. Na tila, kung di ako nagkakamali, 6,000 hanggang 7,000 lamang ang naging biktima dyan sa war on drugs. Ngunit yan ay pinalaki ng tila Rappler. Diba?
1: 30,000 ang lumalabas.
0: Sila yung naglabas na 30,000 ang bilang ng mga naging biktima ng war on drugs na ginamit ng mga makakaliwa, kasama na itong si Trililing, na siyang nagsusulong at nagtutulak para makulong sa The Hague, Netherlands, at inamin naman ni John Vic Remulla, ang ating DILG secretary, na lima sila na nagplano, pinagplanuhan yung rendition o pagdukot sa ating Pangulo o dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, kaya nila na ipadala sa dahig at di umano ang nagbayad ng eroplano ay mula sa Executive Department sa pamagitan po nitong dating PMP chief na ngayon ay na-demote at tila may magkakakaso pa at magkakaproblema sa hinaharap dahil sa mga ilang paglabag sa trapiko. Ayan, mga kaibigan, sa tulong po ni Nicolas Torre noon na nagmayabang na pinilit si Pangulong Duterte na mailabas at madala sa Villamore Air Base saan naroon ang eroplano na magdadala sa dating Pangulo sa dahig. Na ngayon, nakita natin sa unang pagkakataon na lumabas ang ating dating Pangulo at humarap sa korte ng ICC kung saan ay i-determine kung kaya niya humarap pa sa korte.
1: Yes.
0: Dahil tila nawawala na yung pananda ng ating dating Pangulo dahil po sa edad. Eh bakit hindi naman mawawala yung pananda mo? Ikaw ba yung ikulong? Diba? At alalahanin mo yung ginagawa sa anak mo na pinagtutulong-tulungan na halos lahat ng ahensya ng ating gobyerno ay gamit na gamit. Halos yung ilang mga kongresista o mga mambabatas ay tira ng tira, left and right, ha? Puro pagkulapol ng kung ano-anong mga haka-haka, alegasyon para masira ang kredibilidad at integridad ng ating Vice Presidente Sara Duterte para sa 2028 election ay hindi manalo. Pero bigong-bigo sila sapagkat sa ngayon, kitang-kita nating mga mamamayan na habang dinudurog nila ay lalong dumarami ang simpatiyang nakukuha ng ating Vice President, hindi lamang sa bansa, maging ang mga ibang leader ng ibang bansa ay sa Davao kumukuha ng audience sa pamagitan ng ating Vice President Sara Duterte at nag-i-invest sa Davao. Diba? Kaya ngayon ang puntira nila na sinasabi nga ni Ombudsman Boying Remulla, ang epicenter ng baha ay ang Davao. Hindi mo nakita ang malaking baha diyan sa Bulacan, Pampanga, Maynila, Metro Manila, at sa iba't iba pang lugar. Hindi mo nakita, ang nakikita lamang ninyo ay puro Davao, puro Davao, puro Davao. Lahat na lamang ng pwedeng ibintang ikaso, Davao. Ang Congressman Pulong Duterte, medyo tila gusto nilang kasuhan. Mm-hmm. Maging si Mayor Baste na gusto nilang paupuin bilang witness, yes. Di ba? Isa rin sa gusto nilang paglaruan at kulapulan ng kung ano-anong mga tanong na para akala nila ay makukuha nila ang simpatiya ng taong bayan. Pero sinasabi ko na nga, hindi tayo sa ay makaduterte, Don Pepot, ha? Hindi ko alam kung sino ang iyong napupusuan, ha? Pero sa ngayon, wala pa akong nakikita na iba pa na pwede nating mapili sapagkat wala pang lumulutang, ha? Maliban doon sa mga pinakakawalan na maaaring magkumandidato, ito raw si Win Gatchalian. Naku, kahit kailan hindi ko iboboto yung Win Gatchalian sapagkat yan, anak ng di umano ay plastic king o yung resin, ha? Bukod sa yan, ay walang dugo yata na Pilipino sapagkat ang nanay-tatay niyan ay parehong Chinese. Kung mayroon man siguro, baka kapatak. Ha? Kaya, ano ang makukuha natin dyan na sinasabi nga nating pagmamalasakit sa mga Pilipino at sa bansa. Diba? Yeah. At nakikita naman natin eh, ginawan Senate President, kahit alam niya ha, na hindi illegal, illegal ang kanyang pagkakahalal bilang Senate President dahil kulang sila sa boto, dodosi lang sila. Mm, hindi sila ang majority. Ha? Kaya yan ay questionable. Pero nakita mo naman, ha? Parang enjoy siya na nasa tabi ng presiding officer na siyang nagmamani obra at siyang nagpipreside diyan sa impeachment at trial ng ating Vice President Sara Duterte. Wala po akong sinasabi nga na pagkiling ha, kung ano man ang iyong ang tawag dito, yung iyong citizenship, di ba? Pagkamamayan. Eh dahil dito naman sila pinanganak, siguro. Pero may mga nagsasabi, tila sa China, ha? Eh wala pa tayong nakikita na lumalabas kung ano sa pagkatao nitong Win Gatchela na nag-aambisyon maging pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, sapagkat kapag yan ay naging pangulo, eh baka lalong mamayagpag ang kanyang ama na sinasabing may illegal mining sa Sibuyan Island. Mm-hmm. At siya rin ang namumuno diyan sa Manila Bay Reclamation. Diba?
1: Yes.
0: At bukod pa sa pagiging dating smuggler ng plastic.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maging mapanuri po tayo. Yes. Ha? Hindi dahil popular. May mga bayaran po na magpapalabas sa dyaryo, sa impapawid, na pupurihin yung mga taong handang magbayad if the price is right.
1: PR yan.
0: Yan, mga kaibigan. Ha? Kaya maging maingat po tayo. Ngayon pa lang, mag-aral na po tayo ha, kung sino talaga ang karapat-dapat kung magkakaroon ng eleksyon. Dahil base rin sa sinasabi ni Senadora Amy Marcos, di ba? Mm-hmm. Ay baka
1: mag-extend.
0: Walang butuhan, mag-extend at baguhin ang ating saligang yes. batas. Pero tayo magbibigay muna ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono at kung paano kayo magpapadala ng inyong mga mensahe. So, paalala po sa inyong lahat, i-like, i-follow. Yes. Yan po ang aking pakiusap. Ha? Na i-follow ang ating palatuntunang pulso ng bayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. So take it away.
6: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
7: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito daw ang arangkada na walang palya. Bravo, ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Radio Bandido, 8:10 AM.
9: The home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
10: Thank God it's...
11: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
12: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
13: Hi, I'm Sunny Ilustre, and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
12: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
14: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na mapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
12: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasampapawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At si Don Pepot, maya-maya po sasabihin sa inyo kung paano kayo makapagpadala ng inyong mga mensahe at ang bilang ng telepono na inyong tatawagan. Yes. Pakiusap ko po, i-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan dito po sa DZRJ 810 AM at i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala. Marami pong salamat at may pag-uulat tayong papasok mula kay Jojo Sikat. BIR may ipinatutupad na reforma sa pag-i-issue ng LOA upang matigil ang pag-abuso. Ang ulat mula kay Jojo Sikat. Okay, Jojo Sikat, ibalita mo
2: Mayroon ang mga ipinatutupad na reforma Bureau of Internal Revenue BIR sa pag-i-issue ng Letter of Authority o LOA para matigil na ang pag-aabuso sa audit. Ito ang inihayag ni BIR Commissioner Charlie Mendoza sa pagdinig ng Senado sa panukalang budget ng Department of Finance para sa susunod na taon. Ayon kay Mendoza, matapos ang ginawa investigasyon ng Senate Blue River Committee sa mga reklamo sa muna'y pag-aabuso sa mga pag-i-issue ng LOA noong Enero ng taong ito ay naglabas itong BIR ng Revenue Memorandum Order para sa new audit guidelines at naglabas natin sila ng panibagong audit program para sa mas mapahusay pa ang proseso sa pag-audit. Tiniyak ni Mendoza na wala ng multiple issues na LOA. Isang beses lang sa isang taon may issuean ng LOA ang isang taxpayer para sa lahat ng uri ng buwis. Binuwagnaan niya ng BIR ang VAT audit unit at system generated na ang pagpipili ng i-issue ng LOA, kaya't wala ng discretion ng taga-BIR sa pagpapasya kung sino ang i-issue nito. Hindi na rin makakapamili ang tax examiner sa taxpayer na gusto nilang i-audit. Para naman sa mga nasa remote area na taxpayer, mayroon ng LOA verifier para ma-verifika kung totoo ang LOA na isisilbi sa kanila. Sa tanong ni Senator Christopher Bongo at Finance Committee Chairman Senator Joseph Victor Ercito, kung wala nang taga-BIR ang umaabuso, sinabi ni Commissioner Mendoza na sa tingin niya ay posibleng may iba pang umaabuso pero hindi niya ito kukonsintihin. Kaya tinimok nito ang mga taxpayer na agad iparating o ireklamo sa kanila ang sino mang umaabusong taga-BIR para agad nilang maaksyonan. Ako, si Giorgio Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Giorgio Sikat. Isunod po natin ang pag-ulat ng ating kasamang Romel Madrigal. Rice subsidy patuloy na ipinamamahagi sa ikalawang tranche ng LGSF ginamit sa bigasan bayan. Romel Madrigal, ibalita mo.
5: Patuloy ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng programang Bigas ng Bayan para sa mamamayan bilang bahagi ng ikalawang tranche ng rice subsidy mula sa Local Government Support Fund o LGSF sa Santo Tomas, Batangas. Layunin ng programa na magbigay ng dagdag na suporta sa mga pamilyang nangangailangan at makatulong sa kanilang mga pang-araw-araw na gastusin. Ang programa ay naisakatuparan gamit ang pondong LGSF na hiniling at isinulong ni Mayor Attorney Art Jun Aguilar Marasigan, katuwang si Vice Mayor Catherine Jauregui Perez at ang sangguniang panglungsod. Sa ilalim ng programa, patuloy na ipapamahagi ang rice subsidy sa mga kwalipikadong benepisyaryo bilang karagdagang tulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bahagi ito ng mga hakbang ng lokal na pamahalaan upang magbigay ng agaran suporta sa mga pamilyang nagkukulang sa kanilang budget, lalo na sa harap ng patuloy na pagtaas ng gastusin sa pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Sa pamamagitan ng paggamit ng LGSF para sa rice subsidy, layunin ng programa na maihatid ang tulong ng direkta sa mga pamilyang kabilang sa mga benepisyaryo. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Isunod po natin si Yusek. si Chona Yu sa kanyang pag-uulat. Free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at Europe malapit ng masailuhan na naman. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
4: Naging mabunga ang pag-uusap sa telepono ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at European Commission President Ursula von der Leyen. Ayon kay Pangulong Marcos, ito ay dahil sa malapit nang matapos ang mga negosasyon para sa Philippines-European Union Free Trade Agreement. Sinabi ni Pangulong Marcos na mahalagang pagkakataon ito na mapalakas o sa malakas ng partnership ng Pilipinas sa European Union at sa parehong commitment sa bukas at patas na kalakalan. Sa ilalim ng kasunduan ay inaasahan ng mas maraming oportunidad para sa negosyo at pamumuhunan paglikha ng mas maraming trabaho at mas malakas na suporta at malawak na supply chains. Ayon kay Pangulong Marcos, magdodoble kayod sila para matiyak na mga oportunidad na ito ay makararating sa mga magsasakang Pilipino, manufacturers, consumers at mga nasa MSME habang nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa Pilipinas sa usapin ng artificial intelligence, digital technologies at iba pang mahalagang sektor. Ayon sa Pangulo, inaasahan nila ang formal na konklusyon at ang pagpirma sa makasaysayang kasunduang ito sa lalong madaling panahon. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Chona Yu. Sana naman matuloy na yan. Ano, ha? Sana naman talagang pagsikapan na mahikayat ang European countries, ha, na mag-invest dito sa bansa.
1: Nawa, diba? Maselyuhan na nga.
0: Ano ba yung selyo? Ibig sabihin, tapos na.
1: Selyado na. Pwede
0: selyado na.
1: Na.
0: E, naselyuhan na ba? Wala pa.
1: Malapit na raw. Malapit na. Nawa nga, maselyuhan na.
0: Oh, okay, Don Pepot, ha? Tayo nananalangin na sana nga, ha? At hindi na lamang puro politika, puro politika ang naririnig natin, ha?
1: Na
0: katulad katulad nitong sinasabi nga na tila nakahanda ang MILF, MNLF kapag ikinulong si Robin Padilla. Oh, ano na naman yan, di ba? Oh, at sino pa? Yung si Bato. Di ba? Kapag ikinulong ang asawa ni Bato, ayon sa sinasabi di umano nitong si Marites Malibag,
1: Melvin Matibag.
0: Melvin Matibag, ha, NBI director, ha, na ipakukulong ang asawa para lumantad lamang si Bato. Aba, edi tingnan natin, ha, kung ano namang grupo ang lalabas. Sus Mariano Garapong walang asukal, kawawa tayo ng mga nananahimik na mga mamamayang Pilipino. Kung lalabas ang MNLF, MILF, ha? Nandito na raw sa
1: sa kamay, niya, problema
0: kamay nilaan. Oo nga, baka magkaroon tayo ng ayoko naman. Huwag sana naman na maging magulo.
1: Yes.
0: Oh, sana naman magpakahinahon tayo at panatilihin natin ang kapayapaan at kaayusan ng ating bansa sapagkat tayo rin mga mamamayan ang magdudusa, ang magsasuffer sa lahat ng kaguluhan o ibubunga ng kaguluhan na gagawin ninyo. Kaya ito naman mga nasa kapangyarihan, yung mga nasa posisyon, huwag naman kayo padalos-dalos. Medyo aral-aral. Medyo basa-basa kayo. Dahil tila, nawawala na kayo eh. Ha? Nawawala na kayo sa tamang pagpapatupad ng inyong kapangyarihan. Tila, inaabuso ninyo ang kapangyarihan nasa inyong kamay. Yeah. Katulad ng sinasabi ko, ang trabaho ng MBI ay mag-imbestiga at hindi magpakulong. Diba? Kung merong may kasalanan, iimbestigahan niya ng National Bureau of Investigation at kapag nakita na may kasalanan, ipapasa yan sa Department of Justice na para siya ang magdala sa o magsampan ng kaso sa sandigan bayan. Pero tila nakikita natin lahat halos ng kapangyarihan sakop ng isang tao eh. Di ba? Siya yung naghahanap ng kaso, kung ano pwedeng ikaso, ha? Siya rin ang huhuli, nagpapahuli, ha? Oh.
1: Siya rin magsasampa.
0: Siya rin ang magsasampa ng kaso. Ano ba yan? Sus Mariano Garapong walang asukat. Wala na bang natitira na kapangyarihan ang taong bayan? Hindi na ba susundin ang kagustuhan ng taong bayan na kaya kayo nasa kapangyarihan, kaya kayo nasa posisyon ay dahil sa taong bayan na naglukluk sa inyo at nagpapasweldo sa inyo?
1: Payaram na kapangyarihan.
0: Oh, Nakalimutan ninyo yon, na parang kayo na ang pinakamakapangyarihan na masigit pa sa kapangyarihan ng ating dakilang lumikha. Nagtatanong lang po kami sapagkat nakikita namin yung tila sobrang pag-abuso sa kapangyarihan na kapag gustong kasuhan, hanapan ka nitong si Lacson. Ha? Ito.

0: kidnap for ransom. Di ba? Oh, na siya rin na ng PMP chief. Kung natatandaan mo.
1: Yeah,
0: oh, pagkatapos ang bandang huli, yung sinasabi na Dacer Corbito, yung driver at si Dacer, ha? Na pinatay na, sinunog pa, yan, at nawawala ang bangkay. Dahil kapag walang bangkay, walang kaso. Nakatakas siya. Isang taon siya sa ibang bansa, palipat-lipat siya. At nang manalo si Pinoy, bumalik siya. At doon, tumakbo na naman siya. Diba? Pero, ang tanong, may nagawa ba itong si Lacson maliban sa puro salita? Diba? Oh, naging ano rin siya nung panahon ni ng Yolanda. Di ba namuno siya nung sa mga...
1: Sa rehabilitation ng Yolanda.
0: Yan.
1: Hindi niya tinapos at tinuloy dahil...
0: hindi niya kaya.
1: Magulo ako, sabi niya.
0: Ayan. Kaya yan po yung sinasabi. Parang
1: nangyay lang, sabi niya.
0: Pero ngayon,
1: pa, natapos yun.
0: Akala mo kung sinong magaling, di ba? Eh, lahat halos na lang, meron siyang ano eh. Meron siyang birada eh. Meron siyang tira. Ha? Para din si Boying Remulla. Naku, tandaan ninyo. Lahat ay may katapusan. Hindi kayo habang panahon dyan sa inyong mga posisyon. Diba? Mapipigil nyo sandali, pero hindi sa habang panahon. Sapagkat kapag umabot na sa sukdulan ang galit ng taong bayan dahil sa labis-labis na kahirapan, labis-labis ninyong pagpapahirap sa paggamit ninyo ng inyong mga kapangyarihan, aba, eh, hindi na natin alam kung ano pa ang mga susunod sapagkat ayaw naman nating magbigay ng ideya na para magkaroon ng kaguluhan sa bansa. Gusto natin magkaroon tayo maayos sa mga problema sa mahinahong paraan,
1: yes,
0: sa maayos na paraan para makamit natin ang kapayapaan. Yes. So, basa na tayo, Don Pepot.
1: Apo, apo. Mula po kay Ma'am Esther Sunga. Good morning po,
0: Michael.
1: Madam and Sir. Mabuhay. Laban tayo. Support
0: Michael
1: and protect VP Sara. Sabi niya pa rin, paano makakakuha ng investor si Bongbong Marcos? Isang mukha pa lang, alam na ng mga investor yung kalakaran sa buhay niya na isa siyang ngiwing tao. Ano, mapapalugi ba sila?
0: Anong ngiwing tao?
1: Ngiwing tao.
0: Maraming ngiwi eh. Maraming ngiwi. Meron pang magdidemanda raw pagka makikita sa Facebook na basa na pinipintasan yung kanyang pagkangiwi. Diba? O magdidemanda ka. Diba? Eh, anong magagawa mo? Eh, yun ang nakikita ng tao eh. Diba? Alam nga naman sabihin diretso eh kung baluktot. Diba? Sasabihin mo bang maputi, kahit maitim. Siyempre, sasabihin mo yung totoo. Eh, ano magagawa mo kung nagsasabi ng totoo?
1: Talaga, yun ang salita kasi matalim din yung mga salita.
0: Oo, sabi ni Rick Orasyon, Tita Carmen, Sir James, sana gayahin nyo si Sir Angelo A na araw-araw nagpo-program sa main studio ng Radyo Bandido. Opo, eh, nung araw-araw kami, sila naman ang wala. Diba? Ngayon kami naman nang nag-online. Gusto naman ninyo araw-araw. Eh, nagtitipid ho kami. Sige. Pero balang araw. Sa mga susunod na araw, eh baka mag-araw-araw na po kami. Eh pero sa ngayon, mahigit isandaan ang presyo bawat litro ng diesel. At sinasabi na sa susunod na linggo ay maari na naman tumaas. Naku, at tapos kunwari, bubulahin ng taong bayan na kunwari, bababa. Magbababa ng piso. Kwentay mo, magkano yung tinaas?
1: Patong-patong ang taas. Isang baba, tatlong taas.
0: Sabi ni Rick Orasyon, Sir, si Kuring ay isang social climber. Kaya matapobre siya. Noong kasariwaan niya, ginamit siya ni Pinoy na gawing front lang na girlfriend. Eh, iba ang gusto ni Pinoy kasi gusto niya Adonis. Kaya

0: Ano pa yan? O, kaya nagpakasal sila. At teka, ang gusto niya ay Adonis. Kaya ang ginawa ni Mr. Palengke, sinyota niya, si Kuring. Ah, ito si Corina Sanchez, ano, noong 2009. Kasi nga, relevant pa noon si Kuring. Kaya nagpakasal sila kasi napusinan nila na si Mr. Palengke ang magwawagi sa 2010 presidential election. Kaya lang, natigil si Kuring, kaya si Pinoy ang tumakbo. Kaya frustrated first lady, si Corina. Yan.
1: Nag-giveaway siya kay Noynoy na. Nag-giveaway siya kay Noynoy. Mula kay Ma'am Teresita ko sa kiling, tuwing makikita ko itong dalawang tulpo, kumukulo ang dugo ko.
0: Pareho tayo. Itarap
1: talagang pagsasampal, ubod ng kahambugan eh, at kabastusan.
0: Sabi nito, magugat.
1: Kalma lang.
0: May sarili tayong oil at dapat i-abolish na ang tax sa oil. Kasi may sarili tayong oil at bakit pa nag-aangkat? Pilit ng gobyerno na itago ang mga likas na yaman ng Pilipinas na matagal nang nadiskubre. Ha? Hindi napapakinabangan dahil sa mga ganid na kapangyarihan na gusto umasa sa pag-angkat sa mga bansa, eh siyempre, dahil kumikita sila doon eh. Sobra na. Dahil lahat na lang ng bagay na nilikha ng may kapal ay pinagkakapirahan. Yan ang mga sakim sa poder ng kapangyarihan. Eh, mga negosyante po talagang pakay niyan. Tubo, tubo at tubo.
1: Puro kita yan.
0: Puro kita yan.
1: Mula kay Mung Luz Papa, good morning po, sabi niya.
0: Ang problema natin, ano ang ginagawa ng ating mga mambabatas? Pwede naman na makontrol eh ang presyo kung gagawa ng batas.
1: Yes.
0: Ang problema nga, nakikipagsabwatan ang ilan nating mambabatas sa mga oligarko na mga negosyante dahil nabubusalan sila.
1: Yung batas pabor sa kanila.
0: Ayan. Sabi ni Teo Rosal, Tita Carmen, and Ka James. Good morning po, Tita. Sa 23 days na po ang impeachment. Total po, 575 million po ang total. Dapat accountability din po ang ilahad nyo sa amin. Hindi puro Vice President Sara ang target nyo eh. Kaya nga nabuburyo na ang tao, naiinis na ang tao, sawan-sawa na eh. Na puro kasa Sara, na parang wala nang pinakamasamang tao kundi si Sara, pero si Sara, ang wala silang makita, ha? Na ebidensya sa lahat ng mga ipinaparatang nila. At si Sara Duterte, ang siyang gumagawa ng tama. Pero, siya nilang pinalalabas na mas makasalanan kaysa sa kanila na mga kumurakot ng bilyong-bilyong pera ng taong bayan, ha, na isinilid ng mga sundalo sa maleta at idiniliber sa mga opisyal ng ating gobyerno. Basa?
1: Yan, Ma'am Esther Sunga, binabatas yung system loss ni Senator Marcoleta, pero hindi gumalaw yan kasi kalaban siya ng gobyerno ng Bongbong Marcos eh.
0: Sabi ni Esther Sunga rin, mangarap kang mag-isa, Bongbong. Huwag mo na kaming idamay. Nangangarap kami para kay Vice President at Tatay Digong Duterte na sana ituloy ni Vice President Sara ang nasimula ng tatay niya at abutin kayong lahat at ibalik ang nakaw sa kaban ng bayan. May babalik pa kaya?
1: Mula naman kay Mami Teresita ko sa kiling. Kabang-abang yung mamaya ang oral argument. Hindi pa sinasabi ng defense kung ano ang tayo nila sa panig nila at sa panig naman ng mga prosecution ay si Laila De Lima ang tatayo.
0: Nako, Sus Mario Sep. ano na, ihanda na ninyo yung inyong mga ano, ha? Sasabihin kay Dayla de Lima. Mga baser na naman yan. Tila hindi na ba ako makita. Oo nga, hindi na ako makita. Dahil nakayuko po ako. Sabi ni Benito Mangogat, sabi ni Congressman Pulong Duterte, kay Corina Sanchez sa interview, hindi kailangan ng socialite. Ang kailangan ng LGU ay kung paano gumagana ang sistema ng gobyerno. Hindi sila nakikipagkompetensya sa mga infrastructure buildings sa Manila. Ang kailangan ng taga Davao ay emergency. Gobyerno ang kailangan ng taga Davao, hindi ang building.
1: Sabi ni Sir Joel Atore, good morning, Tita Carmen, Sir James.
0: Sabi ni Benito Mangogat, hindi kailangan putulin ng puno para lang magtayo ng infrastructures. Pwedeng magtayo ng mga infrastructures na hindi pinuputol ang puno. Hindi tayo mabubuhay kung walang kalikasan. Kaya dapat nating asasan ba ito? Teka, kaya dapat natin pangalagaan ang kalikasan. Tama po. Matagal na namin sinasabi yan. Ha? Dahil nandyan po ang buhay natin sa mga biyayang dulot ng kalikasan. Ang tubig, kusa po yan. Nasabay na yan sa paglikha ng mundo ng ating dakilang lumikha. O, pero tinataas na tinataas ang bayad. O, para bang ang iniinom natin ay ginto. Nangangarap kami. Asa na ba ito? O sige, tuloy mo na.
1: Mula kay Sir Rick Orasyon, ngayon na nawagan na si President Donald Trump sa lahat ng mga bansang member ng ICC to immediately resign as member ng ICC. Paano na yan, Pinocchio, na hindi na tayo member sa ICC, ngunit you bow down to the whims of the ICC? Our plea na bring him home ay unti-unti nang may silver lining na.
0: Eh, sinasabi ko na nga po, gagamitin na lahat ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ang lahat ng kanyang magagawa para isanksyon ang ICC. Diba? At kapag ka nangyari yun, makakauwi na ang ating... Pero sinasabi nila, maging si Juana Corner, presiding judge, na pwede nang umuwi kapag napatunayang wala nang kakayahan na humarap sa korte. Diba? Yes. Oh. Eh, pero yung mga banta-banta, ginagamit niyang ICC na banta para sa mga gusto ninyong takutin. Katulad ni Senator Go. Ano naman kinalaman ni Senator Go sa EJK? EJK o Crime Against Humanity. Eh, dati lang siyang PSM Secretary. Presidential Staff Management, di ba?
1: Yes.
0: Yun ang posisyon niya. So, wala siyang kinalaman dyan. Nilalagyan nyo ng kaso kahit walang kaso. Ha? Sino pa? Yung binabantaan nila ng ICC.
1: Eh, si GP Sara nga, di ba? Parang gusto pang isama.
0: Oo, isasama pa rin. Sige na.
1: Eh, laro ng tukang eh.
0: Okay. Sige, basa.
1: Mula kay Sir Villamor Velasco, Kawikaan 19-9, ang sinungaling na saksi ay walang pagsalang pagurusahan at ang nagbabadya ng mga kasinungalingan ay mamamatay. Exodo 23-2, huwag kang susunod sa karamihan na gumagawa ng masama. Ni magbibigay patotoo man sa isang usapin na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan.
0: Salamat po. Sabi Orasyon, Tita Carmen, nakita ko sa Facebook, sakay ka sa kotse. Wala naman sa mukha mong poor you look. Ba't nakikita ba sa mukha? Pinipinta ba sa mukha kung mahirap ka o mayaman? Kung mukha talagang rich doon.
1: Eh. Mukhang doon niya
0: kayo. Maski sa mga kasamahan natin siya, naalala ko tuloy si Lakay eh. Diba? Matunog naman tunog ang tao sa akin no. Kahit saan. Hoy,
1: Doña
0: Donya.
1: Carmen.
0: Pero mahirap lang po tayo. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, sabi ni Corina Sanchez, noon ngayon ang Davao di naman daw nagbago. Ang Davao City. Eh, malaki nga ang pagbabago. Nakapunta na rin po ako sa Davao noon. Ilang taon na nakakaraan. Malaki po ang pagbabago sa ngayon kumpara noon.
1: Yes.
0: Nung araw ang Davao, yan po rin parang ano yan eh. Yung tapunan ba ng mga ano, yung mga
1: salvage.
0: Salvage at saka magulo dyan. Lahat halos nandyan eh. Dyan, parang melting pot ba yan yung Ilocano, Bisaya. Dyan lahat.
1: Halo-halo na.
0: Halo-halo. Oh. E ngayon, maayos po ang pamamalakad. Simula, nawala yung magulo nung maging mayor si dating Pangulo
1: Sir Jesse Corian, yung Davao.
0: Yan.
1: Mula naman kay Sir Romeo Sarudo, Olaybar, nagpadala siya ng tatlong puso.
0: Naku, naalala ko naman si Olaybar, si Bersamin, ah, tsaka si ano, isa.
1: Amena.
0: Amena Pangandaman. Oh. Bakit yung mga yan, hindi nyo pinatatawag yan? Ha? Hindi nyo iniimbestigahan. Oh, si Stella Kimbo, hindi nyo iniimbestigahan. Eh, maraming alam yung mga yan. Di ba? Oh, maging yung sinasabi ninyo, nagpapakulong kayo, kinakasuhan kayo ninyo. Bakit si magkapatid na Tulpo, eh sinasabi, merong sangkot sa blood control. O, pero binigyan mo pa ng magandang posisyon. Ibinoto pa ninyo na maging BRC, Blue Ribbon Committee Chairman. O, di ba? Sus Mariano, karapon walang asukal. O, sige.
1: Mula naman kay Sir Romeo Chowa, bye-bye na po. Have a nice day. Yeah.
0: Oo, matagal pa. Meron pa tayong...
1: Baba pa, Sir Romeo. Baka may
0: sabi ni Esther Sunga. Madam, pati yung kamukha na nagsusugal si President Erap, hindi makita ang labi ng tao. Nananawagan nga anak na makita na nila ang labi ng kanyang ama. Atong tanong mo kay Ray Aquino at Mangkaw. Ah, oo nga naman, ano ha? Mga alagad ni Aso Lacson. Oo nga naman. Bakit hindi tanong? Siya lang ang tanong ng tanong, di ba? Minsan tanungin din natin. Sabi ni Benito Mangokat, kahapong walang biyahe ang jeep, bus at taxi kasi nag-rally sila. Ngayon, ang sabi ng mga provincial operation at city operation bus company, kapag hindi inaksyonan ng gobyerno, ang walang tigil na pagtataas ng oil, baka magsara na lang ang maraming bus o lahat ng kumpanya. Totally collapse. O, yung iba, limitado na lang ang biyahe. Pati ang mga jeep at taxi ay baka mag-collapse na lang kapag hindi ito maaksyonan ng gobyerno. Naku eh, pag nangyari yan,
1: taas pasahin eh.
0: Kapag nangyari yan, sana kaya tayo papunta. Eh sila, alam nila may na ang pupuntahan nila. May mga bahay sila sa ibang bansa eh. May mga investment sila sa ibang bansa. Marami silang pera na nasa mga banko sa ibang bansa. Di ba? Alam naman ang taong bayan yan eh. Hindi na ninyo maluloko. At hanggang ngayon, iniisip ninyo na bobo at tanga. Ngayon lumalabas na kayo dyan ang bobo at tanga, hindi ang mamamayan.
1: Yes.
0: Ba? Dahil salita kayo ng salita, eh alam ng taong bayan kung ano isasagot sa inyo. Oh, sige.
1: Mula kay Sir Marlo Bossi, good morning po Tita Carmen and Kuya James, pinagpalang umaga po sa lahat. Opo.
0: Naku, naalala ko nga pala, mali pala yung aking pagbati sa pangalan ni Marlo Bossi. O dahil ang binati ko ay si Marlo ba, si Ibu ba yan? O, yan, ha? Ang tunay po niyang pangalan, Marlo Sibo. Ano, Bossi?
1: Bossi.
0: Ha? At hindi Marlo Sibo.
1: Yes.
0: Ha? At siya ay nagdaos ng kanyang kaarawang kahapon.
1: Yes, happy birthday.
0: Naku, nagpakain at tayo ay kasama sa naimbitahan Don Pepot, ha?
1: Yes.
0: Yan sa Mary Grace. Hindi ito piatos, ha? sa Mary Grace. Diyan po sa isang mall, ha, sa Maynila. Oh, maraming salamat kay Marlo Bossy.
1: Yeah. Ayan. More blessings.
0: Ayan. Siyempre sa kanyang magandang may bahay na mabait, maasikaso, ha, malambing. Ha? Yes. Akala mo sila'y bagong kasalagi. Eh, ha? Mm. O panayang kiss eh.
1: Yes.
0: Oh, yan.
1: Sweet so, na sweet.
0: No, sweet na sweet. Parang asukal. Sige.
1: May gapot. Wala naman kay Sir Efren Guhilde. Nagpadala siya ng maraming icon na nakataas ang kamay masaya.
0: Sabi ni Emmy Tabahonda, ang impeachment court ay naging parang kantin. Pati ketchup. O yung sinasabi nga naman ni Luis True, di ba? Alisin na yung ketchup. Chicken joy at hamburger. Hotdog pa. Ang gustong imbestiga na sira na ang ulo ni Bacolod Luis True. Ano ito? Ito ba yung gastos?
1: Yung order yung mga kontrata doon sa catering. Inawat na nga ni presiding officer. Maubos yung oras natin dyan sa mga minapalaman.
0: Sabi ni Maru Carbo,
1: Estado,
0: simula umupo ang administrasyon na ito. Hindi man lang kami nakatikim. Ang sinasabing sangkatutak na ayuda. Kaya masasabi ko na ang mga binibigyan nilang ayuda ay isang front lang para may maidahilan. Pinipili ang mga binibigyan para may para makupit ang kaban ng bayan. Hindi kagaya nung panahon ni PRRD nang magkaroon ng pandemic, halos lahat ay nakatikim, kalaban man o hindi. Oo nga.
1: Mula lang mag-a-sir.
0: Menchime, good morning ma'am, Carmen and Sir James.
1: Sabi ni Sir James Dennis Almohano, good morning Tita Carmen, Brother James. Yung issue ng DNR sa Hayes ba yun? May clean air act tayo, di ba?
0: Eh, hindi na nila naasikaso eh. Hindi na sila nagbabasa. Hindi nila nire-review yung mga dating batas na pwede na baka pwedeng ma-apply sa kasalukuyang kalagayan natin, di ba? Nung araw, mayroong price control. Hindi ka pwedeng basta-basta makapagtaas. Eh kasi inalis lahat yan nung baguhin yung 1973 Constitution at palitan ng 1987 Constitution. Kaya pati mga makakaliwa na gamit na pinto, yung party list na yan, para makapasok sa ating gobyerno.
1: Mula kay Sir Mario, sabi niya, tumpak po, sabi niya.
0: Sabi ni Anna Gray, the administration is moving heaven and earth to impeach Vice President Sara. Totoo po, kitang-kita ng taong bayan niyan. Ha? Hinahabol nila na mabuwag ang minority para lahat makasuhan na para mabuwag, di ba?
1: Yes.
0: At yan ay ginagawa ng blind loyalty na si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla.
1: Mm-hmm. Eh, dumami absent eh. Kasi yung basihan nila ng voting threshold dapat present eh.
0: Maliwanag naman ang sinasabi ng voting threshold na yan. Na kahit absent, kahit nasa ibang bansa, basta hindi legal na nag-resign, hindi namatay, kabilang yan kahit nakakulong.
1: Yes, member pa rin yan.
0: Eh, pero pinipilit nyo yung gusto ninyo eh, para lang mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Hindi ba ang pinakamaganda, alisin na yung mga saligang batas na yan? Alisin na rin ang mga mambabatas na lumilikha ng batas. Kung kayo mismo ng mga mambabatas ay binebending the law o sinisira ninyo ang batas, nilalabag ninyo ang batas, nililiko ninyo ang batas at hindi ninyo sinusunod ang batas, eh ano pa ang halaga ng batas at ano rin ang halaga ninyo na mga mambabatas na kung umasta kayo, sabi nga, eh parang kayo ang makapangyarihan sa kahabang panahon. Iisa lang yan. Iisa lang ang makapangyarihan habang ang mundo ay mundo.
1: Yes.
0: At yan ay ang dakilang lumikha.
1: Amen.
0: The power is infinite.
1: Yes.
0: Walang hanggan. Oh. Okay.
1: Mula kay Sir Eliezer Herman. Hi po at good morning po. Blessed day. Mula ito kay Sir Rod Herman.
0: Sa dami ng investment na nakuha ni BBM, sana kaya na-invest parang sa langit na inilagay at di makita ng mamamayan. Wala nga eh. Nagsimula na siyang nag-travel noon, wala pang investment yata pumasok.
1: May kitnapat na pong biyahe niya. Mula naman kay Sir Dins Dins San Mujano, Tita, mamimiss ko yung YouTube. Magbabaksyon ako sa Quezon eh, province. Mga isang buwan. Mahina ang signal ko doon, tsaka yung internet, tsaka yung AM radio.
0: Hindi. Malakas doon.
1: Malakas din, ano?
0: Oo, may kamag-anak ko ako sa Gumaka eh.
1: Hanap ka ng signal, Sir Dennis.
0: Sabi ni Teo Rosal, Tita, kailangan ipatelevise ni Bongbong ang pakikipag-usap niya kay European leader. Totoo bang may kausap talaga? Tuwa si Secreto. Ah, natutuwa si Secretary Recto. Secreto ito eh. Bakit si Vice President Sarap pinupuntahan? Talaga walang tahimik, walang media, tahimik. Tahimik lang ang media. O panawagan sa pamilya da, sir. Buksan niyo po uli ang kaso labang kay Lacson.
1: Dahil naman kay Sir Honorato Gadi, Corina, sa pool ka kay Baste, no? Huwag kasing umepal. Kung saan ka, doon ka na lang. Laos na eh, gusto pang sumikat.
0: Sabi ni Enna Gray, may tagalaba pala ng pera sa ninakaw ng mga turisang buwaya. Eh, madali naman i-laundry. Ilalagay lang nila sa iba't ibang ano, maski sa pagkor.
1: Investment na
0: yung pagkor,
1: sugal,
0: laundry,
1: sugal.
0: Laundry din yan eh.
1: Yes.
0: Ipapasok yan sa kasino. Itong puhunan. Lalagay ka doon ng kung ilang milyon. Ang milyon. Pwede. Pagkatapos, kunwari, aayaw ka na, kukunin mo yung pera, magkakaroon ka ngayon ng resibo.
1: Yes.
0: Na pwede
1: mo sa... mo na.
0: Oh, yan. Diba? Maraming paraan, Sus Mariano. Garap po, no?
1: Mula kay Sir Bayani Ricarte, good morning po, Tita Carmen and Brother James.
0: Mamimili ng mga investment, bahay, lupa. Oh, yan po mga laundering. Diba? Sabi ni Benito Mangogat, kaya yan sinasabi ni Corina, na kailangan ng sosyal, dyan siya nagkakamali, ewan ko. Tinanggalan ito ng lisensya at bakit nakabalik pa ito sa pagbo-broadcast? Ngayon nakabalik siya sa pagbo-broadcast sa ibang broadcasting company sa Billionario News Broadcast at Melo Touch na pagmamayari ng Billionario Broadcast. Dalawang istasyon na ubod ng kabayasan. Mga bayas. Sige.
1: Mula ka, Sir Elser Herman, lahat ng kinukuha na kalyado ng admin ay puro tulisan eh. Kagaya ni Tore, Matibag, Recto at marami pang iba.
0: Sabi ni Esther Sunga, baka magdala ng saba sa Senado si Jonel. Sino ba? Jonel. 10 ulit. Ano ba yun? Jonel. Sino ba yun?
1: Eh,
0: may sumasagot dito sa likod eh. Shota raw, shota.
1: Meron ba? Masagot pa.
0: Sabi ni Lete Prias, good day, Tita and Sir. Ask ko lang po sa program nyo, ang words na bobo at demonyo, pagmura ba yun? Salamat po. God bless your program. Alam mo, Lete Prias, pag-describe mo yun eh, kung mahina ang utak ng kausap mo, di ba? Bobo ka naman eh. Ibig sabihin, mahina ang utak. Medyo mapurol. Ha? Ngayon, kung marunong, matalas ang isip. Di ba? Marunong yan. Ganun lang po. Kung pangit, sasabihin ko bang maganda? Di ba? Anong sasabihin ko? Pangit mo naman eh. Kamukha nung nagre-reklamo. Eh, totoo naman, niwi. Ano man sasabihin ko? Hindi, diretso. O, di sinungaling ako. Lalabas ako sinungaling pag hindi ko sinabi yung totoo. Kamukha ni Don Pepot, sasabihin ko mang ganda lalaki Don Pepot. Eh, totoo naman maganda lalaki. So, hindi naman ako sinungaling. Diba? Bahala na kayo kung ano sa tingin ninyo. Kasi sinasabi nga,
1: Beauty
0: Diba?
1: is in the eyes
0: The
1: of the
0: beauty
1: beholder.
0: is in the eyes of the beholder. Oh. Eh sa tingin ko, gwapong-gwapo yung inaanak ko. Kahit
1: Thank you po.
0: Kahawig ng Arinola.
1: Ilan nilaglaga?
0: Eh, laglagan na eh. Di ba? Laglagan na eh. Si Romualdez, sinasabi, inilaglag ka na. Magsabi ka na ng totoo. Ilaglag
1: yes.
0: mo na rin sila.
1: Yes.
0: Di ba? Ganun lang yun eh.
1: Natutuwa tayo ang bayan niya.
0: Oh, eh. Eh, kung ako si Romualdez, sasabihin ko na rin ang totoo. Di ba? Maging si, ano, si Ko.
1: Mm-hmm.
0: Umuwi ka na rito.
1: Yes.
0: At sabihin mo yung totoo, alang-alang sa mga susunod na henerasyon, alang-alang sa bansa.
1: Yes.
0: Sabihin ninyo ang katotohanan sapagkat nasa panganib ang kinakaharap ng ating bansa ay isang madilim na kinabukasan.
1: Yes. Hmm. Mula naman kasi Ryan Catalan, good day po, Tita Carmen, ask ko lang, bakit po kailangan pang mag-lipstick, mag-blast on ang mga lawyers ng prosecution at ng DILG?
0: Pampaganda ho yan para maging pogi sa camera. Eh, maski naman yung mga ibang ano ho, ibang mga sa impapawits o sa TV, di ba, sa video, nagmo-mock up ho sila. Ako ho, nakalipstick lang, pero wala ho akong mock
1: natural
0: up.
1: Yan.
0: Oo, lipstick. Ayan, eyebrow.
1: Natural yan.
0: Sige.
1: Mula kasi Ramon Jr. Harina, nagpadala siya ng 5 pusong pulang-pula.
0: Pulang-pula? Bakit malapit na ba Valentine's? Ano, Don Pepot?
1: Eh, love na ilaw si Ramon Harina.
0: Malapit na ang Todos Los Santos. Ang pagkakaalam ko. At yung nalalapit na birthday ni Engineer Michael Benjamin Gala.
1: Yes! Advance. Ayan.
0: Advance.
1: Birthday.
0: Ng
1: oh, yan. Michael. Oh,
0: tapos nalalapit na rin ang Todos Los Santos.
1: Mm-hmm.
0: At ang kasunod niyan ay Kapaskuhan.
1: Yes.
0: Sige.
1: Mula naman kay Sir Cleope Gallios, good morning po, Tita Carmen at Sir James.
0: Nakita ko na si ano, si Chan. Ano nga pangalan ni Chan? Kumakanta?
1: Jose Marie Chan.
0: Jose Marie Chan. Nakita ko na eh, kumanta na siya.
1: Lobas na, lobas na.
0: Oo. Oh. Sige.
1: Sabi Sir James Des Almuano, yes, ang DOJ under ang NBI eh. Yung Bureau of Correction and Absence of Dead Body is corpus delicti in legal parlance.
0: Yes. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Sal-N ni Vice President Sara Million, Rapid Turpo, 105 billion, Erwin Turupo, 469 million. Ngayon, sino ang malaking Sal-N? Sino pa ang maliit? Yung pa ang ginigipit? Sinisiraan pa? Pati negosyo, inuungkat pa. Eh, oo nga eh. Diba? So, halatang halata, kitang kita, daman-daman ng taong bayan, yung inyong panggigipit at pang-iipit para lamang mapatalsik si Vice President Sara Duterte dahil alam nyo, siya ang sagwil, siya ang problema ha, sa inyong mga ambisyon at doon naman sa iba, alam ninyo na maaari kayong makulong sapagkat sabi ng ating Vice President, aayusin niya ang bansa. At kasama sa pag-aayos niya, yung mga kawatan ha, na mapapatunayang nagnakaw sa kabangyaman ng bansa, eh siguradong makakasuhan at kung mapatunayan na sila'y nagkasala, sigurado makukulong.
1: Mula naman kay Ma'am Maria Luisa Teves. Good morning, Tita Carmen and Sir James.
0: Sabi ni Teo Rosal, Tita, itong si Tuprok na napakayabang. Sino ba yung Tuprok? Bakit ikaw doble kompensasyon ka rin? Di ba, tandaan mo, makakasuhan ka rin namin. O nagmura na siya, ha? Galit na talaga si Teo Rosal. O,
1: good morning, Kate.
0: Sabi niya, gatas. O, tita, hindi na po kayo makita eh kasi inaantok na eh. Sige, basa.
1: Mula ka sa Rome, kay Ma'am Rosemarie Sercueña. Good morning po. Nakakawalang ganang manood ng impeachment ngayon. Kukulo-kulo lang ang dugo mo pag napanood mo si Dilima na mukhang binihisang ano to, oranggutan.
0: Eh, dahil naman sila nakakainis tignan. Si Luistro, si Dilima, pagdagdag pa si Kapunan, di ba? No, tapos dadagdag pa si Tulpo, Erwin, dadagdag pa si ano, Rapi, Tulpo, di ba? Oh, eh paano hindi ka naman makukonsume? Kaya mas mabuti pa, i-tune in mo sa Netflix, manood ka ng pelikulang nakakatawa, o di ma-enjoy ka pa. Sige.
1: Wala naman kayo, Ma'am Mercedes Reyes. Parang tanga lang yung mga taga-prosecution, no? Parang attorney pa yung mag-asawa, eh. Inday at attorney mas, alam nila kapwa.
0: Lisensyadong abogado yun. O, tsaka lisensyado yung na-abogado yung dalawa. Mm-hmm. Asado sa bar, di ba? O, kaya nagtataka nga tayo, eh, bakit inuusisa nila ng inuusisa, ha?
1: Ito parang walang kita, eh. Parang walang income.
0: Oh, ayan, naku. Kung kailan matatapos na, tsaka, ayan. Uy, yung ating ano, ayo man yung ating camera. Ayan na. Diyos ko, oh, sige, basa.
1: Sabi ni,
0: malapit na.
1: Marugarbo, Diosdado, magsikap na lang po tayo, mga kababayan. Tayo magbanat ng buto. Huwag na tayong umasa sa mga payo-ayuda na yan ng gobyerno na pinipili lang at tinuturuan lang tayong maging mga tamad.
0: Yes, tama ka dyan. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, kung sino man yung nakakapanood kay Rapi Tulpo, yung isang sundalong namatay dahil sa binaboy ni Tulpo yung pagkataon niya na nakiusap pa yung sundalo na huwag muna tawagan at nasa giyera siya, hindi tumigil. O, sino ba yun? Hindi tumigil si Tulpo hanggang nabaril siya dahil nagsumbong yung babae na umatras sa pagpapakasal. Yung sundalo na yun ay bayaw ng pamangkin ng asawa ko, taga Surigao del Sur. Pinampihan ni Tulpo yung babae na hindi inalam ang dahilan ng pag-atras. Nasa gyera pala eh. Eh, sige ang banat, nabaril tuloy. Namatay yung sundalo. Oh, ayan, sino ngayon ang may kasalanan? Oh, di ba? Si Tulpo ba o yung sundalo?
1: Sabi ni Sir Raul Mano, mayabang nga po kaya mahirap ang ganyan eh. Pag naging pangulo yan o kahit vice-presidente, kaya dapat bumalik na lang yan sa radyo program niya. Huwag niya siyang ibalik sa Senado.
0: Sabi ni Shirley Uyang, Corina Sanchez, ikaw ang hindi nagbago. Mula noon hanggang ngayon, walang asenso mukha mo. Mukhang manas pa rin. Man, di naman, maganda pa rin. Di ba?
1: Wala kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Watching always po. Good morning po, Ma'am Carmen, Sir James. Thank you po, Ma'am Mercy.
0: Maraming salamat. Malapit na tayo mag-final words. Don Pepot, ha?
1: Mula kay Ma'am Mita Bahonda. Ang legacy ni BBM pagkatapos ng time niya ay destroy Duterte and friends. Kaso
0: sabi ni Jaime Samoya Berrante, mag-death penalty law ngayon na para matigil na ang korupsyon sa bansa. Pag walang corrupt na opisyal, walang mamamatay. Bakit kasi matatakot? Sabi ni Raul Mano, mayabang nga po, kaya mahirap pag iyan ay naging pangulo kahit vice presidente. Kaya dapat bumalik na lang yan sa radio program niya. Huwag na ulit ibalik sa sirado. Eh yun naman talaga yung expertise ng magkapatid na Tulpo eh. Bira, hala, bira, di ba? Tira, hala, tira. O tapos tatahimik, bakit? Eh, yun ang tanong, bakit? Pero si Ira Pangaliban, mukhang...
1: Ang tabayan ninyo. Kasunod natin kasama ng Ira.
0: Okay, so paalam na tayo.
1: Salamat sa Diyos. Salamat po sa lahat. Salamat sa amin. Ako po ninyo, James Gunn. Lagi po sabi, lagi ng piling. Ganyan tama. God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio. Pansamantala, nagpapaalam. At siyempre, nagpapaalala, laban lang. Manindigan tayo sa tama. Mabuhay sa tama sapagkat yan ang gusto ng ating dakilang lumikha. With that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Abangan ang poging-pogi.
1: Yes.
0: Ira panganiban.
1: Yes.
0: Tama ba? Okay, so with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless.